0: 92.7 FM का कहना है और सरी 93.7 FM बोगी डॉन. Hey, you better check your watch as we get 13 minutes after 8 o'clock. Ginto, and then that's gento. Shout from SB19 Dance was brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagat palang panalo na sa sarap. Hoy, magandang umaga sa inyo lahat, sweethearts. Nasa last hour na tayo ng ating program on this beautiful Wednesday morning, third day of the week, 27th day of the month, Mayo 27, 2026. Baka may mga pipirmahan ka. Mahalaga mga dokumento. Mahalaga yan. Sana cheque yan. Yung pipirmahan mo na yan at sana encashment ng cheque yan na nakapetsang Mayo 27. Sana all. Ay, blessing. Blessings na marami para sa araw na ito. Ang tanong lang dyan, ready ka ba sa blessings na yan? Ang tanong lang dyan, meron ka ba ginagawa para makatanggap ng blessing today? Ha? Ika muna. Yung iba sa inyo, nakahiga pa. Unsa naman taon, oy. Karina, you better be on your feet now. Get up! Dali, tayo na! Kasi naman, marami pong mga blessings ang nakaabang na sa atin. Ang kailangan lang ipagtrabahuhan natin, makuha natin. Pero kung nakahigda pa ka, ambot na lang natin. Sa last hour ng ating program, still doing the show, still with me, ako po to, si Jason. Jason Steele. Oy, magandang umaga kina Robby Hal Alamban Halasgo, ha? Magandang morning sa inyo. Dagang salamat sa pagpaminaw. Mga taga-bunbo na ata ito, eh. No? Mga taga-tong Carlos Mugito, nagkikinig din sa atin, Swan, Erlene, and Jamie. Mga taga-punton, magandang umaga! Talaga naman lakas ang ating mga radyo. Maraming salamat po sa inyo, ha? Ito din, Joy Ann Pharmacy sa may Carmen Market, Nakara Heart FM. Ang lakas na monitor, kina Jonila Gomez. Magandang umaga. Rufa Metagayabin. Christine Gamulo. And Hannah Cabuenas. Mga taga Joy Ann Pharmacy, maimundag! Dagang salamat sa inyong pagpamina. Ganun din si Romeo Bagona Senior, ha? Nang balulang, ayan. Thank you sa inyong padayon na pagpamina. Saglit lang, commercial break muna tayo. Magpapalik ba tayo with more? Oops! May mga winners pa tayo mamaya ng bugas at saka ng groceries, ha? Kaya naman, sweetheart, walang rason para umalis. Kasi naman, grasya na ay susunod na. Abangan natin lahat yan. Panahin lang sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko! 93.7
1: Heart FM. Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Carmina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsay may imong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naanin nga kape. Kay ang nakanindot anis siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulura ko makabawas. Munang ni dako ko kaisa nga tanan gani sa niagin. Sintay 3 pa karon ni 73 na lang munang nilipay ko ani nga tungod ani ang capricorn. Mao ni usang usang nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapit po kay lang tulog gani dili na pud sila luya indig mabuntag.
1: Mao ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa capricorn, ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Duwererasan diri sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: For a fun-filled run that brings together fitness, community, and the FICO spirit. Lace up and get ready to run for the FICO Run 2026.
6: FICO Run 2026.
5: Whether you're running for fun, for health, or for the thrill of the

0: 92.7 Hot FM Cagayante Oro City 93.7 Hot FM Bukidon 29 minutes makalipas sa alas 8 ng umaga. December Avenue for you, saksi ang langit. Alaka. Kung ano mag ginagawa mo. Oh, by the way, ang awiting yan, that song was brought to you by Bursary 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Oy mga taga Anli Fiber, Patag Branch. Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dyan ha. Kay Habibi daw, Ricky Arisgado, magandang umaga. Kina Lindon, kay Christ, kay Raymond, Jeriel, RJ Margin, and sa lahat ng admin staff, magandang umaga. Kent Edit, good morning! Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maganda naman ang inyong mga umaga dyan, for sure. Ano? Nagan TYTY kasi lagi sila naka-hard FM. Padayon ha. Ito pa din. Sino pa ba? Oy, sina Andrea at lahat ng Sayasi family. Magandang umaga po sa inyo. Oy, mga tagaano ito, Kogon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Speak of Kogon, Kevin Enterprise, lagi naka-hard FM ha. At siyempre ang SMK Ukay-Ukay sa may Usmeña. Yan, maayong buntag. Dagang TY sa inyong pagpaminaw dihang nabita. 31 after 8 o'clock. Ito na muna, alamin natin ang daloy ng ating trapiko.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin ngayon si HBG Jerry, small but terrible Kabuyaon. HBG Jerry, magandang umaga.
2: Magandang umaga, Jason Steele. Magandang umaga, sweethearts. Galing akong lumpia kanina, Masterson, hanggang SA Uptown, medyo maluwag ko yung daan. Dito lang may slow moving pagdating mo dun sa may Price Gas, pababa, papuntang Baminta, Elaya. Doon lang may mga slow moving. Pero okay naman, dumadaloy naman siya, unti-unti. Hanggang nakaabot ako dito sa may Belly Street, sa Recto, okay, maluwag. Hanggang dito ako ngayon sa may Julio Pacana, Macabalan Port. Okay pa naman yung Julio Pacana, Macabalan.
0: Ayos! Sige, may pasayaro ka ba sa oras na ito?
2: Wala, dito ako sa may tapat ng karinderya. Nag-iisip kung kakain ba o hindi.
0: Abay, kumain ka. Mahalaga yan sa umaga, lalo na't namamasaad at bumibiyahe na. Ako siya! Sige, ingatan na pagmamaneho at ingatan na mga pasahero ha. Maraming salamat sa iyong report. HBG Jerry, small but terrible, Kabuyaon.
2: Yan lang litis na sitwasyon. Magkasana ang aking nadaanan sa ngayon. Ang pasanan group. Jerry, small but terrible, Kabuyaon. Para sa Halipen, Road Traffic, Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: You better check your watch. It's time right now, 8:33. Time check brought to you by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. CDO 93.7.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
4: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canyado. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Medical Corporation. Ito po, si Randy Canedo para sa EXL Makabuhay, dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
5: Makabuhay! Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Radio with heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM que quedan de Oro City, 93.7 FM going on. Hey, 44 minutes after 8 o'clock. Ilang mga minuto na lang, alas 9 na ng umaga, matindi na, tumitindi na, nagsisimula ng tumakas yung araw, ano? Talaga naman. Kumusta naman ang lahat dyan? Ano na balita sa inyong mga bahay? Ano ng update?
1: Lahat ba na sa mga trabaho na? Yung mga may pasok, kahit holiday. Pero yung mga wala, at nasa gobyerno, abay, holiday ngayon, nasa loob ng bahay. Magastos na naman ngayon sa Sudan. Kompleto na naman yung ano eh. Yung membro ng pamilya. Di ba? Magastos na naman. Ang problema na naman si nanay. Kung saan na naman huwag ka ako ipasudan sa ila ba? Di ba? Problema yan sa nanay eh. Iniisip niya palagi, uy, teka lang ha. Andito yung mga malalakas kumain. O 8:45 na yan ang ating oras. Oras na para sa Gracia. Para sa ating The Price is Rise Overload, bugas at groceries na. Paminaw, paminaw! Oras na naman ang draw! Asa lahat ang mga nag-aabang? Chip, Chip! Asan si Chip? Chip Berel? At ayun na, abangan nyo na sa lahat po ng mga nag-aabang na ito na. Oops! Ito na, saan yung ruleta natin? Palakad-lakad yung ruleta natin. Pili natin sa area. Tayo bubunot ng ating lugar, ng ating winner. Ito na ha! Ang aming studio, Pico Admin Building, Pamenta Boulevard, De Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Gusa! Mga taga Gusa, paminaw! Nasaan yung drop box ng Gusa? To Ara. Okay, bunot! Ang address, Purok 3A Gusa. Ha? Ang pangalan ng nakadaog mula sa may Purok 3A Gusa, Sherwin Makiling, nakadaog ka og bugas at groceries. Ha? Sherwin Makiling, congratulations. Ganun din sa ating winner kanina, si Anita Lugsanay. Anita Lugsanay ng San Juan Dos. Lapasan. Ha? San Juan Dos, Lapasan. Anita Lugsanay, congratulations. Nakadaugsad ka og bugas at saka groceries. Ito pa, taga Punton naman. Nakadaugsad og bugas o groceries. Taga Block 2, District 6. Punton, Daniel May Gonzalez. Daniel May Gonzalez ng Block 2, District 6, Punton. Congratulations. Nakadaug ka, Daniel May Gonzalez. Analu Marbebe ng Zone 6, Bayabas. Ulitin natin yung pangalan na Ana Lu Marbebe ng Barangay Bayabas, Zone 6. Congratulations. Nakadaugsad ka ang bugas at groceries. Ganun din itong taga Zone 5, Bunbun, si Paula Bianca Masalta. Paula Bianca Masalta ng Bunbun, Zone 5. Congratulations. At si Elmo Ebueza Azaron ng King Kim Taxi. Driver ito, Elmo Ebueza Azaron. Congratulations. Nakadaugsad ka og bugas at groceries. Ganon din si Joel Bless Arroyo ng Zone 5, Bunbun. Dami na nanalo dyan, ha? Joel Bless Arroyo ng Bunbun, Zone 5. At si Danny Cuino ng Ipunan. Alright, congratulations po sa mga pangalan na banggit. Magdala ng inyong mga IDs dito lamang sa FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Makikita nyo yung mataas na building na color blue, nasa 5th floor po kami. Maghulat mi ninyo, ha? Dali, punta na dito nauna. Sabayin nyo, ang ating The Price is Rise Overload, inihati dito sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. I'll be just taking a break here. Magbabalik ba tayo siyempre? Ay, ang dami pang mga hits ang sasa inyo. Kaya naman padayon kaya pa sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hardcore. 93.7
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamide yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Inainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
4: Wow.
3: Nakatulog na siya magdamag.
4: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
4: Wow.
3: Di na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with Heart.
6: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: The international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: The best variety of music all day. Heart 92.7.

FM kagayan ni Oro Siri 93.7 FM Buginon. Sana sinabi mo na hinihintay mo pa lang pala siyang bumalik. Ay, nakikinig sa atin ang Scarlett Nicole Eatery and Catering Services dyan sa may Patag. Magandang umaga sa inyo lahat, sa lahat ng mga kumakain dyan ha, sa may Scarlett Nicole Eatery Catering Services. Lamigayong pagkaon di habay. To taste is to believe. And then, sarap magkain dyan. Marami-marami salamat po. Galanog-lanog ang kanilang monitor. Magandang umaga. Magpapaalam na po ako. Marami-marami salamat. Uy, mga sweethearts, antabayanan nyo ha, si George. Kapiling si Dr. Hart para naman sa ating susunod na programa. Music from the Heart para sa mga paborito nating mga love songs. My name is Jason. Jason Steele. Na naniniwala sa kasabihang... Ang pag-ibig, hindi lamang basta isang emosyon na nararamdaman, kundi isang desisyon na dapat panindigan. Mga sweethearts, padayon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang rancho ng hardcore.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Target ng Office of the Ombudsman na maisang pangayong linggo ang kasong plunder laban kay Jinggoy Estrada kaugnay ng umano'y maanumanyang flood control project. Ayon kay Jesus Crispin Remola, pipirmahan niya ang information bago ito isumiti sa Sandigan Bayan. Nauna nang inirekomenda ng Department of Justice ang pagsasampa ng plunder, graft at direct bribery charges laban kay Estrada at iba pang opisyal. Samantala, itinanggi ng senador ang alegasyon at iginiit na walang ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa umano'y kickback. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM. Kagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukid Noon. Good morning, sweethearts. Thursday, 27th of May. Ala, medyo umiinit na din ang ating umaga, kaya naman love songs na ang kasunod niyan dito lang sa ating programang Music from the Heart. Kasama ang inyong lingkod si George at si Dr. Heart.
1: Tama nga, George. Dalawang oras po ng inyong favorite love songs. Good morning, George.
0: Good morning, Dr. Heart.
1: Good morning, sweethearts. Dr. Heart here, and this is Music from the Heart. Ano na ba ngayon? Wednesday?
0: Thursday na.
1: Ang bilis naman ng panahon.
0: Grabe. Ayan. Parang kakalunis lang natin.
1: Oo nga. Wednesday pa ngayon.
0: Ah, Wednesday pa pala.
1: Kaya nga sabi ko, ang bilis. Thursday
0: mid-week,
1: na agad.
0: Midweek.
1: At syempre, we are celebrating Eid al-Adha.
0: Yes.
1: Ayan. Sa mga kapatid nating Muslim.
0: Eid Mubarak.
1: Ayan. Eid Mubarak. Ayan. Alright. Siyempre, ha? Tambalang George and Dr. Heart ang sasa inyo po hanggang alas 11 ng tanghali. Dito pa rin sa inyong Heart FM. At siyempre, pag-uusapan natin isa sa mainit na question of the heart nga na sinasabi natin. Ano ba yung George?
0: Oh, eto na, Dr. Heart, sweethearts. Mas madali nga bang makipaghiwalay kaysa mag-move on?
1: Ay, ganun. Pero pareso li yun. Ano yun? Parang
0: magkasunod
1: yun. Maghiwalay muna tapos mag-move on. Diba?
0: Yung mas madali nga bang ikaw yung makipaghiwalay? So ikaw nasa sitwasyon, mas madali nga bang makipaghiwalay o mas madaling mag-move on para sa
1: Ayun. Eh, parehas mahirap yun.
0: Mahirap
1: gawin na makipaghiwalay. Diba? Oh. Yung iba nga eh, parang tinitiis na lang para hindi lang magkahiwalay. Diba?
0: Oo, nakahold. Kahit na, ayan na, pwede namang i-let go na lang.
1: Yun. Pero yung isa naman eh, baka mahirap din eh. Mag-move on. Gustuhin mo man, pero hindi. Nandyan pa rin siya sa puso mo. Sa puso't isipan. Ika nga. Pilit man kitang limutin, pero...
0: nandyan ka pa rin.
1: Nasa iyo at hindi ka mawala-wala sa isip ko.
0: Ay, nako.
1: Nako.
0: Yan ang mahirap talaga.
1: Ay, nako. Sige ha. Mas madali nga ba daw ang makipaghiwalay kesa sa mag-move on? Ayan po ang question of the heart natin. Do

0: Sam. Parehas mahirap, no? Padala niyo sa amin. 917, here's Rob Daniel. Ikaw sana. You're in Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 RTFM, Cagayan de Oro, 93.7 RTFM, Bukidnon, 9:34 ng ating oras. And the time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kami po ni Dr. Hart, si George po yung lingkod, makakasama ninyo hanggang alas 11 po ng umaga. All your the love songs that will melt your heart sa at sa usapan natin ngayong umaga na medyo pinapapili kayo.
1: Choosing between
0: magkipaghiwalay.
1: Magkipaghiwalay o mag-move on.
2: Kaya ba?
0: Kasi parang,
1: parang pares ba yun talaga?
0: Kasi Dr. Hart, yung pakikipaghiwalay o yung ikaw na makikipaghiwalay, usually negative yung idea ng mga tao tungkol doon.
1: Uh-huh.
0: O, kasi nga, ang isipin nila, ikaw yung nag-let go, ikaw yung parang villain sa love story.
1: Yun na nga eh.
0: Pero, hindi po madali makipaghiwalay.
1: Alam mo, ang iisipin ka agad dyan, pag ikaw makipaghiwalay, may third party ka agad.
0: Ikaw yung
1: di ba? Usually, ganun. Di ba? May nakita ka na kasing iba.
0: Ganun,
1: di ba? May tinitibok ng iba yung puso mo. Kaya ka makikipaghiwalay. You decided to break up with someone na wala na, nawawala nga yung pag-ibig, di ba?
0: Correct.
1: Yung love mo sa taong yun kasi nga naibaling sa iba. Pero minsan hindi ganun ang reason, di ba? Ang daming reasons na...
0: Ang daming factors.
1: Ang daming factors na kung bakit na-fall out of love ka, di ba?
0: Correct. At yung ito naman yung isa, yung pag-move on.
1: Medyo positive naman yun.
0: Medyo positive.
1: Para
0: kasi
1: sa buhay mo.
0: Yes, you're facing another chapter of your life. Pero kasi Dr. Hart, sa dalawa, ako pipili ako. And for me, mas madaling mag-move on.
1: Actually, eto George, no? Dalawang ano din kasi naman ito. Yung mag-move on, yung taong nakipaghiwalay o yung taong hiniwalayan.
0: Correct.
1: Now, moving on with those two situations, di ba?
0: Ako bilang hiniwalayan. So, para kasi sa akin, Dr. Hart, it's a closure.
1: Aha.
0: Kaya para sa akin, mas madaling tanggapin na I will face this kind of pain knowing what really happened. Kesa naman yung ikaw ang nakipaghiwalay. Tapos may mga ano din kasi na parang may mga bagay na hindi mo masabi dun sa tao. Kung ano ba talaga yung reason kung bakit ka nakipaghiwalay. Kasi ayaw mo siyang masaktan. Parang tinitiis mo na lang na ikaw yung para masama doon sa story para matapos na. Yeah. Alam mo yun, yung parang sige ako na.
1: May mga
0: na,
1: kanya-kanyang rason yan kung bakit ka nakipaghiwalay. Nakipaghiwalay, nag-walk out ka sa isang relationship, di ba?
0: Sabi mo nga, di ba sabi mo nga UTI?
1: Umibig tapos iniwan, di ba? Winok out na nga ng minamahal mo sa buhay.
0: Ang sakit kaya nun.
1: Sakit kaya nun, di ba?
0: Bye, babu, ganun.
1: Asya, tingnan natin yung reactions ng mga sweethearts natin. Mula kay, saan ako mag-uwi na dyan? 2745. Sabi niya, good morning, Heart FM, Doc Heart and DJ George. Uy, mga taga Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen, Cagayan de Oro. Maraming salamat sa inyong pakikinig at good morning sa inyong lahat dyan. Sabi niya, para sa akin, mas madali ang makipag-break up kaysa sa mag-move on. Bakit kaya? Dahil nga daw, ang break up, isang araw na salita lang. Tapos, ang lahat, wala nang, tapos na ang lahat. Wala nang intro-intro. Ang pag-move on naman, more on months or years to heal the pain in your heart. Busa, pag-about sa gugma daw, be wise. Ha? Aron walay masakitan. And have a great, beautiful day, everyone. Hi daw sa'yo, Mr. Ryder. Nako naman. Parang kilala ko to. Si ano to? Si sino nga to?
0: Tizea. Sa may Tizea.
1: Mga Tizea. Tizea Eatery. Thank you.
0: Speaking of Dr. Hart, hi to Scarlett Nicole Eatery dyan sa Barangay Patag. Maraming salamat.
1: Ang lakas-lakas ng Heart FM. Hi. Ganda
0: ng Heart FM.
1: Tensyo po sa inyong pakikinig.
0: Yes. Maraming salamat din po sa alam niya na.
1: Alam mo, George, eto, balikan ko lang. Yung makipaghiwalay.
0: Yes.
1: Parang mas madali lang for them na makipaghiwalay.
0: Yes.
1: Kung
0: yes.
1: sila yung makipaghiwalay. Pero, masakit din yun para dun sa hiniwalayan. Di ba?
0: Yes. Yung kasi ganyan yung perspective mostly natin kasi yung ating iniisip is yung hiniwalayan, mm-hmm. siya yung nagbe-bear ng pain. Which is true naman. Hindi naman natin in-invalidate yun.
1: Ang daming question yan.
0: Yes.
1: Ano ba? Saan ba ako nagkulang? Saan ba ako nagkamali sa'yo? Kulang ba ang pagmamahal na binigay ko sa'yo?
0: Diba? At higit sa lahat, totoo ba yung rason mo sa pagkipag-iwalay
1: sa akin? Minsan ang sisi nandun sa ano eh. Hiniwalayan.
0: Nakipag-iwalay. Diba? Oh.
1: Parang, hindi, I mean,
0: ay, yung hiniwalayan.
1: Oo, yung hiniwalayan. Kasi ikaw, ganito ka, kaya makikipag-iwalay ako sa'yo. Di ba?
0: Kasi nakipag-iwalay yung tao sa'yo kasi ganito ka kasi. Ah, diba? Ganyan.
1: Oo. May mga flaws ka na ganito, na ganyan, na ayoko. Okay. So parehas lang din yun. Kaya nga sinasabi ko, dalawang two sides of the coin din.
0: Yes.
1: Yung pag-move on. Pag-move on ng hiniwalayan.
0: At yung nakipag-iwalay.
1: Yan.
0: Bagay.
1: Ay, nako. Sige nga, tingnan natin kung ano mga point of view ninyo.
0: Oh.
1: Mga POVs ninyo dun sa ating question of the heart. Sige, George. Ano pa ba?
0: Ay, eto, sweethearts. Mas madali nga bang makipag-iwalay kaysa mag-move on?
1: Sabi ni Jean Garcia Candia, sabi niya, happy morning, Dr. Heart and Idol George. Para sa akin, ayan, sweet George na lang, mas masarap pakinggan. Di ba?
0: Oo.
1: Para sa akin, mas madali ang mag-move on. Just keep yourself busy and keep in mind, YOLO.
0: You only live once.
1: Live life to the fullest. Ika nga, mahirap kasi ang nasa stage of paghihiwalay. Not sure kung hiwalayan nga ba or give chance for the relationship pa. Yung moving on is sure na gyud ang patutunguhan. Keep going na lang.
0: Oh,
1: I like it.
0: Diba? Sumakay ka na lang sa barko.
1: Ha? Saan papunta?
0: Kahit saan man dali ng agos ng buhay.
1: Akala ko papunta sa puso ng iba.
0: Pwede. Kung doon ka dadalhin. Diba?
1: Ayan.
0: Why not?
1: Asha, sige, keep your messages coming at babasahin namin yan ni George mamaya-maya ng konti. Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Radio with heart.
2: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
6: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
5: 24 po.
6: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
5: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos na sabi nito sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxa dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
6: Oo.
5: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
6: Oo.
5: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: With heart.
2: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7. Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
2: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City 93.7 Heart FM Bukidnon. Jonna, tas maghihintay ako.
1: And that song is brought to us by City of Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol of cheese dog ever versus previous formulation.
0: Pinag-uusapan natin, mahirap mga ba? Mas, ano bang mas mahirap para sa inyo? Makipaghiwalay o ang mag-move on? Diba? Siguro tingnan muna natin yung pakipaghiwalay. Mahirap nga ba makipaghiwalay? Yes. Diba? Isa-isahin muna natin, George.
1: Yung mga
0: diba?
1: Reason.
0: Uh-huh.
1: Oo, kasi yung makipaghiwalay, Dr. Hart, para sa akin, ikaw yung matapang sa relasyon.
0: Uh-huh.
1: Kasi ikaw yung nakakita ng mga bagay
0: uh-huh.
1: na alam mong makakapagpasama sa inyong dalawa if you go along mm-hmm. with a relationship. Tapos, pangalawa, ikaw din yung... Kasi may ano tayo eh, nature yun sa tao na parang ayaw mong makasakit ng iba.
0: Mm-hmm.
1: So parang...
0: Kaya mahirap makipaghiwalay.
1: Kaya then at saka, of course, yung sarili mo.
0: Mm-hmm.
1: Kapag nakikita mo parang kailangan ko na siguro ito to value myself further. Ayun, mga bagay.
0: Kadalasan o karaniwang rason kung bakit ka makikipaghiwalay, ito marami nagsasabi eh. Hindi na ako masaya.
1: Yun,
0: kalimitan. Kung kalimitang rason.
1: Value
0: diba?
1: Mo.
0: Oo. Hindi naman siguro natin nasasabi na yung... Ano kasi ito, yung relasyon is... it's a commitment.
1: Yes,
0: no?
1: Yes.
0: Hindi lang po ito laro-laro lang.
1: Yes.
0: Diba? Na dapat masaya ka lagi. Yung relationship, George, para sa akin, hindi laging good days.
1: Hindi Merry Christmas every
0: There's time. Also bad days.
1: No?
0: Ang importante, kaya nga, parang gusto ko yung kanta ni Jonna eh. Maghihintay
1: ako.
0: Kaya nga, naaalala ko din yung kahapon ba yun, yung pagiging martir.
1: Ay,
0: yung
1: kahapon,
0: pinag-uusapan
1: yes.
0: natin. So, diba?
1: Red flag ba?
0: Oo. Yung iba ay naghihintay, kaya nahihirapan silang bumitaw dun sa isang relasyon.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kasi, gaya na sabi mo kanina, ang daming factors na kinoconsider mo.
1: Correct.
0: Unang-una, para dun sa mga mag-asawa na meron ng anak, na they have to consider also their kids.
1: Yes.
0: Kung paano, di ba? Responsibilities in handling yung pagpapalaki sa mga bata. Diba? Hindi naman po pwedeng isa lang.
1: Kasi hindi na yung sarili nila, iniisip nila yun.
0: Mm-hmm.
1: Kapag ganyan.
0: So yun yung sinasabi natin. Nahirap kasi, di ba? Parang, sige, bigyan ulit natin ng pagkakataon.
1: Mm-hmm.
0: Huwag muna makipaghiwalay. Baka pala, things will work out right. Di ba?
1: Sabi nga nila, space muna. Or cool off muna tayo.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung cool off tsaka yung space, Dr. Hart, alam ko, mostly sa nangyayari ha.
0: Mm-hmm.
1: Ito, sa experience ko at sa mga... naririnig ko, nakikita ko. Papunta na dun yun eh.
0: Yun na nga eh.
1: It's either, pwede, may iba naman na naisasalba.
0: Yun.
1: Pero, madalas, doon na papunta.
0: Kaya
1: yun.
0: Nga nakikita din natin, depende sa degree nung, sa level nung masaktang ka, di ba? And then, yun na nga, humahantong ka dun sa desisyon na makikipaghiwalay.
1: Correct.
0: Actually, yun na nga eh, minsan nagsa-second thoughts pa tayo.
1: Correct.
0: Diba?
1: May mga holdbacks pa.
0: May mga holdbacks pa. And then, that's why, dyan na po pumapasok yung pagbibigay ng second chance. Another chance. Diba?
1: Alam mo, may kwento ako dyan, Dr. Hart. Ito, ma-share ko lang. May kakilala ako. Hiniwalayan siya.
0: Aha.
1: Pero, naghangyo siya.
0: Na.
1: Ano mo sabi niya?
0: Ano sabi niya?
1: Pwede next week na lang.
0: Ay! Ganun.
1: Bigyan mo ako isang linggo.
0: Tapos, paano yung isang linggo na yon to prove na worthy pa rin ako sa'yo?
1: Tapos,
0: ganun.
1: Alam mo ba, sabi pa niya, pwede unti-untiin mo sa isang linggo. Kunwari, kung nagte-text ka sa akin, kunwari, 10 beses sa isang araw. Sige, sa Lunes, gawin mong 5. Sa Martes.
0: O yung mga sinyalis.
1: Yung mga ganun.
0: Yung mga text-text na yan na dati nagte-text sa'yo ng araw-araw, di ba?
1: Tapos ngayon,
0: sinasabi ko nga, di ba? Parang yung pain nandun
1: Correct.
0: Na para bang nasasanay ka na every morning somebody saying to you good morning. And
1: kumain
0: then bigla na lang mawala, 'di ba? Parang nalalanta na
1: yun. Yung sabi niya yung naging ano ko doon sa partner ko, sabi pa niya partner niya kasi masakit daw kasi yung level ng relationship nila, hindi daw yun parang usual relationship. Malalim. Kaya nung sinabi sa kanya nung partner niya, nung time na yun na may kipag-iwalay, inisip niya muna, pwedeng ito muna yung gawin natin. Huwag muna nating i-abrupt yung pag-iwalay. Unti-unti na lang. Pero alam kong darating tayo dyan, sabi niya. Ito lang yung... I'm asking you to do this.
0: 1 week lang. Grabe. Baka magbago pa yung isip niya, di ba?
1: Pwede. Pwede mangyari din yun.
0: Sige, keep your messages coming, ha? Again, our text line is 0917-157-9927 and 0961-8924-927.
1: At sa ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
0: Magbabalik pa ang Dambalang George and Dr. Heart dito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko. Heart 93.7.
2: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man. Lalo sa katulad ko, 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Caniedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon, 1019. And the time check is brought to us by Virtue 45 Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang, SRP per baso. Bili na.
1: Oras natin, 10:23. Dami na message, George. Say natin, dami natin masahin ngayon. Mula kay 1671, sabi niya, both choices are not easy. Sometimes our hearts hold on to things that they can't let go of. Even the minds know it's time to move on. We protect ourselves, build walls, and try to convince ourselves that we're okay. But deep down, we still feel the weight of what we've lost or longed for. Oh, diba? Likewise, breaking up is the same, not easy. Not everything daw you lose is a loss. Some situations are simply not meant to stay in our lives. It is better to sacrifice the love that you feel than to sacrifice one's life that it's not meant to be with you.
2: Ay, ang sakit. Sakit na heart ko habang binabasa ko. Grabe.
0: Tama naman yun. Alam mo, dun tayo nasasaktan, Dr. Heart. Sa part na hindi natin matanggap na yung mga bagay na, you know, nakasanayan natin ay mawawala na. Akala natin lahat ng yun ay, you know, it's gonna be a loss. Where in fact, it's a blessing in disguise. Diba?
1: Bakit blessing in disguise?
0: Kasi it's saving you from the wrong person. Mm-hmm. Malay mo, andyan lang siya, naghihintay. Oh, di ba? Some things are meant to happen. So, kailangan mangyari yan.
1: Alam mo, George, ang hirap talaga. Mahirap yung mag-move on.
0: Mm-mm.
1: Dahil hindi lamang yung nakaraan ang kailangan mong bitawan at limutin. Kasama yung mga pangarap ninyong dalawa, yung mga plano nyo sa buhay, plano nyo sa future, ang kinabukasan ninyo, e kasamang gumuho.
0: Correct.
1: Diba?
0: Pati na yung mga taong nasa paligid ninyo. Mm-hmm. Diba? Alam nila na eh.
1: Ayan.
0: Oo, 9623, para sa akin, madali lang talaga makipaghiwalay eh. Isang word lang na tapos na tayo, or isang pindot lang, block, tapos. While, ang pag-move on is everyday na laban. Pasakit dito yung pumapasok ang pag-accept na wala na talaga. Walang shortcut dito kahit sabihin mo na move on na ako. Utak at puso mo, hindi talaga sumusunod.
1: Yay. Galing kay Nate.
0: Nate.
1: Oh, hi Nate. Oh,
0: thank you, Nate.
1: Bigat naman. Oh. Parang may hugot, Nate,
0: ha? Shout out sa Butuan.
1: Oh, ayan, mula naman kay... Saan ako? 8906. Sabi niya, mas madali ang paghiwalay kaysa sa pag-move on. Dahil there are times na hindi natin makokontrol ang galit sa ating partner o kaibigan because of their wrongful actions towards us. Na napakamahirap ang pag-move on kapag hindi tapos ang ating galit. Na nagiging virus or curse sa ating mga puso. But the anger towards others could also be a sin towards God na dapat love your enemies as much as they love you. And it's according to one of the readings sa Mass. Scripture, yan. Diba?
0: Scripture. Biblical naman yung source niya.
1: Ayan.
0: Thank you, Iggy. Maraming
1: salamat. Ayan.
0: Ayan. Ayan. Sabi dito ni 1800, ayan, Morning Heart FM, kan ayan, Malay-Balay Bukidnon, to my daughter Sarah Jean Zarate and Sam. Oh, ayun, replyan nyo daw mama nyo.
1: Nanawagan na dito.
0: Nanawagan na dito. Maraming salamat sa inyo laging pakikinig.
1: Oh, ayun, nabasa na natin yun. How about dun sa ating
0: Facebook page?
1: Tingnan nga natin.
0: Ito sabi ni Linden Paduga. Ayan, shout out. Ayan, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ayan,
1: maraming thank you for listening.
0: Ito sa ating messenger.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ni Nora Balikaol. Sabi niya, solid listener Jude ko sa Heart FM. For the question of the heart, para sa kwa mag-move on, kay ako ang tipong babae na masking kami pag na-move on na.
1: Mm-hmm.
0: At ging cold na, maski naapa ko sa yung kinabuhi. Pero ako na ginahinay, nag-distansya.
1: Mm-hmm.
0: Now, no closure, aron ma-feel niyang unsa kasakit ang iyagibuhat sa kuha. Betrayal, then ang mga like kina ang pinaka hate jud nako sa isa ka tawo. Dili ta kabulagan pero hindi na ako pareha dati na minahal pat kita. Dili ko mag-closure, sabi niya.
1: Oh. Yung kasi no, etong dalawang pakikipaghiwalay, hiniwalayan ka or mag-move on ka, oh. Di ba? Pare-parehas dumadaan sa proseso yan.
0: Correct.
1: Diba?
0: Correct.
1: Bago mo ma-overcome ang lahat. Mm. And it all starts with, same, para sa akin ha,
0: yes,
1: it all starts with acceptance. Diba? At yun ang pinakamahirap gawin natin.
0: Yes.
1: Na i-accept yung reality, accept the fact na wala na tayo, accept the fact na mag-move on ka na.
0: Correct. Diba? Actually, yun yung nagpapasakit sa process.
1: Aha.
0: Yung acceptance. Kasi parang, we're still in our, ano ba, yung parang nasa thought pa rin tayo na hindi pa nagsisink in kung ano man yung nangyari.
1: Diba?
0: Kasi denial tayo, hindi, okay pa.
1: Ang pinaka-importante dyan, we also seek guidance from up above.
0: Yun.
1: Diba? Yun dapat. Hindi tayong tulong, tao lang tayo.
0: Correct.
1: Sabi natin. Asa, sige, keep your messages coming. Babasahin ni George mamaya. Ako ay lalabas muna. Na importanteng mahalaga lang na iwang humuna si George sa inyo. Ang kakasama ninyo si George all the way till 11 o'clock. Ayan. Maraming salamat ha, sa mga nagpadala ng kanilang mga messages. So, keep your messages coming ha. Ayan, syempre. Isa pa, hindi pa tapos ang programa.
0: Correct,
1: syempre.
0: Hindi pa tapos. So, bukas, makakasama ka namin ulit.
1: Yeah. Ayan, medyo may biyahe lang ako.
0: Oo, may importanteng mahalaga lang.
1: Ayan. Sige, again, our text lines para sa inyong mga comments po and your point of views and your reactions dun sa ating question of the heart. For those who tune in late, George, mm-hmm. Ano nga ba yung ating question of the heart?
0: Mas mahirap nga ba ang mag-move on kaysa makipaghiwalay? O mas madali nga ba makipaghiwalay kaysa mag-move on?
1: Ang text lines po ng inyong Heart FM, 0917-157-9927 and 0961-8924-927.
0: Or sa ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: Oras natin, 10:29. Magbabalik pa ang inyong programang Music from the Heart. Dito lamang sa 92.7 Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
3: Heart.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Manjo, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
1: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
5: Oo, pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
1: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
5: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami na tawa ko ng rice coffee.
1: Okay ba?
5: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
1: Yung rice coffee?
5: Masarap.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
9: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. That was James Ingram, Where Did My Heart Go? Mga tanong na mga taong hiniwalayan, nasan ang puso ko? By the way, that song was brought to us by Birchree Fortified Twin Pack. Mga dalawang baso, 2 times the inom, 2 times the nutrition, 775 lang SRP per baso. Bili na. Bili na kayo habang nag-iisip kung ano nga ba ang mas madali. Yung makipaghiwalay o yung mag-move on. Nako, pinag-usapan natin yan with Dr. Hart kanina. Again, walang madali sa dalawa. Pero kasi may mga sitwasyon that we ought to do, di naman easier, but we call it somehow our comfort zone. Yeah, is lumabas tayo ng konti doon. Pero hindi natin kaya yung talagang 100% tayo lumabas sa comfort zone natin. Because that will break us for some. Okay, pinapapili natin, alin ba doon? Magkipaghiwalay o mag-move on. Eto po na, basa tayo mula kay Ate Gigi Hazel kay Tunaming sa ating Facebook page. Sabi niya, para sa maraming tao, oo, mas madali minsan ang makipaghiwalay kaysa mag-move on. Ang pagkikipaghiwalay ay isang desisyon na pwedeng gawin sa isang araw. Pero ang pag-move on ay proseso na walang eksaktong oras. May kasabihan, acceptance is the key to move on. O, di ba, Ate Gigi? Gusto ko yung sinabi mo, ha? Kasi nga, it's a process. First, you need to accept. Second is you grieve. And third is that you let time do its thing. Mostly, yung mga tao gusto nila madaliin yung pag-move on. Huwag po. Ako talaga, I can really say, huwag madaliin ang pag-move on. Kasi kapag minadali mo, tapos, let's say for example, may mga paraan ka. Kasi iba-iba tayong paraan to cope up with the pain. Paano kung nakasakit ka ng iba? Diba? Cargo mo yun. Kaya, minsan may mga bagay na kailangan natin pagdesisyonan ng, at pag-isipan ng mahigit pa sa 1,000 beses. Oh, kasi yung pag-move on ay, di ba, hindi rin madali. Pero ang pagkikipaghiwalay, marami kang i-consider na factors. Kaya mamaya, pag-uusapan din natin yan. Medyo nabuksan na natin yung baul. Kasi nga, Dr. Hart and I were talking about that kanina. So, lumalalim na yung ating usapan. If you wanna add something to that, bear with me kasi sa phone ako nagbabasa. Kasi yung text line natin. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page, Heart FM, 92.7-Cagayan de Oro City. 10:43, magbabalik ako. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart. 93.7, this is Heart FM. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
3: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bangor.ph.
8: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
9: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
10: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
11: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
8: Pagdating sa musika, Iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Heart FM lang, wala nay lain pa.
10: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
11: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
8: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon, 10:53. And the time check is brought to us by Magic Flake Cheese. Sa kalamiyon sa Cheese of Grand Shabu, lamipod ang break ni mo. Hindi break na ano ha? Break meaning pahinga ba? Diba? Ganun naman yung tinatawag natin kapag napagod na tayo. Diba? Wait, let me give myself a break. Perfect, perfect. Ay, mga sweethearts, hanggang alas 11, a few minutes more na nalalabi sa ating programa Music from the Heart ngayong Thursday or make it Wednesday. Midweek pa. O, ika-27 na Mayo. Well, I keep on, you know. Anyways, today is also Eid al-Adha. So, nakikisa tayo sa ating mga kapatid na mga Muslim and celebrating. This is in para sa mga Christians din. Ito yung counterpart ng story ni Abraham, which is Ibrahim sa pananampalatayang Islam. Kaya naman kami po, dahil buong puso din ang inyong pagmamahal at suporta. Diba? Maraming salamat. Eto muna, meron tayong mensahe dito sa ating Facebook page. Sabi ni Haku Hidalgo, di man kami lagi nakakabati pero always kami nakikinig sa Heart FM forever. Maraming salamat. Thank you. Arlene Abad Patriana, Miss G, dali ra kaayo makigbulag. Bulaga na gani na, ay, teka, ay, nasad ako bigla doon. Ay, nako. Nako, basta ako lang ha, mga sweethearts. Ito lang talaga yung lagi kong sinasabi. Before you make the biggest or, you know, the decision, life-changing decision, please make it to a point na ipagdasal po natin. Ha? Ate Arlene, oh, my love and hugs to you, ha? Maraming salamat. Inday Ainuzram sa ating dun sa ating post. Sabi niya, para sa ako mas dali ang makipagbulag. Sige, kaya nga na daw. Pwede mo ba akong tsikahan? Ano nangyari sa iyo, Horn? Eto na, yan ang ating senyales para mamigay ng biyaya sa The Price is Rise Overload. Eto na, yung aking ruleta ay init na. Kaya naman, let's go spin and select. Hello sa mga sweethearts natin ha, sa Barangay Patag. Thank you sa inyo, lagi pakikinig. Eto, sa ating pag-ikot ngayong umaga, dito tayo na padako. Oh, bubunot ng winner mula sa Barangay Lapasan. Ayan, maraming salamat. Yung ating drop box. Akin na bunot mula sa Barangay Lapasan. Congratulations. Ito si Richard Bacor. Richard Bacor ng Barangay Lapasan. Ikaw ang ating winner. Huwag kalilimutan na magdala ng ID to claim your prize. We are located sa FICO Admin Building, 5th floor, katabi ng West City Central School. Dito lang yan sa May Vimenta Boulevard, Carmen. Again, 14 days mga sweethearts. Huwag kalilimutan yan. At ang The Price is Rise Overload ay atin po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. We got 4 more minutes sa bago mag-alas 11. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7,
1: this is Heart FM. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: Z Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z Gas.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Maka Buhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
7: Where

92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Heart FM, Bukidnon, 1101+1 here in my heart. Lagi yan. Ako, bago kayo, ako ito, bago makipag-iwalay, bago mag, you know, when you go through, rather, mag move on, isipin mo, here in that inside of your heart, mayroong someone na laging nandyan, na hindi ka papabayaan. Importante, magdasal ka lang. Kasi hindi madali yung dalawa, ha? Yun yung pinag-uusapan natin sa ating Question of the Heart. Dito sa ating programang Music from the Heart that we are about to wrap up. Maraming pong salamat sa inyong pag-join sa amin ni Dr. Heart. Sa lahat ng mga nagbigay ng kanilang mensahe. Maraming salamat po. Ayan, gusto ko lang batiin ang Doncast Taxi, 2973. Maraming salamat sa inyo laging pakikinig. And to the rest of the messages, sa inyong mga pabati, sige, si Harvey Stone na, kasi siya na susunod para sa Heartbeats, alas 11 hanggang alauna. Mamaya naman, magbabalik ako, alauna hanggang alas 3 para sa ating programang Dear Heart. Love song sulit tayo, ha? Alam ko, maraming nag-iisip, maraming nakaka-relate sa ating Question of the Heart. Maraming siguro nakakaranas din ng sitwasyon na makipag-iwalay o yung nag-move on. Basta patuloy nyo lang yan, ha? Patuloy nyo lang yan with a happy heart, genuine thoughts. Yun lang at dasal. This has been George. Abangan. Again, ako mamaya, Dear Heart. I believe you a song from Rihanna with me right there. Hate That I Love You. Nanatili na katutok dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Oras natin 11:20. Time check brought to us by Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: This is Heart 92.7. 93.7.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Say na naman taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
3: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
4: Opo.
3: Tapos, ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung danaka sa pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw. Tapos, malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: With heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hard FM Cagayan, the Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon. And oras natin, sweethearts, we've got 33 minutes after 11 o'clock. And time check brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. Good morning, everyone. Wednesday na po. At saka, sana mag-enjoy tayo sa itong paniood to, ha? Oh, ano ba yung mga ulam natin dyan? Nako, ma, unsay sudan, ma. Si kuya, oh, wala na po naglungag. Oh, yun mga kadalasan nating mga reklamo sa buhay, di ba? Oh, ang sarap yung mga kumakain ngayon ng pritong isda. Nako, yung especially yung galunggong at saka yung boneless bangus na nakadaing. O, shoutout nga pala, ha, sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Carmen Market. Happy listening sa inyo at saka happy Wednesday. Happy Wednesday din kay Hako Hidalgo and of course yung mga kasamahan niyang mga customer nila sa 787 Laundry Shop. At saka batiin din natin ng happy listening si, sino ba to? Si Zoe! Oh, ito nga. Oh, nagbakasyon daw sa Tignapuluan. Happy listening. At saka get well soon sa iyong anak, ha? Mami Gemma Popos, shout out po sa iyo. At saka ito, batiin natin na yung mga silinga ni Mami Gemma dyan sa may Zone 10 Upper Carmen, kay Maridel Datoy, Adel Tabor, Sim Estupito. Shout out din kay Isabel Cabuyaon, Josa Halon, Joy Halon, at saka sa mga solid listeners sa may Puruk 5A Zone 10 Upper Carmen, Kamulo na Minaw karon. Ay, maraming salamat mayong pagpaniud to dia, ha. Unsa man mo drop by mi ni George? Unsay sud-an nato dia, Mami Gemma? I-message mi, ha. Oh, ora mismo, we'll be there in a heartbeat. 11:35 na mga oras natin. And of course, sama-sama tayo, ha, hanggang alauna. Dito lang yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 93.7. This is Heart FM. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: Same, same in the 2000s.
9: Love isn't always as you see it.
8: The Muffet's Duel is now known popularly around the world as Music Travel Love.
10: If life is so short, won't you let me?
8: Traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limket Kai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro. Presented to you by Concert Republic and produced by 90DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
10: Life is so short.
8: Kahit saan,
5: Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
11: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
12: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
13: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
11: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
12: The best ang mga music sa Heart FM.
13: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
13: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. 92.7. Hey, it's midday.
14: Feel your heart
5: with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugaynon, 11:49 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Ael, shout out sa ating mga kaibigan ngayon dyan sa may Barangay Patag, especially si Scarlett Nicole Italy. Nako, maraming salamat po sa grasya. Ang sarap ng bami. Happy listening po sa inyong lahat dyan, especially sa mga kumakain ngayon dyan. Nako, takam na takam talaga sila sa Ilahang Sudan diya, ha. Happy listening sa inyo. And also, batiin din natin ng happy listening ating mga kaibigan dyan sa may Barangay Bunbon. Especially kay Sir Joven or Joven Raagas. Araw-araw yan. Nakikinig dito sa Heart FM. Ako, kahit na umalis yan sa bahay, naka Heart FM palagi pa rin yung radyo niya, ha. Parang may tao sa bahay nila pero wala. Oh, happy listening sa imo, sir, ha. And of course, yung pamilya. Nakasanayan na nilang makinig dito sa Heart FM. Hi na din po sa ating mga suki dyan sa may Barangay Puntod. And of course, yung ating mga nasa port area, ha, nagtrabaho. Yung lahat ng mga laborer dyan at saka yung mga SG nila. At saka kasali na rin yung mga forklift drivers. Ha. Sino ba yun? Si Christine. Oh, Christine, yung husband niya dyan nagtatrabaho. Forklift driver. Ha. Happy listening sa inyo. At saka batiin natin ng happy listening din. Maayong pagpaniood to dyan sa may Makabalan Fire Station. Ating mga firemen dyan, ha. Happy listening po sa inyo. Alas 11:50 na po ang oras natin. Enjoy lang mo sa inyong paniood to. Kami ni bahala sa music dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore. 93.7
1: Playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Sa Makabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Nagpasalamat si Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarix Uy sa patuloy na pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan ng J.R. Borja General Hospital para sa mga residente ng lungsod. Ayon kay Mayor Uy, mas handa na ngayon ang ospital sa pagtugon sa iba't ibang uri ng operasyon at karamdaman upang mabigyan ng mas maayos at mabilis na serbisyong medikal ang publiko. Tiniyak din ng alkalde na patuloy na makikinabang ang mga pasyente sa programang No Hospital Bill kung saan wala nang babayarang hospital bill ang mga pasyente paglabas nila ng ospital. Pinuri rin ni Uy ang pamunuan ng J.R. Borja Hospital dahil sa dedikasyon nito sa pagbibigay ng dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: In kamakabuhay maayong pagpaminaw and welcome sa sakaoras na ito panagtigong panagkuyog makataon ka sa dekong mga butang. Og sa itong mga produkto mismo. Og sa istorya sa kinabuhi nga itong i-feature taon-taon. Di na itong tambagan sa tambagi ko, Lady Badud.

0: Maraming salamat, kamakabuhay. Kumusta? Naka-smile gihapon ka in everything. Amutasan ang everything mo diha, no? Basta ang menong danon, baskog ka. Nakasakapis kay sa panglawas mo ng welcome kay ka. Para makaton pa ka sa dungag pang mga information na atong isgutan, taw-tawag lamang sa ato ang tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
2: Pagkising sa umaga,
0: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.

0: sa ka na, Mina, o kasatang bagay ko, Lady Butter, you're in good hands. Charas. Oh! What's up? Siyempre kayong sog o kabaskog sa panglawas paghihapon may atong iampo kanunay sa labaw magkagagahom. Ako si Lady Badur. Laing o sa kaoras ato pa nagkuyugan, di inusab makaton gihapon ka sa daga mga butang atong isgutanan taod-taod. Diba? Sa atong tuyo og tumong good health karon og mapuhon og hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Dagadag isgutanan gihapon. Labi na sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa EXL Makabuhay Plus. O ganun ka makabuhay niya ng sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Randolph. Karong adlawa mo ang ikaunom kung chapter 6 sa iyang revelasyon. Di na maglangan, uy, sa may dugayan na ito. Di na na magyabot na paingon sa pangpagbasa o pagdrama. Di ba? Nga na maglangan-langan pa ta. Abdik na. Kay ready naman ka. Di ni lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

kahatol hindi po ako makapaniwala sa determinasyon ni Vivian na maging kaming dalawa. Pero naroon din siya sa pag-iisip na kung sakaling walang pag-asa na kaming dalawa, maluwag naman umano sa dibdib niya na matatanggap ang lahat. Hinayaan ko po, Lady Batod, ang bawat isang pangyayari. Pero hindi ko natiis na ibahagi yun sa kaibigan namin.

0: engagement gyud? As in engagement ring bisagway ka mo?
1: Mao ka na, Louie.
0: Hala, uy! Grabe naging gugmaha ang gibati ni Vivian ni Morandov. Pero in all fairness, ablisab ang yung huna-huna nga dili mamahimong kamong duha.
1: Andam siya sa mas klarong posibilidad. Gawa ko ikasukli sa iyong pagbati, Louie.
0: Pero malaumon siya sa tubag kaniya sa iyang pag-ampo nga mahimong kamo. Unya kung ugaling, itugot sa Ginoo, magpakasal mo.
1: Ugo na unya ko'y mahimo ni Ana. Pero, nasayod kong dili ka na mao ang kapalaran ko.
0: Randolph!

Nganong dili naman lang na nimo iuli karon palang daan ang singsing. Patrifon, aron kalikayan ang iyang paglaom sa bisan unsa nga dili mahitabo, Randolph. Pero mao ka na iyang gusto pa. Wa ko man sab sa palauma sa bisan unsa ba? Pirmi ko man gani siyang pranggan. Karon lang ipandayunan ko lang siya. Ginoo ko baya taon. Kaluoy ni Vivian. Naluoy sab ko niya pa. Kung mahimo pa lang nga usahon na lang ang kaluoy o gugma, gibuhat ko na unta. Pero lahi ang kaluoy. Lahi sab ang gugma. Dili ko mahimong magpadas akong gibating kaluoy niya. Kay dili ka na gugma.

Balibatod, hindi ko na pinroblema pa ang tungkol kay Vivienne. Dahil alam ko, batid ko rin sa sarili, wala talaga akong maibibigay na pagmamahal na romantiko sa kanya. Naniniwala ako noon sa kutob ko na ipauunawa rin sa kanya ng Diyos na hindi niya iaasa ang kaligayahan na nararapat sa kanya sa isang katulad kong hindi laan para sa kanya.

0: na nahigugma nimo. Pero ang sungog sabgod sa panahon kay di man sab nimo siya gusto. Kay kun ako pa to. Ha! Bisag dili na ko gusto si Vivian, sugalan gina ko. Total, dili naman ko lugi ana ba? Di na alkansi ba? Kay guwapa si Vivian, sexy pag yun. Kwartahan siya o niya in love nimo. Hoy, sana all!
1: Dilingo ni anak kasayon, Baykino. Nakaila ka na lagi na ako. Dili ko oportunista. Dili ko mapahimusla nun. Dili ko manggagamit ko sa Tagalog pa.
0: Aw, hinoon. Swerte masabgyod anang bahina si Vivian.
1: Bay, kuan, dili lang una di ko makuyog niya sa giingon mong birthday, ha? Nalimot ko da. May simba man guday unya.
0: Oy, di man nun Domingo.
1: Bay, dili malasab kay Domingo ra ang simba ba? Kuyog hinoon taon niya. Human sa simba ka nalang ato sa birthday sa mga ila.
0: Ha?
1: Bay Kino, kinalang unahon na to ang Ginoo. Dili kay unya lang ta mahinomdom niya. Kung may problema na ta, o baka nasakit na ta.
2: Okay ka lang, Randolph?
1: Okay lang, Vivian.
2: Abi mo, nalipay ang akong pamilya nga to sa Europe o sa US. Di nakita ka gani nila ganiya sa camera, nalipay kay sila para nako. Gisultihan magun ako sila nga engaged na ta.
1: Oh, ha?
2: Ayaw ka balaka. Wati ka isod sa kompromiso, Randolph. Ayaw ka balaka kung diligid kita, dili ko mamugos. O ang akong pamilya, makasabot ra sila. Ako na'y may-may nila o sa ni mga adlawa. Kana akong dili itugot sa Ginoo nga mahimong kita. Pero kung itugot gani, magpakasal gidayon ta ha. Unya, sa abroad ta mag-honeymoon.
1: Oh.
2: Char! Ala oy, kanang walay kamo pero nakay plano. Kanang wala may relasyon. Pero gusto kag plano nga kanang bonggang-bongga para sa kami niyoon. Oh, nya magsugod sa honeymoon. Oy, unsa man ni? Kanang mo round off lang ta one of these days. Na may inana no? Bitaw do kanang ironic ang kinabuhi. Naagi mga higayon, napoy mga tao gusto nato. Pero dili ta gusto. Napoy tao nga nakagusto nato nya na in love pagyud, di sa kaganahan. How dare it? How dare it, oh? How dare you? Diba? Kanang inana ang tiaw sa kapalaran ba nga? Di ka makatawa? Di ka mahimuot? Ang kamahitabo nun, muagay ka kay sakit man. Anyway, kamakabuhay, unag ikadohog na pa lamang sa chapter 6 sa revelasyon ni Randolph ang ataw na bati. Unya, sa ato pagpadayon sa unahan, human sa pipila lamang ka mga pahinumdo, mamalik dayon ta para ato ipadayon ang sumpay, kay na pa ikatulog katapusang tipaka nga parte sa chapter 6 sa iyang storya. Kanang tanan din nilamang gihapon. Sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
4: Ipinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad gabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay, Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Magkabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati ko Surgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuan ang doktor nga, lupus kong sakit, bilin ako kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato, nakabati de sa radyo. Ato pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
7: Makabuhay! Muna ang dako kay ikatabang sa itong panglawas ka makabuhay nga itong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement kaya maugin ang itong perming tumaron everyday. Ano nga kita himso, basko, o layo kita sa mga nagkadaiyang mga sakit o mga balatian. Kay patukan ang mga nagkadaiyang mga virus o mga bakterya nga mutapot sa itong lawas. Kay kinahalang himsog ang itong immune system. O ka na mabuhat ka na. Ikahatag na nga benepisyo ka na ito ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule atong dietary supplement. Kaya dagan kayong mga ingredients nga giusa lang anang atong kapsula o sana diha ang oregano. Ang oregano mao na ang pinakanindot sa tanang imong nahibaw-an ka makabuhay. Kay ang oregano maayo kay na sa health sa atong kasing-kasing. Oo. Sa pagtuon gani nga gipahitabo nitong 2006 ka makabuhay sa Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, nakita ang oregano dunay natural nga omega-3 fatty acids nga dako kay matabang sa atong health especially sa atong kasing-kasing. Sa lingbahin ng omega-3 fatty acids, ginabalanse maguni ana ka makabuhay ang cholesterol level. Unya ginadid-ansab ang inflammation o ang paghubag sa cardiovascular system nga mo'y resulta na sa kanabitang paglikay sa atherosclerosis, stroke o gingon man sakit sa kasing-kasing. Unya ang oregano, doon na sa potential nga batukan ang nagkadaiyang mga cancer. Sa pagtuon usab sa College of Korean Medicine, nakita usab ang cryophyllene oxide na asa kanang duga bitaw sa sabaw sa oregano nga dunay potential sad na kamakabuhay nga magamit isip treatment para batukan ang nagkadaiyang mga cancer nga nasa lawas sa usa ka pasyente or sa usa ka tawo. And syempre alang sa mga gipahitabo nga eksperimento nakita usab nga ginapugngan sa cryophyllene ang pagtibuok sa cancer cells. Ang resulta sa pagtuon nga ilang gipahitabo ka makabuhay, syempre na record gana sa Journal Molecular Carcinogenesis niadtong 2014. And sa katapusan, ang oregano do na antioxidant nga characteristics. Okay? Matudusab sa pagtuon niadtong 2007 nga gitala sa Plants Journal sa usa ka team sa mga Mexican researchers, ang oregano do na flavonoids and flavonic acids nga mo'y mubatok sa mga nagkadaiyang mga sakit na naay connection sa paghubag, paglabad sa o, sa rayuma, sa diabetes, sa paglisod o pagginhawa, kanang abnormal nga pagtunaw sa mga pagkaon sa tiyan, diabetes o daghan pa. So, gikinahanglan din na ito, eventually ka makabuhay ang oregano. And ang oregano, usa lamang ka na sa mga ingredients nga giisa diha, gisagol sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Tumaro na ito na everyday ka makabuhay, isip ato ang dietary supplement. Dali na join na sa atong team sa EXL Makabuhay Plus Capsule.
5: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
7: Lain pa ang mga produkto nato ang akinhalan nga ato agyong i-patronize kana kay naay nindot nga ikahatag sa atong health ka makabuhay. Usa na diha ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 kabuok giusa lamang ang mga ingredients sa ato ang kape. Dili na ka maproblema ana, kay dili mo tukaray mo pagka-acidic, dili ka magka-acid reflux, dili ka magpalpitate, dili maglabad imong oh, wakay pamation nga lain. Instead kanang balatian nimo diha ang imong gimulo. So sa taas ka panahon ka makabuhay, tabangan pa kani ana. Aron nga mawag bitang na sa imong sistema, pinaabi sa imong pag-inom sa tong EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa sa 17 ka mga ingredients ka makabuhay nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1 kana wala lain ang turmeric. Ang turmeric makapakunhod na sa risgo sa osteoporosis. Samtang magkaedad mangko kadiya ka makabuhay, ang imong bukog magsugod na sa pagka weak, pagkagabok. Nga mawad-an na nag-essential nga mga minerals. Ang osteoporosis mo resulta ka na aron nga ang imuhang bukog bito ka na mo dali lang magupok, dali lang mag-crack, minana. And syempre kung ka na ang mahitabo, ka na nga matang sa conditions, makakos o makahatag na nimog sakit. And sometimes make the person shorter, makapamubo pag ina sa imuhang height. Ang turmeric makatabang paralikayan ka makabuhay ang pagkawala sa mga minerals sa ato ang kabukugan. And instead, ma-maintain ang ato ang bone density. Napaginay curcumin sa turmeric, makatabang sadna para sa paghatag og influence sa mga aktibidad sa atong kabukugan nga mo-produce og mga cells nga kanang ma-absorb nato samtang kita magkaedad. And syempre, ang turmeric usab ka makabuhay, maka-relieve na og sakit sa imong tuhod basta magkaedad na manakit na gina mga kasukasuan. Manakit na mga parte sa lawas nga mapiko-piko, especially ang tuhod. Kaya ang turmeric, natural and safer alternative na para sa painkiller drugs. Diba? Para sa imuhang tuhod nga nagpanakit, guban pang mga joint pains. Sa mga athletes nga nag-antro sa ilang pagsakit sa ilang mga tuhod, kaya syempre ka nang active guys sila, pero maguna magbase nga kung active ka, di na lang yung manakit ang kalawasan, no? Kanang intense nga training nila, kinahanglan lamang sila mo inom og turmeric para ma-reduce ang inflammation ug ang sakit sa ilang kalawasan. Pwede sa dimong i-try ka makabuhay na i-incorporate ang turmeric sa imong diet or supplement regimen aron makita nimo nga nindot gyud ay ang benepisyo nga makuha sa imong lawas pinaagi sa turmeric. Unya ang turmeric, doon na nay antioxidant properties na mutabang nimo sa imong kalawasan para batukan ang oxidative stress na mo'y makakos sa degeneration sa imuhang tissues, sa imuhang mga joint. Makatabang usap ka na sa imuhang lawas para batukan ng mga free radicals. Maprotektahan ka ng imuhang kalawasan, ang imuhang lawas, gikan sa mga nagkadaiyang mga seryoso nga mga pagpanakit sa kalawasan, and matabangan ka para ma-reduce ang inflammation o again, ang sakit. Yang kinahanglan na nga itong lawas og turmeric ka makabuhay, wang turmeric usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Noon ang everyday sad ta. Manginom na ta. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat ka makabuhay. Siyempre alang sa EXL Makabuhay Plus, ako gihapon ang inyong lingkod, ang inyong
3: Lady Bato.
2: O ganang yanig ng sumpay, ang ikatulog at tapusang tipakanga parte sa chapter 6 sa revelasyon ni Randolph. So ay paglangan ni Ana Dion sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko,
8: Lady Batod.

0: Patod, wala naman sana talagang problema. Kaya po lamang, hindi talaga si Didien ang itinitibok at ninanais ng aking puso. Wala rin naman po akong ibang babae na napupusuan. Sadyang alam ko lamang na hindi si Didien ang babae para sa akin. At ayokong sayangin ang damdamin niya na papatulan ko kahit na wala akong maisusukli. Kaya po naman, kasabay ng pakiwari niya ay kaming dalawa, pinararamdam ko rin sa kanya noon ang aking kalamigan. Ganiya sa tapok with my friends. Layo kayo ang giluparan sa imong nauna, Randolph. Kinsa di ay nakahasol ni mo?
1: Wa man ni noon, Vivian. Sorry. Dili lagi ko makamaong magpakaroon ingnon. Nga ipakita na ko sa imong mga higala nga sweet ko ni mo, nga murag kita, nga mahal ko no kahit ikaw, bisan dili ka na ang tinuod.
0: Nakasabot ko, Randolph. Pero, bisan gamayang arti lang good on tattoo. Kana bang moagbay barong kanako, ipisan ko ni mong tubig, gunita ni mong ako mga kamot, mag-holding hands ta.
1: Gusto kay gidi ay, na magpakaroon ingnon ko sa atubangan sa ibang mga higala? Gusto kang tuntuhon ko sila? Gusto kang patuhuon ko sila sa dili tinuod? Bisan ikaw mismo na sayod, kunoon sa ang real score na tunduha?
0: Randolph, sakit man sagod kaayo sa kong bahin. Nga,
1: nasakitan ka na. Dili na ko ganahan, anak.
0: Ha?
1: Naibaw ka na sa tinuod dali na tunduha, Didien. Pero ikaw rin nagsakit-sakit sa mong dugan. Mas may tingaling undango na nato ni, mintras sayo pa.
0: Ha?
1: Imo kining ideya. Pero mas misamot nga dili kini makatabang nimo aron ma-okay ka. Musamot sab ga makonsensya ko kay nakasaan na hinungko nimo. Musa dili na ko. Tapuso na nato kini, Didien.
0: Randolph!

0: Naluoy ko ni Vivian Randall.
1: Kun kaluoy lang ang iskutan. Labaw na kong naluoy niya, Louie. Pero unsa may mahimo ko? Dili ko mahimong pugso ng akong kaugalingon.
0: Mausab lagi, uy. Abi mo kung musalir pala ang magic, kikumpas ko na kining ako mga kamot aron nga okay na.
1: Bisan pag lumay, dili mo salir, Louie.
0: Grabihan naman anang pagdumili mo niya, uy. Unsa man sa pagyudi ay nang imong gipangita nga karakteristik sa babae? Unsa man di ay bih ka ng imong ideal woman?
1: Wa ko ideal, Louie. Basta ang nasairan ko lang, ug mao ini sa kasing-kasing ko karon. Nahigugma ko, malipayon ko nga single ko. Kay misalig ko sa Ginoo nga nakasabot siya sa unod sa kasing-kasing ingon man sa una-una ko. Nahibaw siya sa kun unsa ang angay nako. Ug misalig ko niya nga usa ni mga adlawa, makaang ko nagtubag ang ako mga pangutana. Usa na diha ang pangutana nako sa kugalingon. Kung para ba ko sa usa ka babae dinis kalibutan? O mga lagad ko niya, armo pa dayon sa pagsabwag sa iyang pung ug sa maayong balita.
0: Unsa? Kanang tinuod, magpari ka, Randolph?

patuloy, hindi ko na naman nasagot ang tanong na yon ni Louie. Pero nang dahil sa tanong din na yon, may naisip bigla ako. At kasabay ng kaanumang naisip ko noon, ay gumuhit ang ngiti sa aking mga labi. Natuwa po ako sa isiping maaari akong maglingkod sa Panginoon at walang masama roon. Kaya po lamang, Lady Batod, ang tanong ko uli. Yun nga kaya ang aking kapalaran? Yun nga kaya ang sinasabi nilang calling ko? Yun ba ang kailangan kong hanapin o harapin na bukasyon ko?

0: buhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Habit ka makabuhay mo na bati ang kinatibukan sa chapter 6 pa lamang sa revelasyon sa itong sender nga si Randolph. Wa pa mi-end dito ang tanan. Muna sa sunod nga episode sa itong tulumanon, mupadayon ta sa pagpamino aron sundan nato ang sumpay sa revelasyon ni sender Randolph. Dapay mga pipila ka mga sumpay. Anya, no? Diba? Anyway, unya, mamalik ta para itong higsigutan og lakbitan ng atong nabati nga kinitibok ang chapter 6 sa iyang kasaysayan. Dinhi lamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alert, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Tuwaren Lumban, Kamanglasan, Bukidnon, 40 years old. Ang mga karamdaman ko, acid reflux, sumasakit na yung tiyan ko. Pangalawa, pagbabawas ng dugo. Tinry ko yung EXL Makabuhay Plus capsule. Dalawang kapsula sa umaga, dalawa sa tanghali, dalawa sa gabi. Tatlong araw na wala na tayong pagdudumi ko ng dugo. Napakagaling ng EXL Makabuhay gawa nung pinagaling niya ako sa aking karamdaman.
3: Excellent health, excellent life, health and wellness for God's glory sa EXL Lamang Makabuhay.
1: Maraming salamat ka makabuhay and ang ato ang dili ka mahayan nga kapsula ang atong EXL Makabuhay Plus capsule nga everyday na itong angay tumaron. Kay bisan pag healthy pa ta, kinahanglan natin protection mismo gikan sa mga bakterya o mga virus o uban pang mga balatian or sakit. Or labi na gyud kung nadun na tayo balatian. Kay kinahanglan yun nga mabalik sa kanhing kahimsog ng atong sistema. Mao na nga musandig gyud ta. O ato ang saligan, kay nindot kayong tumaron everyday ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay dagan kay mga ingredients nga naa diha. Usa na diha ang turmeric. Doon yung mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin, pwede nga makatabang sa pagpaayo, sa brain function, ingon man sa tong mood mismo. Kana pwede nga makabata o positibo nga epekto sa mga tao nga doon ay cognitive decline or depression. Ang curcumin, pwede nga mag-stimulate na sa brain-derived neurotrophic factor or BDNF. Usa ka nakamatang sa growth hormone nga mahitabo sa utok. Ang pagsakpanggol sa level sa BDNF kamakabuhay, pwede nga makahatag na og paglago bito, paggrabi sa mga bagong neurons para batukan po ng nagkadaiyang mga degenerative processes sa atong utok. Gawas ana ang curcumin kamakabuhay, pwede usab nga makabatanog positibo nga epekto sa neurotransmitters nga magregular sa mood sama sa serotonin o dopamine. Diba? Ang ginatawag na itong turmeric kaya naman sa daagyapon sa itong kapsula bukod sa naasad na sa ito ang kape Mopod na ang makapahimsog sa tong kasing-kasing ng bonggang-bongga. So gamit kaayo ang turmeric, no? Dili lang kay sa tong pag-inom nga kanabi taong masatisfy ta para mo good mood ta, kundi dili makaayo sa DNA sa tong huutok o mismo sa tong kasing-kasing. And syempre ang turmeric, usa lamang sa mga ingredients nga naa mismo sa tong kapsula, mo nang everyday ka na mo tumar sa tong EXL Magkabuhay Plus Capsule, isip imuhang dietary supplement.
5: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Naman ka makabuhay sa mga mahilig ug kape, go lamang ng go everyday ang pag-inom sa tong EXL Coffee Mix 17-in-1 ang atong ginatawag og all-in-1 nga kape. 17 ka mga ingredients na diha, uusa na diha ang Arabica coffee beans. Makaprotektar na sa itong mga cells with the antioxidants compound. Kaya doon ay studies or doon ay pagtuon nga gipahitabo, nag-indikar nga ang antioxidants properties nga nasa Arabica sama sa phenolic acid. Makatabang na para protektahan na nga itong mga cells. Gikan sa mga radical compounds nga mo'y makadaot mismo sa itong lawas. Doon na po yung mga research nga gipahitabo o nag-suggest mismo nga ang pag-inom na ito sa kape makapaubos mismo sa risgo sa pag-develop sa endometrial and liver cancer o guban pang mga tipo sa cancer diseases sa itong ba-ba mismo sa pharynx ingon man sa ito ang skin. Makabatok usab sa mga bacteria sa itong ba-ba mismo ang Arabica coffee beans nga mo'y makaingon nga makabatong tag-cavities. Naiusagan ni kapag tuon nga nakita mismo sa Arabica extract potential sa pag-inhibit na og bacteria. Diba? Sa ito ang baba mismo nga ginatawag na ito na Lactobacillus acidophilus. Ngunit na ilhan na ito nga mo'y makakos sa cavities sa ito ang ngipon. It is the presence of caffeine and chlorogenic acid sa Arabica mga tabang na para batukan ang bacteria. Gawas ana ang Arabica coffee beans ka makabuhay, makapadecrease, makapakunhod na sa glucose. Kaya kanang Arabica extract, mupakita na o capability, kanang kapasidad ba sa pagpadecrease, pagpaubos mismo sa glucose sa diabetic rats. Matod pa sa pagtuon nga syempre mo ay makaingon nga doon ay mga potential anti-diabetic ailment para matreat ang diabetes. Diba ng bonggang-bongga? Gamit o ganabitaw. Doon natin binipisyo nga makuha gayon for sure sa Arabica coffee beans. And good news, kay ang Arabica coffee beans, basi magliso gagasa ka mangitaan na ka makabuhay, usa lamang ang Arabica coffee beans nga naa mismo sa ato ang kape, gisagol, usa sa 17 ka mga ingredients sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mo nang ayo na pagpauwahi sa manako ug nila, ikaw usab ug ang imong pamilya kinala mo inom na everyday sa ato ang kape, kana wala lain ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako si
2: Lady Batul.
1: Sa atong pagbalik mismo, ka makabuhay sa atong tulumanon. Imong tulumanon?
2: Tambagi ko, Lady Batul. Tambagi ko, Lady Batul.
1: Kamakabuhay nga itong programa, ang tambagi ko, Lady Batul. Gihatod ka na ito o gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, ang kasaligan, kasandigan, and protection mismo sa atong kalawasan. Muwagtang na sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, makigbatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, napay respiratory tract infections, daling kapagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, and constipation, and many more. Ang pag-inom ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule, i-maintain lamang para sa mga adult. Usang ato sa duha kapsula matag-adlaw. Uban sa inadlaw nga tubig ay ginambugnaw. Warm water lang yun. Ipahitabo ni mo na ka makabuhay 30 minutos sa dili ka mukaon, dili pa ka mukaon rather, isipin mo ang food supplement. Kung na kay sakit, mas nagano na nimo ang kapsula ng imong pag-aimnon. Mahimo nang duha nga to sa tulo ka kapsula, katulo sa kaadlaw, inadlaw nga tubig hapon or warm water ay ginimbugnaw ha. Temlo tawran na. Charot. Oo. Murag di makatabang ng bugnaw ginimo no. Labi nang nanakay balatira ay ginpaginom og bugnaw. Ug sa gihapon before ka mukaon, pero pwede ra sad nga after ka mukaon basta paabuto sa nimo ang usa ka oras gikan kang mikaon. Sama na kog sa uban pa ka makabuhay manginom na kita everyday, himo na tong partner di gid ta dapat mo. Limot-limot gid ana sa pagtumar. Sa EXL Makabuhay Plus Capsule, ug ang pag-inom nato sa all-in-one nato nga kape, ang EXL Coffee Mix 17 in 1.

0: kama kabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Bato. Din kagani aton nadungog ang kinatibukan sa chapter 6 sa revelasyon ni Randolph. Again, wapami end dito kama kabuhay ang yang storya. Sundan niya po nato sa musunod pang episode sa atong tulumanon, ang pipila na lang ka mga sumpay sa iyang revelasyon. Okay, it's a date gihapon. Sa pagkakaroon, atong lakbitan o giskutan na atong nabating a drama kaganihan ng bonggang-bongga. But before that, eto na naman, ang atong pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pag-smile, ang ngumiti. Oh, smile, smile, smile and everything. Para bongga na itong mapinsar kung unsay sulbad sa itong suliran, kung unsay may mga nakahasol na itong kapangitaan na itong paagi ug sulbad, no? And syempre, makapaminsar lagi tagtaman, bisa pagdagan kay mga problema nga muhapak na ito sa matag-adlaw, basta makasmile lang ta the whole day, gaan na itong atubangon ng tanan. Chill lang ta at lumalaban kay naatay Ginoo nga moy atong gituhuan nga labing gamhanan sa tanan. God bless us. Anyway, Randolph, daga salamat once again sa pagpadangat mo sa imong kaagid diri sa atong programa, sa imong programa ang tambagi ko Lady Bato. Daw dagan kay mga programa diyan ning mga orasa sama ini atong programa nga kuyanap na kaayo sa tibuok Pilipinas, pero gipili gidi mo nga dinhi mo i-share ang imong kaagi mo nang thankful kaayo mi kay naagi mi mapupo nga pagtulunan sa imong story. Anyway, ang tanang mga istorya man pod nga ato ang nadawat diri sa tong tulumanon o atong gi-feature, sure magi ko nga nakapupo tag pagtulunan diri ba kamakabuhay unya ang matag usa ka kaagi wa nato giyama-yamaan, gitarong gi nato nas pagbasa, gitarong nato sa pagdrama, gihatarungan nato og hatag og kinabuhi. Unya magtarong sa tas pagtambag, wa gyud nato na gilamo-lamo kay trabaho kini, entertainment mo, edukar sab kita ug mo inform. Di ba nang bongga? Nagang salamat. Anyway, Randolph, kung basahin nato ang chapter 6 imo kaagi murag nakasabot ta ko nga dili ka ganahan nga makiguyab kay murag wala ka interest. Di ba nato na mapugos no kay namo puy mga tao gyud nga di pa ko ready na sa pagkakaroon kay mag-atiman sa ako sa kong career. Oo, tukuron sa anak ko ang anging tukuron unya na ng relasyon. Kay asaram ng relasyon kung successful na ko. Di para sa uban ba, though wala ko'y against sa ilahan, no? Kay managlain matagkapalaran sa kinabuhi. Ni mga tao diha nga, wa sa mag-una sa pag-uyab-uyab. Kay nag-una sa pag-eskwela. Nay uban nga, nag-eskwela, nag-uyab-uyab at the same time, nakalampos. Napoy mga uban diha nga, nag-uyab-uyab samtang nag-eskwela, wala makalampos. Kay mas may peswabi man ang gugma. Di na to na sila pwede questionon kay mawasa na ilang kapalaran, mawa na ilang gipili. O siguro sa pagkakaroon, happy sila. Napoy uban diha nga, wapod ma-happy, ilasad na. Napoy mga uban nga, og sama ni Randolph nga, wapoy plano nga makiguyab-uyab. Dili tungod kay nag-una sa career. But kundili, nag-una sa kung unsa may purpose sa kinabuhi. Diba, Randolph? Kanabang nakasabot kay kunimo nga, dili ka oportunista, dili ka mapahimuslano, dili ka para sa uban bang anak, gusto dahi ka hapwes, pahimuslan di pangwartahon, di unya tilawan pagyod. Ninana, ikaw lahi, kaligdong ka nga matang sa pagkatao and you have a good heart. Siguro kinasabtan ako karon pagsultis imong friend nga, magpari ka, ako nahuna-huna tuloy, murag ang calling siguro niya no kay mga lagad sa Ginoo og tuod man dili na dautan, di ba? Kay malagaan matag purpose lagi diri sa kalibutan kay pwede man ta mga lagad sa Ginoo nga dili kailan magpari. Napoy uban nga mga lagad gyud in the name of kanang pulong sa Ginoo kinala magpari gyud para maka-concentrate no sa iyahang bokasyon no. So dili dautan unsa man ang atong pilion sa atong kinabuhi nga atong gusto nga maging narana nato basta atong i-sure nga dili ta makatunob og katungod sa laing tao, magmalipayon ta ini, dili ta magmahay ani, dili ta makasa sa atong pagsud ana, di ba? Ato ginang i-sure before ta mutikang sa pag-conclude og sa pagpakanaog desisyon kay kausa masayop na sad ta no, di unta ta mamao. Pero kana magpari ka or magmadri ka mga lagad ka sa Ginoo sa ingunaan ang paagi, di na daotan, no? So ipadayon lang tingali kun mao gid na. Kaya kung basihan na ito ang chapter 6 imong kaagi, Randolph, okay na gid ko. Kung ako ang naasa imo hang shoes, okay na ko nga magpari or unsa ba na kanang mga magmadre, mga lagad sa Ginoo sa ingunana nga paagi, dili ko magminyo para makakonsentrate ko sa ako ang pagsabwag sa maing balita o sa mga pulong sa Ginoo. Okay na gid na. Although napoy uban diha nga kanang nagminyo pero nagsangyaw gihapon sa puong sa Ginoo, wapoy dautan, ilaha man po tong choice. Pero kung ang choice nimo, kung basahin nato ang chapter 6, imong revelasyon diri sa atong tulumanon, okay ra gyud, duway dautan. Masama sure lamang nato, gikan na sa kinauyukan nga bahin sa atong kasing-kasing, dili ta mapugos, dili na last resort, dili na option nga ay mao na lang ni oy kay wa na may lain, dili na mao. Okay? Paninguhaon nato nga magmalipayon ta sa atong piliun nga field, nga magmalipayon ta sa atong piliun nga sitwasyon, magmalipayon ta sa atong piliun nga kinabuhi. Anyway, kamakabuhay, sundan nato sa musunod pang episode sa itong tulumanon ang sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Randolph. Again, dinhi lamang sa
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: FB page EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimong mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
1: Ito ang buhay EXL Makabuhay Plus.
2: Halina't magmakabuhay.
3: Dagang salamat sa pagpaminaw, hi, sa Barlaan o sa Hinobiagon family, mga taga Digos sa city o sa Masatag Buok, Davao del Sur. Ganyan, maraming salamat. Baswell and Noncio family, maraming salamat. Kay Dexter, thank you. On sa mind, na-align na ang mga ligidihan. Ana, no? Nang bonggang-bongga. Tulid na kayang ligidin na muli ko. Apat na hinayon baka siyag align. Oo, anyway, sige. Ay, na lang nag-i-align. Uy. Bilyote na Ranton family kay Jomar, maraming salamat. And kay Gablo Tens, ayun. Ang yung mga silingan dali sa may Tibungko, Davao City, maraming salamat. At Lina Montero, siguro na, no? Monter lang gidi ah. Kay kaduha man siya may type og Monter nya. May o Monter gid siguro na. Kay kung Monter nang usa nya, usa kay Montero, Montero na. Salamat sa pagpaminaw. Og ang mga taga Butuan, maraming salamat. Mga taga Maramag, Bukidnon, mga taga Siargao, salamat po. Mga taga North Cotabato, labi na sa mga taga Midsaya. Sa mga taga Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao del Sur, salamat sa pagpaminaw. Mga taga Surigao del Sur, mga taga Hinguog, mga taga Tandag, mga taga Liangga, hi sab sa mga taga Kabadbaran, mga taga Nabunturan, mga taga Madrid labi na, mga taga Makilala, San Miguel, Surigao, mga taga Manukan and Osmeña, may Zamboanga del Norte, Zamboanga Davao del, Davao del Norte, tuloy. Zamboanga del Norte. Anong Zamboanga Davao del Norte? How dare me? Mga taga Bislig, mga taga Visayas, labi na sa mga taga Bohol. And speaking of Bohol, mga taga Tagbilaran. Salamat sa pagpaminaw. Naku, natiigong panahon. Magkuyog ta sa sunod nga higayon ka makabuhay, pero before mubabu, yan ang special nga mensahe today. Matod pa ka makabuhay, daigon ko ikaw tungod kay ang imong gugma, mas bililhon pa kaysa kinabuhi. Pasalamatan ko ikaw samtang may kinabuhi pa ako. Ibayaw ko ang ako mga kamot sa pag-ampo kanimo. Kanang special nga mensahe atong mabasa sa Salmo 63, versikulo 3, ngadto sa 4. Kamakabuhay ayog kalimot, health and wellness for God's glory. Mamalik ta next time sa sunod nga episode sa atong tulumanon para sa EXL Makabuhay Plus. Ako ang inyong lingkod, Lady Batod. Sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

Okay, may adlaw sab karatong tanan mahigala. Nilasab kita sa atong naandang programa sa matag adlaw nga inyong mabati. No, sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga radio. Kinilang gihapon ninyo higala si Kuya Arn, ang inyong Dr. Love, makikuban ka ninyo, sabay na usap sa paghatag ug laing pagtagad, paghatag ug laing kinabuhi, sa laing tampo nga gihasoy o gihinabi diri ka nato o gishare. No? Kaagi sa usa ka lalaki nga si Steve. Hey Steve, salamat sa imong kaagi. Usa na kini nga makatabang o makasuporta sa atong programa. Nga din kinis Kuya Arn, makalahutay no sa matag adlaw nga inyo kung ikauban tungod sa mga kaagi nga gi-share diri kanato mahigala. Susama sa uban nga nangagi na og karon usab kay Steve nga kaagi. So katong laay mga gusto nga mo-share sa ilang kaagi, pwede rin nyo itawag sa atong cellphone para dili na mo mahasol pa magsulat-sulat sa pila ka papel. Atong cellphone number, kung gusto ninyo, tawag lang mo sa atong number 0970-871-9592. Masubod ko atong cellphone number 0970-871-9592. Mga atong number nga inyong pwedeng tawagan kung gusto ninyo i-share ang inyong kaagi. Pero kung dili na ko matubag na higala, no? Katong na magtawag sa to, kung di na ko matubag, pwede rin nyo i-text. Magpasabot lang mo, ingnon lang ninyo nga na ako i-share nga kaagi, Kuya Arn. Para ako na yung tawag din sa inyo, ha? Kung mabasa na ako dito sa inbox na ako, ha? Text lang mo nga na mo i-share nga kaagi. Ina lang i-share nga kaagi kay para masabtan na ako nga magpadala mo kaagi. Kay namang guyuban, mangutana part sa atong product. Oh, ang kamupon nga gusto ninyo i-share inyong kaagi, i-text lang kung dili na ako matubag iyong tawag. Ayun na lang na ako'y i-share nga kaagi, Kuya Arn. Oh, pagpailan mo sa inyong pangalan, depende lang sa inyo ha. Okay, parahinta mahigala. Tod, kumusta? Mintin pa ba mo nakapangapi sa atong Capricorn, Gold with Malonggay and Santon? O baka yun lang na ninyo kay sulbad na inyong mga problema sa inyong lawas o sa inyong gibati, nawala na, nabalik na sa normal. Mga higala, kung example na balik na magaling sa normal ang inyong pagbawas sa matag-adlaw tungod sa atong Capricorn, Gold with Malonggay and Santon, ayaw undangin mga higala. Kay musugod na po ka mga higala sa uno, masing mahitabo na sab nga kay giundangan na nimo, pending na po ang tagpila ka-adlaw na mo makapagawas sa inyong hugaw, imintin lang. Total, mahilig matas kapi, kada-adlaw mayata ng api mga higala para painit stiyan, pawalas katugnaos palibot, nya nakapanambal pagyog ka. Kibalin, gimintin na nimo na mahigala kay protection sa imong kaugalingon, labi na ang pagbawas nimo. Kay dili gid maayo mahigala nga dili kita makapagawa sa matag-adlaw sa atong hugaw. Bisan sa usa ka adlaw, pinakataas ka duha ka bisis or kaisa. May na lang na kaisa mahigala nga makapagawas nato atong hugaw. Mao na importante para dili magdaot atong tinai madugay. Kay nabi ay mga hinungdan mahigala nga bisan tuod wala ka mapasari sa kaon kay nainyo daghang pagkaon or dili ka bisyoso sa mga ilimnong nga makahubog, matingala ka nganong nagdaot ba nimong tinai tungod na sa hugaw mahigala, tungod na sa hugaw nga napinding kanunay sa inyong tiyan kay dili niyo mapagawa sa matag adlaw or sa inyong tinai. Simba ko mahigala sa ngadto makadaot utong tinai mao nagiingon nga paingon sa colon cancer. No? Kasagaran gyud colon cancer kay malata ang atong tinai. Mao na ingana mahigala, mao na nga ang giingon ako pagawas gyud nato atong hugaw sa matag adlaw. Ana man mahigala no labi na unsa na itong gipangkaon kay nabigay mahugaw nga pila na kaadlaw nga 2 hours sa ilawom nagpabilin sa atong tinai nga itom-itom na. Mao toy number 1 nga makadaot mahigala. Kinahanglan ato gyud ipagawas. Ha? Makatabang atong Capricorn Gold with Malonggay and Santon. Kaya kini atong Capricorn Gold with Malonggay and Santon, gitawag kini siya cleansing effect. Siya ang muhinlo sa atong tinae, pinaagi sa pagbawas sa matag-adlaw o pinaagi sa pag-ihi. Mao na ang paghinlo mahigala. Matingala ka, nga lubog-lubog imong ihi, unsa nang color sa imong ihi. Ayaw ka tingala kay labi na nakamintin ka sa Capricorn Gold with Malonggay and Santon. Labi na pirmero pa, niya, pila ka-adlaw. Matingala ka nga grabe imong ihi kahugaw. Hinahinay na sa paghinlo na imong lawas mahigala. Mana nga ayaw ninyo si Piyata sa matag-adlaw kung kapi na manggaling Capricorn Gold with Malonggay and Santon. Pure organic mangina mahigala. Mana atong Capricorn Gold with Malonggay and Santon. Nga kabahin usab sa maglisod ka sa pagtulog sa panahon sa kagabion. Makatabang gyapon mahigala labi na nitukar imong insomnia. Natabangan mo gyapon sa atong Capricorn Gold with Malonggay and Santon. Ayaw mo katingala mga
dati na nato mga listeners no nga nahibalo na sa atong Capricorn nga mao gyud gibalik-balik na ako sa matag adlaw para ma-remind pod mo og labi na base na ate mga bag-ong listeners karon nga naminaw para mahibalik ang imong normal taas-taas nga oras nga paghinanok, normal nga pagkatulog. Example, kung pila na kaadlaw ka nga mintin nga nakapangapi sa atong Capricorn, Gold with Malunggay and Santon, samtang nagtanaw-tanaw kasi mong cellphone or nagtanaw ang television, nangapi ka ha. Paghurot sa imong kape, mga half hour mahigala, samtang nagtanaw kang TV o nag-cellphone-cellphone ka, batiyon gini mo ang pagduka. Diha na dahil mahigala, no? Di na lang mamatikdan ba? Pero mahigala, ako lang angyo sa inyo ha. Kini atong Capricorn, Gold with Malunggay and Santon, dili kini susama sa sili.

Bahin mahigala no napakita yung sa kaprada. Ako sa share sa inyo hapon. Kini atong duha ka klase nga Orion. Kini atong duha ka haplas mahigala kining green ang taklob nga Orion o kining orange ang taklob nga Orion gihapon ang pangalan. Nindot kay ni para sa panakit sa kalawasan dili na tumaywasan mahigala no. Labi nag pinobring nga trabaho, kasagaran sa mga lalaki na sa construction, init ug ulan ang ato masugapa dinha. Pagkaugma manakit atong kalawasan. Na yung mga higala na ito. Mabalda ilang trabaho. Mupahulay sa sila. Kaya nga, no, sakit man ang kalawasan. Say mo, trangkaso ka kanang hilantan ka ba tungkol sa panakit sa kalawasan. Ang atong Orion Herbal Liniment Oil, mahigala, makatabang na sa inyo ha. Kanang nakasinati yung mga kahago sa lawas, bugat ng mga trabaho, labi na nagnegosyo ka sa palingki, naninda ka, niya namoy po yung mga tiil, niya kapoy ang lawas, gihidor ba ka kanang tricycle driver, nga makasugapa kag mga hangin. Bisan anad-anad na ka mo mga tricycle driver, yung palagi anad naman may niya anak Kuya Arn. Pero na yung mga time nga, usahay ba nga, manakit atong kalawasan atong likod. Makatabang ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Kinahanglan na sa inyo ha, ang atong haplas nga Orion Herbal Liniment Oil para sa ingon niya na makatagam-tagag panakit sa kalawasan, na din kay magamit na yon. Preparado daan ba? Andam daan. So good, nindot atong Orion Herbal Liniment Oil. Duha ka klase ni atong Orion Herbal Liniment Oil ha. Ang isa green ang taklob. Mao ni akong giunang mention pwede sa panuhot, panakit sa kalawasan, sakit sa tiyan. Nindot sa mga buntis para dili makabatulog panuhot ang mga buntis. Kay sakit yung kayo mga anak, magbati ang usa kainahan nga kargado og panuhot. Magdubli ang bation, sakit pas pagpagawa sa bata, napailain nga sakit, mao na dugay siya matawhan. No? Mao na nga haplasan ginyo mga batang mga misis nga nagbuntis din ha. Hasta inyong tiyan. Ayaw mo kabalaka kay wala na chemicals ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Mga pure herbal gid ang anaa diha. No, salig lang mo mahigala. Pwede ganin ihapla sa mga bata bisan pag tagpila ka bulan nga bata. Tungod kay di makadaot sa panit kay mga pure herbal anaa diha. Nya protektado po dayon ta nga dili makaduol ang mga lamok. Labi na kaning lamok dinggi sa ato ah. Labi na sa mga teenager, mga bata nga dali ra apektuhan sa mga ingana mga murag virus ba no? Mga insekto nga tugdong sa tuwa sama niya ng lamok o kasagaran mga bata o mga teenager may dalim apektuhan bisan kita nga mga dagko na mga medyo may edad na dili kaya punta mo kumpiyansa niya ng lamok dinggi kaya walay pili o niya na pero kung naatayin Orion Herbal Liniment Oil kaning green ang taklob protektado ta nga dili yun makaduol ang lamok dinggi. Ngunit tinood mga higala, no? Manghinaot ko nga sulayan ninyo katong wala pa mga testing. Kalingrin ang taklob, pwede sa mga katul-katul sa panit. Kung na yung mga bata ninyo diyan nga tabi-tabi lang sa nagkaon, no? Tabi-tabi lang sa nang snack. Ibalo ko nga isog inyong ginhawa. Kung na ginuka nga mga bata, pwede ang Orion nga green ang taklob. Itambal ni ana. Mga rashes sa bata, pwede ang Orion. No? Walay halang na siya mga higala. Kay mga pure herbal na wala si chemicals na sagol. O lamin na sa mga bukol, butang ilang ng bukol o gapas nga na yung Orion. O mga bun-e, mga balakubak sa ulo, kaspa. Iyan ang tanggalon. No? Testing ilang ninyo katong wala pa makatesting. So lahi lang ninyo mahigala para makaprove good mo na tinood ang giingon ni Kuya Arn. Ha? Og diri punta sa Adunay Almoranas, makatabang po na itong Orion kining green ang taklob. Magkuhala gapas, kung mitukar inyong Almoranas, itong kaya namoy nakaon nga bawal, butangin lang na inyong lubot o gapas nga na'y Orion. Terminti itaklap. Sakit sa ngipon. Huwag kuan. Gapas ng gamay. Butangin Orion. Suksok dito sa bangag sa imong ngipon. Hinga na itong Orion Herbal Liniment Oil. Kining green ang taklob mga higala. Basta sa external lang apart, daghan siya ikatabang. Lamin ka ng mga tudlo nga nangoko. O niya magbinhod inyong tiil sa'yo magbikog. Haplas silang nag-Orion na imong tiil mo na pagkagabi eh. Maghaplas mong Orion. Depensa sa bikog-bikog ba kayo? Anong kadlaon bitaw? Mulit adab, kalit nagsakit atong batiis. Muna mga haplas daan pa kayo. Panuhot mong guna mga higala. Kasi magbikog ka ba? Hindi ka makalihok. Kaya na gani. Muna, makatabang din atong Orion. Kinahanglan na asa atong panimalay kanunay atong Orion Herbal Liniment Oil. Di ito magpakabos. Muna siya ang green ang taklob. No? Huwag diripunta sa orange ang taklob mga higala. Kining orange ang taklob, pang-massage lang gini siya. Pareha ragapon sa green, nga taklob nga Orion, pang-massage gapon, pareha sila. Pero ang nakalahi lang sa orange, may pagka-mintol siya o may pagka-bugnaw. Kaya naman tayo mga higala niya nga mahilig sa mintol o bugnaw.
mao nagipaiguan sa kumpanya sa Orion.

0: Steve!
1: Oh, uy, Nick! Oh, paulin ako! Sabay na lang na! Oh, si. May siguro, Nick. Mga snack sa tanik. Kay gigutom ko. O yan pa ko alas city man ni hapon. Tingpa na yapon na mo, alas city man yun, alas city kapin. O suma, naman kayo mo niya. Ako rin bahala, Nick. To, Nick. Nakoy hangyo sa'yo mo, ha? Uy, hangyo? Oo. Pasin makatabang ka sa kohan. Di ba ka nalisod? Amot lang, huwag lisod sa'yo mo, ha? Tara, dito na tayo mag-istorya. Ah, sige. Unsa kay hangyo aning isa ay. dito na mga unsa ta.
0: Wow. Batsoy og puto ha. Onik ganahan siguro kaning batsoy og puto ang iparis. Alam ikay ni oy. Ah, sugyan na nato ni kaon kay mintres init paling sa boss batsoy. Sige na, kaunsa karunta taot mo, istorya ko sa imo, ha? O lagay! Oh.

0: Unsa ka na imong angyo?
1: Nick, kamang ikauban dito sa pwesto sa... Kauban na sa trabaho?
0: Kauban sa pwesto?
1: Ibog kay ko si Anik.
0: Wow! Ibog ha? Murang lain ang tunog sa imong istorya. Saman,
1: kauban ni ma?
0: Kauban ako?
1: Oo.
0: Kinsa man ana?
1: Say, mag-uban gani mo.
0: Oh, kinsa may kaubanon ako niya.
1: Kuhan ko niya, be. Tabangin kong ibog kay kuhan na niya ba?
0: Kinsa man gani?
1: Maulam ko, Nick.
0: Kung saan ako pagtabang sa imo, di ka musulti. Lima man na sila babae na di ha. Sabi si Gladys.
1: Kana? Oh, tabangin ko, Nick, be. Na may dool ko niya, makahigalaay, me.
0: Karon kay mo kong ipakaog ba, Choy? Init pa lami kayong sabaw ug puto with soup drinks pag yun. Sige! Tabangan ta ka! Suod kami ni Gladys!
1: Abi ni mo, dili lang ikaw na ibog, ana.
0: Pero kay nagpatabang man kanya, amigo man ta. O pinay guwapa-guwapa sa ilang lima. Ibog pun ko ni ana, pero kay naunhan man ko ni mo.
1: Ako na lang gunagun.
0: Oh, sus! Imo na na!
1: Tabangin ko ba, nga madol sa iha? Magka-amigo mi. Ug okay lang sa iya, mangayok ang cellphone number. O siyang account sa Facebook.
0: O sige. Paringkamutan ako.
1: Sige, sige.

0: Steve! Steve!
1: Oh, eh, Nick! Pasensya kayo nga, tulukadlo. Karoon pa na ako ni Matag sa'yo. Mga kay diskumpiyado siya. Mao ba? Unya, gitudlo lang ka na ako. Nga ikaw, murang po siya ni pahiyumpod. Ganaan siguro siya sa imo po nga nga ikag number. Oh, akong gilista kaya basi makalimot ko. Di ama po nun sa akong cellphone. Pwede naman ni mo na ikaw nun. Akara lang mo gisulat ni mo. Kaya ako na subayon. Kaya number po. Ah, oh, dera. Salamat kayo ni Nick ha. Unya, unsa may kapalit na po na ni. Oh, mangisnak na po ta. Kaya nang pupabog na ko isa. Sige nang batsoy-batsoy. Okay, mga unta galuhalo. Tara. Ah, kaya na may ganaan ako. Basi napakilain ni Sogo ha. Sige, sige, sige, tara. Mga luwalo ta.

0: Istiyan akong tawag. Sa oras karon alas 9 na. Basin mo parang makatulog to si Gladys. Sayang ning number nga gihatag ka na ako ni Nick. Tawagan ako. Ay, salamat ni Ring.
1: Okay. Hello?
0: Hello, Glad. Mayang gabi eh.
1: Tayo pa kinsan eh.
0: Si Steve. Kahinom naman ka itong gipangayon kag number sa imong kauban at si Nick?
1: Ikaw man to si Steve na nga isa ko, ano?
0: Sorry kaya nga. Nakadisturb ako.
1: Okay naman. Unsa ata?
0: Wala lang. Testingan lang ako o tama ba yun nga number?
1: Mao na siya. Sa dituyo ni mo.
0: Gusto lang ko maghigala sa imo ha, Glad. Kung masugot ka.
1: Kada naman di ay.
0: Okay lang sa imo ha. Bisan ugma.
1: Sa kanan.
0: Mga untas gawas, mga snack ba? Kumusugot ka, kumusali ka sa ako makikuban.
1: Wala para may silo na mo makaambag ko sa imo ha.
0: Oo, ayun na. Ako na. Kumusugot ka.
1: O sa man po durasa.
0: Natural. Atong trabaho. Alas 6 man tabag out. Para di na ka manihapon sa inyo ha. Nga una untas gawas.
1: Ikaw lang magpunto ka, ikaw may mabugasto.
0: Gusto na ako nga, ikaw akong agdon.
1: Sige ka na lang na halo-halo.
0: Sure ka? Ugma ha?
1: Steve.
0: Yes. Sige, ako rin bahala. Ay ka problema.
1: Sige, salamat na ha sa paglibre, ugma.
0: Okay, sige. Walay sa payan. Ugma ha?

0: Ingon pa ni Nick, pirminti daw mag-uban mga on, mag-snack. Ganun alam mo siya, gara ka ron. Ako sa sige hangyo nga, special sa anak ko. Grabe, special yun. Time pa. Marangoy pangutaan eh. Wala ba'y malain o masuko sa atong duha nga? Yahagad ka karoon ako dito sa pagpangaon. Basin na makakita ba?
1: Akin sa ba'y masuko?
0: Ah, ako lang. Basin na yung uyab ni mo.
1: Wala. Wala yung problema.
0: So, wala problema kung sa sunod nga mga adlaw, hagaroon na sunod ka na ako sa pagpangaon. Huwag mong kita ilayin. Listen mo po kayo. Maglaglaag na ta. Magsuri-suri nga dilit na mga on.
1: Ah, wala yung problema, Steve.
0: Ah, salamat kayo ha. Huwag ba'y nang uyab sa imo hat dito sa atong gitrabahoan?
1: Ay, malo na ka ng mga lalaki nga, uban. Pag ito, gikan sa trabaho. Usay dito sa amo. Mang regards, mang umusta, ana lang good. Pero hibalo ko na sila yung plano. Pero maulaw lang siguro sila.
0: Ay, salamat sa ato pa. Wala pag ikay uyab.
1: Wala, oy.
0: Grabe nung naibog sa imo, ha? Nga mga lalaki dito sa atong gitrabahoan.
1: Amot lang.
0: Sige na, inahin na lang kaon. Basin napakikanaan or di ron.
1: Ah, wala tama rani. May kakay, perminti ka na yung kwarta.
0: Ay noon, pag magsweldohan, ako ragyod kay sila ni Mama Magpapa na may ilang sweldo sa matag bulan. Niya hinatagan pag sila sa akong mga magulang. Niya ako, akong trabaho, akong sweldo, ako ragyod. Kung na ako'y paliton, maorpod, ana. Muhatag ko sa ila ni Mama, pero dili kayo yung sila hilabi mga ayo. Kaya naman sila ikwar talaga eh. Auli tao pa sabta.
1: Ah, maudi ay. Dili para sa ako na. Tulok adlaw, wala ni sweldo. Kahit usapon kong nagsiligan doon kami sa akong magulang lalaki na nagsupport sa akong mga ginikanan. Yala po kayo mga eksoon. Muna nga usahay, tagtulok adlaw, patkadlaw, wala ni kwarta. Mangutang na sab. Muna nga trabaho yun para makatabang sa pamilya.
0: Maika kay buutan ka. Mas maayo na imong ibuhat nga makatunol ka sa imong maginikanan o sa imong igsoon.
1: Oh, Steve. Oh, karong sikik tutok sa ko ah.
0: Kuan? Gigopahan lang.
1: Ha?

0: Oh, Steve, pastilan, wa naman ko ni mo hanggara lagi kistak. Kamu naman lang pirminti ni Gladys matagabi eh.
1: Ay, sagot, sabot-sagot niya. Okay, malo na baya ka?
0: Lagi, pero ay, magsilos na kuhanin ha. Mura og si Gladys na pirminti ni mo isabay-sabay sa higayon manggawas ta. Ah, sige. Kitang tulong ni Gladys karon. Unya, kumusta naman?
1: Wapa. Lisod pa na ko siya gmayo. Lisod po kayo, hatra kaita.
0: O ana, gyud. Lisod po kayo mong biglaon na yun. Imo rin ipakaon o pagkaon. Imo din istoryahan o kung sa'yo mong gibati niya.
1: Maugano eh.
0: Tawagan ako si Gladys ha. Nga kitang tulo. Ah, sige, kaingon ako. Di na ko nimo librihon ba?
1: Librihon ta ka?

0: naon sa mekanik?
1: Busog kayo ko ba? Lamig yung kay kaon yung dili atong gasto? Tuntum, nagtuhanan eh. Bitaw, joke na to ba ya? Sige lang ba, kung mga kwarta po gold, ako nga po yung libre sa inyo, kamo ni Gladys Gapon. Na, sige. Sa man, plano ani? Muunan ako sa inyo ha, busog naman ko.
0: Mamiya na din ka, tungod kay busog na kanik.
1: O, oh, listen po, magigunong pa ko sa inyo, basin, unsa pa yung mga plano niyo din, ha?
0: Ah, sige. Ah, ikaw, Steve, si plano din mo?
1: Ah, sabay na lang ta.
0: Ah, sige.
1: Ah, sige, sabay na lang ta. Magkawas.
2: Ah, Glenn. Ah, magto na ko.
0: Salamat sa imang pagkatod, ha?
2: Walay problema.
0: Unya, ay mong masakyan.
2: O, magkantang na lang ko diyan.
0: Ha, sige. Salamat sa pag... libre, ha?
2: Basta lang sulod akong bulsa, permente.
0: Tuwa na ba to si Nick? Nag-una na. Sa manugma, matrabaho ka?
2: Listen po, dili ta ka makita o hindi ko matrabaho.
0: Ha?
2: Ingon ko, dili ka na ako makita kundi ko matrabaho. Ganahan ako matrabaho labi na nagkasuod kita. Gusto ko nga makita sa mga matagadlaw.
0: Kaya nga naman.
2: Wala lang. Ganahan lang ko nga magtanaw sa mga kanunay.
0: Ang sabi tuyo ni mo, nakituyo sa ko, ha?
2: Ha?
0: Wala. Maglipay lang ko nga nagkahigalay kita. Tonto. O, higala na bitaw ta. Ikaw, grabe na gini mong concern sa ko, ha? Grabe na gini mong pagtagad sa ko, ha?
2: Tural. Ganahan lang ko sa'yo, mga Glad.
0: Ah, sige. Musulod ako sa balay.
2: Ah, sige. Bye-bye, Glad. Uy, kasi makatawag ko sa'yo mo niya.
0: Ay, ikaw. Tawag lang, God.
2: Ah, sige.

maglisod magos pag sugod sa pagpanguyab ni Gladys. Ay, pormalay manggulong babae niya, Sir Ron. Ah, bahala na, sugton ko niya o dili. Tistingan ako dito sa silpan. Tawagan ako siya. Panguyaban ako sa dito sa cellphone, sugot lang. Total, dili bitaw chat. Tawag mong gid. Mata pa rin siya.

0: Di ba yung basin makatawag ko? Pero basin nakadisturban ako. Basin nakatulog na ka. Nakamata lang ka sa pag-ring sa mong cellphone.
1: Wala, oy. Ikan pa ko nagtanaw-tanaw TV.
0: Ah.
1: Oh.
0: Glad?
1: Ah, kung saan ka na?
0: Naanta ko ituyo sa mo, ha? Di ba, ingol ka ka kanina, nabagyo ko ituyo. Ningol lang ko, wala. Pero ang tinuod na, ha?
1: Ah, kung saan ka na ituyo ni mo, ha?
0: Gladys, kung tinuod nga, wala pa'y nanguyab sa mo, ha? Asinong, okay lang sa mo, manguyab ko.
1: Magiging lalaki, no? Magpakita sa tanan kaayo. Libre ang nagpagkaon, bisan onsa, tanan-tanan. Kay na, lagi toyo.
0: Mao lagi, lisod mo po kayo. Magbinang task ko sa imo, magsinalbahis. Niyong sao na lang. Di ko di mo dawaton.
1: Ya, nagtuo ka nga dawaton ta ka, bisan libre ko ni mo pagpakaon, nagpakita ka kabutan sa koa, nagtuo na dahin ka, positibo na dahin ka nga, sugdon ta ka.
0: Oo, wala. Wala ko ingon na mag-asa dahin ko, pero di man yung maybalaan nga mo na ituyo na ako. Mao nang nangursunada na lang ko nga masulti ko sa imo, ah. Kung tinood nga, wala pa'y nanguyab sa imo, ha? Ako na lang.
1: Tinood na ipanay mo, garong di naman ka sa cellphone kung tinood na ipanay mo, ha?
0: Nahadlo ko.
1: Nahadlo?
0: Oo, Gladys. Nahadlo ko kay basinog sa igayon nga musultin ako sa imo, ha? Basi matamparos ko na imo.
2: Na nagsasabi
0: buaw kay balo sa imong tinood yun nga batasan nga masuko ko na ika nga panguyaban.
1: Itura, maldita na ko.
0: Medyo na agamay, pero nagpaswabi yun ang kabutan sa naong ni mo guwapa.
1: Ah, naman nga po ikita ko nga minaldita ko.
0: Maubitaw nga alanganin ko nga musulti sa personal basin huwag matamparos ko di mo.
1: Grabe sam niya, oh. Isam na ko na buhaton, ano ba di mo balibad ko? Kung dili ko gusto.
0: Karon, mabalibaran ba ko ni mo bisag ni ata sa cellphone nagsultihan, eh?
1: Mas maayos sa cellphone ta?
0: Mas maayos sa cellphone nga unsa?
1: Mas maayos sa cellphone ta nakasultian ay. Kaya kung dawaton ta ka, kasagaran lalaki, bisan mabati na ako sa mga drama sa radyo. Mayroon ding lalaki nga, imo na kong kisugot, di pag ako. Di kong sugton ta ka, di ka makahalok sa ako karon.
0: So, but pasabot ni mo, okay rin sa mga sa cellphone ko nang uyab?
1: Oo.
0: Oo niya, sugton ko ni mo.
1: Ah, oh, sige, sugton ta ka. Tinod na na yung magkanang imo, ha?
0: Oo, mo gani. I love you.
1: Ah, sige, I love you to. Hoy, mas hindi ka makontento sa ko, ha?
0: Ayun na pag-resulti niya, nahibalo ko sa but pasabot ni mo.
1: Natural. O niya, karon. Dili ka makahalok sa kuha kay mga lalaki raman pag sugton. Mingon dahil nga ako. Pahang niya akong kiss. Karo di ka kangyo kay cellphone raman.
0: Apo, hindi na sa cellphone. Imo man ang ginikit sa imong donggan, babe.
1: Pero, di tinyapon kay cellphone rin imong imong ihalokan.
0: Ah, basin eh, ugma. Ugma, kita ta, istorya ugma. Salamat kay Glad. I love you.
1: I love you too. Sige, kita rata ugma, ha?
0: Ah, sige, salamat kayo. Sweet dreams.

0: Ah, unsa mga kamo ra makagipalingot?
1: Lagi. So wala pa hinon kita nagkauyab. Nga perminti ta manghaon sa gawas. Murag wala lang. Karon hinoon, murag og mahadlok sa imong hawin.
0: Onya, unsa may topic na to karan?
1: Toral, salamat sa imo ha.
0: Ah.
1: Naglibog ko si akong buhaton, Gladys.
0: Mag-istorya man ka ata.
1: Di ano mito nag-istoryahan na kita. Pero wapaw kay balong kung si akong topic, nakalimot ko. Tol, pwede makahawid si mong kamat.
0: Sas, taraw. O, karun dili man. Trapoy sa mong kamot sa mong panya, oh. Grabe ko pa sa mong kamot.
1: Huh, isa. Glad, I love you.
0: I love you too.
1: Ambot, okay ba lo kung ako ipasalig sa imo, ha?
0: Lain naman yung mga lalaki kay kusog ras pasalig. Mandi ay, di ka ba lo mutuman?
1: Pero ako, mutuman, Sam.
0: Hmm? Ako rabagin ka babae sa imo, ha? Guwapo ra ba ka? Ibalo ko kung manguyab kag lain, makauyab pagyapon. Kontento na ba ka sa ako, ha?
1: Oo. Kontento na kaayo. Pakisa ko, eh.
0: Naan pagina ako, maningil ka o kiss.
1: O ako makundinto sa cellphone. Ako na tuon cellphone ako nahagkan.
0: Nabati man po na ako.
1: Bisa na. Kanang diri ba? Okay na. Kita rin itong duha diri na may mga tao pero tuwa rin sa lipdan man ta.
0: O say diri.
1: Lips lang God. Kalain po sa aping ra.
0: Ah, sige.
1: Love you, Glenn. Pwede makagakos.
0: Ah, love you. I love you too, Steve.

Oi, Steve, anak. Oh, pa. Oh. Matod pa ni mama ni mo. Medyo nakikausaban ka ron. Saunsa pa? Grabe na ron yung pugong sa imong sweldo. Ah, oo pa. Nakoy plano pa. O, si plano ni mo. Plano magtigom pa. Para dili ko magsalig sa inyo, ha? Mm-hmm. Kaya si plano lagi ni mo. Mamutangi ganyan pa nga makiminyo ko sa kong hinigugma. Plano na ka magminyo. Sa pagkaroon pa dili pa pa, kaya pa ko'y natigom ko insakto. Pero kumabot ng panahon, kaya tama na ako matigom, magpakasal ko sa usa ka babae ng akong hinigugma. Kinsa man ang babae ba? Kao man nagyapon sa among itrabahoan pa, si Gladys. Oy, wala akong makita ni Ana. Pakita mi ni mama ni mo. Gwapa siya pa, buutan. Labos tanan, mahal na ko siya. Kontento na magiging kasamaong babae. Oo pa. Nagtigom na gani ko pa para kung sige nung pagpakasal na kami, di ko magsalig sa inyo. Kung namo ikaambag, salamat kayo. Pero mas maayo yun nga, ako ag yung kwarta. Ala, sige. Dadad, diri. Magkikilailami siya. Oo pa, dalo na ko si Gladys, diri.

0: Ay, mau din ni si Gladys. Steve.
1: Ma'am, mayong gabi sa inyo ha, sir.
2: Oo. Oh. Nihapon na lang ta diretso. Kaya nag-andam naman si mama ni mo, Steve, ang pagkaon para sa panihapon. Sa ti pangalan ni mo?
1: Gladys, sir.
2: May gi mamili ni akong anak ka, liwat sa ako ha.
1: Ay, sas, na po na imong tinonto din na tawana ka.
2: Tinon ba ito? Oh, di ba guwapa si mama ni mo, Steve? Opa. Oh, maura po kasi ako, ah. Guwapa niya po si Gladys.
1: Salamat kayo, sir.
2: O, di, dito ta sa lamisa mag-istory ta.
0: Abi ni mo, Gladys?
1: Saka na, ma'am.
0: Kini akong anak si Steve. Tulong kini sila ka magsuon. Kinamagwangan babae sunod lalaki. Poros na mga minyo. Kini nila akong ulitaw.
1: Mao ba? Masinay uya ba ni ma'am nga lain, ma'am?
2: Ka na rin pangutanan ni mga dimika. Balo kayo man may magpakialam guning ingon pa gitawag nga love life sa akong anak. Gladys, ikaw rin akong uyam.
0: Kini akong anak kinoon, Gladys, honest gini nga bata. Buutan eh, sukan pa sa una bata pa ni.
2: O tanawa, Gladys.
1: Wala chokro to akong pangutana, oy.
2: Abi ni mo, Glad. Grabe nung tigom ni akong anak.
1: Tigom kaon sa? Kwarta. Kaya na iliplano niya.
2: Ingo niya, nga magtigom-tigom daw siya kwarta.
0: Pa, stilas papa, oy.
2: May naman kay balo si Gladys. So, maning bataan eh. Ingon siya, magtigom siya mayog kwarta. Pugong siya sa gasto. Kay, para sa higay niya magkasinabot na daw mo, magpakasal mo, nalis siya'y kwarta.
0: Tinod ka na, Gladys, para ka na itong duha.
1: Ha? Nagtigom-tigom na ang kwarta para sa...
0: Oo. Kay hagaron takas pagpakasal, preparado na ako. Mao ka na, Gladys, di na halos din mo palit unsay kinang lanon dress balay.
1: Hoy, pagasto-gasto po din sa inyong balay, Steve.
0: Ginagmay lang sa kay total na may kwarta na sila mamagpapa. Ako sa unahon, ako kaugalingon o sa ato og duha. Kay magkasinabot nita, magpakasal ta, di na ako'y kwarta, dili ko magsalig sa ilaha.
2: Mao na, Glad. Ikaw ang ipangandaman niya na nga, sa higayon nga magpakasal mo, nanay kwarta si Steve.
1: Ay, grabe ni ka tao.
2: Isure na magin ako, nga ikaw ako mapangasawa.
0: Nalasipan na yun na kamukaon. Who's gonna drive you home
3: tonight? Glad, pwede ubanan ko nimo? Huwag pa itong trabaho niya itong karundo ha?
1: Maraming ipanay ko nimo sa inyo ha?
2: Oo, kay mamalita.
1: Mamalit ka onsa?
2: Mamalit ang mga gamit sa balay. Kay mag-asawa magyo ko sa imo ha. Mamalitan ko pag-andam ko kwarta para sa itong kasal. Mamalitan ko gamit.
1: Hoy, paminas ang mayo ha. Wala pa ka magpailaila sa kumaginikanan. Ako pa imong ipailaila. Pero ikaw agyo kakatamak sa balay.
2: Wala ka na yung problema. Paingon ta diha. Ako na yung muhagad sa imo nga muanto ko sa inyo ha. Magpaila ko sa imo maginikanan.
0: Nanadana sa akong pattern.
2: Ako, hapit na mo. Okay-okay akong kwarta akong tinigom. O niya, mamalit na tagbutang. Tanan nga klase sa butang nga naas balay. Magamit yun para di na ta maglison.
1: Ahay.
2: Magpauban ko sa imo kay magpatudlo ko. Kung siya ay dapat gamito nun sa sulod sa panimalay ng mga gamit.
1: Nalasikita na.

0: Oh, kompleto na. Pag makita na tayo Pinoyanan, mag-abang lang sa ta. Ha?
1: Ah, grabe kini mga plano ba? Sure-sure na gini? Unsa man di ay, para makaingon ka nga, ikaw na yung babae akong higugmaon. Ikaw na yun ang sure nga babae akong pakaslan.
2: Ah, sige, sige. O niya, kanong sabantang mo ato sa akong mga ginikanan?
1: Karoon na. Adto ta sa inyo ha, karoon.
2: Ah, sige, sige, tanay.

0: Wa man ay problema sa amo. anak, mabot mo ginang higayon nga maminyo gid ang taop.
1: Salamat ka sa inyo, tay.
0: Ah.
1: Isti, pasensya kay sa amo, Pinoy anan, ha? Katong ingon ako ba nga, usa ko nga nahimong breadwinner sa akong pamilya.
0: Wala ka ni problema, dili ang balay mo ay akong yanhi. Ang mga pagtagad sa imong mga ginikanan.
1: Ay, wa ka na problema sa amo, Sir Steve.
0: Ay, pag-sir sa kwa, nang. Steve lang. Kung pwede, pwede na ako magtatay sa inyo, ha, magnanay. Wala problema na. Ala, ikaw, magtatay ka, magnanay ka, ng inahan ni Gladys.
1: Kaulaw, son.
0: Sa katapusan, sangko nagsalangit akong kalipay sa akong ibati karon. Tay, nay, kay nga naman. Welcome ko sa inyo, ha? Nay.
1: Ay, unsay kalipay ni Gladys. Nga nung di, God. Nala, kamo na magsabot-sabot kami. Musuport lang mi. Kung unsay mo ikasuporta para lang maplastar inyong kami nyoon. Nay, tay, salamat sa inyo, ha?
0: Gladys, kumplito na. So, mag-anam-anam na ako sa pagpangita og ninong og ninang. O ikaw, Sab, sinaka ikatampong ang ninong og ninang.
1: Hala, grabe na gindo. Mara natin kaslon ka nung sunod bulan ba?
0: Bitaw, anak. Ganon di, God. Para sure-sure na yun ba? Igot na lang dayon pag-andam para sa kasal.
1: Ala, sige.

0: Pa, kompleto na pa.
1: Ay, so sakto-sakto na yung kwarta na yung pagpakasal.
0: Ay, guigo na na pa. Yan na pa inyo. Kunya, maraig po ko ni Otol po, ni Kuya. Ay, pamaraig lang ko sa ilagod, basi na sila ikatampo. Ay, nagsuluha na yung problema ni mo. Oo pa. Ah, kumusta naman si Gladys? Oo, na sila pa. Tawagan to na ako karon. Kumustahan na ako kay matagabi igi kumanawag niyan. Kaya di makumpleto ang mong adlaw kundi may makasultihan niya sa cellphone. Ay, napagpaigugun mo diha nga may mong ligon yun inyong relasyon. Oo pa. Bisan plano pa na ninyo nga magpakasal pero layo pa man to. Wala pa ganay mo yung mga kwan. Kinangnan, mga papil, hikayon pa. Excited na kayo ko pa kay mahal gina ako si Gladys pa. Ay, nasa sige. Tawagan ako si Gladys. Oh, sabi si Gladys, di ba matubag? Matubag? Wala yun. Chata lang ako, ngasa siya.

0: Glad.
1: Naluluto lala ka.
0: Okay, may gala sa dilipan ito ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
2: Unsa imong hangalan nay og taga-asa ka?
3: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga-Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
2: Unsay imong hangibati sa una nay sa wala pa kakainom og Capricorn?
3: Kapoy kaayo ang layas. Una, dali na po ko masakit. Kana siya, nag-inom na din po anong Capricorn. May na akong tulog, then akong hugaw po, may po, then taghanap po sa ingihi.
2: Sa ato pa na, doon ay alibyo ang paggamit ni mo sa kape. Nindot ang imong hang tulog, nindot po imong bawas.
3: Dayon ang kaming Capricorn, nindot po kaayo siya. Akong paminaw, hayahay na akong lawas ba. Na niya, karon muragani po din ko na. Muna ginangadili, yung doon tako magpakawa na kay kanang na ang ragiganahan man po ko.
2: Thank you kayo, okay, na ha. O, padayon lang yun ta sa paggamit sa ato ang Capricorn Coffee. Daghan kayong salamat.
3: Sige, salamat po sa inyong pag-ari.
4: Ganahan kayo si Ma'am Jane Orungan nga taga Bayugan City kay hinanok na ang iyang pagkatulog sa matag gabi tungod sa iyang kanunayng pag-inom sa Capricorn with Malunggay and Santon.
3: Ganahan po kay lami imanggod ang akong tulog matagabi. Sa akong paminaw yun, nindot yun kaning kapiha. Kay nakasuhay ko sa uban, maragulay alibyo. Sa dihang nakainom ko aning kapiha sa Capricorn, lami na akong tulog.
5: Pila nakauras karon imong pagtulog?
3: Dibalik siya sa 8 hours.
5: Kanindot, no? Kamusta ang pagbawas sa pagkakaroon?
3: Karon nga nakainom ko, ana. Normal na ang akong pagbawas.
5: Marekomendar ba nimo sa uban na sa pag-inom sa Capricorn?
3: Kamu diha, mga kahigalaan, kung magkapinan lang mo, mag-Capricorn, coffee ka na lang. Kay nanambal pa ka, may kape pa ka. Kay abi ninyo, sa kalami sa kape, dinigid na baylo. Unya, probit and tested yun ang kape.
4: Capricorn with Malunggay and Santon. Ang kape nga dakog ikatabang sa kanunayng pag-inom.
0: Okay, may gala mao itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Ayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
6: Okay, sir, nakagigunit ang haplas.
7: Kuan kay kanang Orion Herbal Oil na siya.
6: Mm-hmm.
7: Ako din nga si Jared. Kuan mo ba duwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan din ako nga maayo din siya sa lawas. Kay before ko magduwa o humagduwa, mo gin nga akong gamiton. Mm-hmm. Tawaan nga ko sa mga kauban dito kay ako raw na ibatanon nga mga plus.
6: Mm-hmm. Orion Herbal Oil mo gamit?
7: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba sila na pwilo eh. Nga no, ako raw ang pwiway pamaol ka daw mag-uli. Mm. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, pagabuntag, wa na puro na pamaol.
6: Oh, ang imo way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
7: Wala problema.
6: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
7: Wala problema. Testin and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
8: Oh, mayong buntag, ma'am, no? Ang sayo, ngalan ni mo, ma'am?
9: Julian Bula. Naamidari ka po yung karon sa New Bataan, Dalibertan, Sumbuanga del Norte.
8: Kung sa may mong hibati sa dihang wala pa ka makagamit niining produktong Orion?
9: Akong sakit psoriasis, niya. Lain makaito ko ang panit, kinagasamad-samad din akong ulo. Daghan kayo murag paspa, bitaw siya, puno kayo niya. Magayitong giupawa na gani sa doktor kay gadugo-dugo ba?
8: Sa dihang nakagamit na ka sa Orion nga haplas, unsa may resulta ni ana ang anak kanimo?
9: Nakugid siyang epekto sa ako kay wala pa ko nagamit anang Orion. Dagan ko gamit nga makaayo lagi sa psoriasis, pero nagingon ako ang ugangan nga pagpalit og Orion kay try lang ba. Unya mo din to nga pagpalit ako isa lang ka buok Orion, testing pa nako. So akong gibubos ako ang ulo, sa ako ang lawas. Niya, pagkaugma dayon, tingala man ko nga nagtanggal ba siya. Tanan sa ko ang mga ulo ko itong mga kaspa, tapos ako ang mga panit. Galit lagi siya kahamis. Muto nga, dito na dahin ko nga, isa ka bulan ako ginamit, ugto nga ang Orion, naulian lagi ko.
8: Okay, ma'am, no. So salamat kaayo sa pag-share sa imo ang nindot nga experience sa dihang nagamit ka niining haplas nga Orion. So salamat kayo ma'am o padayon sa paggamit niya na.
9: Okay, salamat po.
0: Okay, may kailangan ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parang ito sa mga testimony mga higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
1: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero nung sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
0: Karon napod gyapon tayo Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mo ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na to nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni Lolo ug Lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon ug makatabang pud ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang gana sa pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mo balik ang gana sa pagkaon ug gusto kang mo-relax, maka-relax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nagagwanta sa mga tusok-tusok, mao na nigitawag nga nervous neuropathy, tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar og inom sa B40 ang high dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod og tusok-tusok ang problema sa inyong tail o kining kamot, e B40 na kana ha, ay mo pag-agwanta ito na sa inyong pharmacia. O diri po ta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1000 mg with EPA 360 mg DHA 240 mg og vitamin A 20 ayo. Sa mga idaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina, mga nanay tatay, makalambo po ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yan mga higala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Busampingan na ito atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacar Soft Gel. Bisan sa usa lang kadlaw o sa kapsul. O makatabang po ang Megacar Soft Gel nga mabawasan ang fatty liver ni adtong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag Megacar Soft Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa ang importante consistency is the key meaning nga imintinar og inom ang Megacar Soft Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinom dumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. Og diri punta sa atong Ferbite Capsule. Ang Ferbite Capsule mahigala para sa mahigala na to nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanaw, dry tanaw, labi na kumabae, pangit kay tanaw, no? Ayaw kalimti. Kung naaka niya ang problema, magmintin og Ferbite Capsule sa matag-adlaw, ha? So sa kadlaw, kaysa lang yapon. Aron mawala ng kadry, mawala ang naglipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon sa trabaho. Og purubod sa atong sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 times up. Ayaw kalimti. Ang sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 times up siya ang mutanggal sa mga dead skin cells sa atong mga panit. Dr. Love's Glutathione 10 times up. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.
10: Glad! Oh, naruto lala ka.
11: Wala, Steve. Wala.
10: Tawagan ta kagabi eh. Wala ka matubag. Naupo ka mo reply po sa akong chat. Naka-online man ta ka.
11: Namert di me.
10: Namert di mo?
11: Oo. Mga kauban ako sa trabaho. Tunga akong kauban nga lima ba na di ha. Dito mi sa ilan ni Nick.
10: Pastilawagin mo manghagan ba?
11: Wala na lang kay surprise man niya mura pag naalanganin namin sa oras.
10: Maudewa na katubag.
11: Oo, naglami na nakainom mura ba ko, Steve. Sorry kayo.
10: Okay lang. Kaya pa magkasapatrabaho. Natural man yun na, pahilis eh. Anong gikao dito? Palang kiko ninyo hagarag, pasti lang yun ninyo sa boy. Asa na to si Nick? Ako tong istoryahan nga kung niya hagarag siya. Kinsang birthday to?
11: Asa yung papa?
10: Asa yung papa niya eh. Basin po nung dili po ko pwede dito.
11: Amot ka ni Nick. Basta kay kapoy kaya kong lawas, abi ni mo. Kadlao na may nakauli.
10: Kadlao na mo nakauli, di ay?
11: Oo. Basta kala stress na ko. Nakatulog ko dito ilan ni Nick.
10: Ha?
11: Nakatulog ko.
10: Maubah?
11: Di ako makauban, nakatulog po. tulog mi dito nakatulog, anduhan mo yung nakauli. Kaya nakaya pa manaw nila, may manto sila kaya na may motor. Niya kami nagsakay raman, ipasairohan. Mga ito nga, laban akong ulo. Di man pwede mag-absent ko drone.
10: Sige. Relax lang. Dinis ako sa kumpuesto ha.
11: Sige, Steve.
10: Love you.
11: Sige, love you to.

Ay. Siguro mga tulay na lang yun siguro para makadungagan pa na ako akong tinigom. Hagaro ako sa pagpakasal si Gladys. Wa para mapagpadalas kuya sa kuhay. Ngayon pa niya, tagaan ako niya 50,000. Tama na gina. Mayong trabaho tong tao. Takog swildo, ni makahatag sa manghod. Bisan sa usara kahigayon. 50,000 ang ingong inya. Si Ate Sam, maulang yapon, 50,000. So, sobra na. Igo-igo na gini nga pagpakasal. Ay. Ingon ako si Gladys. Excited ako, dilik na kung makapaabot pa ugma ako siyang sultian. Tawagan ako siya.

0: Hello, Steve.
1: Oh, salamat kay nakatubag.
0: Ha?
1: O sa una, mga bulan na kapin. Katong na birthday mo ilan ni Nake, wani mo matubag.
0: Oo, ako makalimot ato.
1: O niya katong duha kasi mana, wani po kakatubag. O karon nakatubag na gyud. Sa bagay, ako na po niya adjust ba si Nake, time nga bag busy ka. Nya, usay, natulog na siguro.
0: Lagi?
1: Ay, paminasag maayo.
0: Oh, saka na.
1: Excited na ko nga ako na lang isulti sa imo ha dire sa cellphone.
0: Oh, unsa na?
1: Mga July 8, pakasal ta.
0: Ha?
1: Oh, ano na kahaka? Ano na kuratan ka na mao naman ay plano nato. Nya nagpaabot lang ka sa akong gusto nga schedule. July 8, pakasal ta.
0: Kwan, Steve. Nanta ko isulti sa imo ha.
1: Murag problema man. Ha? Unsa ka na? Unsa yung problema?
0: Steve. Kwan. Pasailo ako.
1: Pasailo unta ka? Unsa yung problema di ay?
0: Pasailo ako, Steve.
1: Unsa lagi problema ni mo?
0: Muntis ko.
1: Unsa ka to?
0: Buntis ka.
1: Buntis ka? Pero wala kita may tabo, di ba? Ya karon buntis ka. Saan pa kay tabo?
0: Wala ko magtuo nga may tabo kanto, Steve.
1: Buntis. Isa. Kitse na kabuntis di mo.
0: Ay, numnum ka dito na merti kami sa ilan ni Nick.
1: Oo. Kaya nga noon si Dineta mo.
0: Nakainom ako para sa akong mga kauban. Di ba yun kung kadlaon ako nakauli? Dito may nakatulog ilan ni Nick.

0: Grabe ako pagpangandam, Gladys. Grabe ako pagpangandam. Naglaom na ako ang kita. Mandi mo nang gisayangan ang tanan. Grabe samdi mo. Huwag ka makaunaw na diri ka na ako.
1: Maselo ako, Steve. Maselo ako.
0: Ipaw na lang yung cellphone.

Murgo ako'y nakita, Kuya Ern, sa akong palibot sulod sa akong kwarto. Ni Antong Higayola. Murag ningit-ngit akong pananaw sa dianglim. Bati na akong sulti ni Gladys nga nabuntisan de siya. Ninik nga ako na pong higala. Nasuod na ako kauban sa trabaho. Grabe akong pagpangandam, Kuya Ern, ka naglaom na ako, nag-asa ko. Ang resulta, sila ragyapon din ni Nick ang nagdayon karon kay nanay anak ni Nick kay Gladys. Nagpalayo ako sa mong lugar, Kuya Ern. Ang uban akong tinigom nga kwarta, akong gibilin sa akong ginikanan. Nagdala na lang kong ako ang magamit paingon sa akong pagbiyahe. Halos na ako'y kamatay, Kuya Ern. Permintiin taon ako ubanan sa akong amahan. Sa kwarto, kanunay ako niya panidaan. Kay basin unsay akong buhaton. May nalanggani, Kuya Ern. Giubanan pa ako sa labawang makagagahom. Kay maunag yung tato akong plano. Puslan wa na'y kapuslanan ng tanan. Magpakamatay ako. Sayang ang tanan, pero ano ko'y mahimo, Kuya Ern. Ako kinigishare nga kaagi sa mga higala na to. Yan din ay magkumpiyansa, bisan pa man sa mga igsoon ug suod nga higala. Kaya usahay na imo ahas, Kuya Ern. Mora po imo guba sa imong kalipay. Kuya Ern, daghan salamat. Din yan ako tama na imo magtatampo, Steve. Daghan salamat, Steve. No? Tinuling ngayon ni Steve, nga di kita makumpiyansa lagi. Maigsoon man nato, basta usahay na yung mga higala na to, usahay may muguba sa itong mga pangandoy. So, daghan salamat mga higala no, sa itong mga listeners. Ikaw, kamo, karon nga naminaw din ha. Anyo kalimti ato mga brada ka. Mao na pinaka-importante. Nakikuban ko kaninyo, pinaagis paghatag kinabuhi sa mga nakalalay mga kaagis sa matag tao. Pero ang pinaka-the best nga akong i-share sa inyo, kini atong mga product. Labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Malipay na si Kuya Ern nga naana sa inyo ang mapanimalay. Ugmaw sa inyong gibintin nga kapi. Kung kapi na manggaling, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Ikumplito ang pagpalitin nyo sa Parmasyag Butika ha. Ina Capricorn Gold with Malunggay and Santon pwede sulat sa papel. Og sa atong duha ka klase nga Orion, green ang taklob nga daghang kagamitan. Og ang orange, may pagkamintol, may pagkabugnaw. Kahibalo ko na yung mga higala na to nga mahilig sa mintol ug bugnaw, kining orange ang taklob. Pero gusto nyo daghang kagamitan, green ang taklob na Orion. Mara kung haplas na manggaling, Orion Herbal Liniment Oil. Og sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong vitamina, mga inahan. Ayo kalimti sa matag-adlaw, ang atong Nerveplex Syrup. Para sa inyong mga elementary nga mga bata, nga nag-eskwela, babae man o lalaki, Nerveplex Syrup. O sa atong Nerveplex EE Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na to niya nga nawala ang ganas pagkaon. Nerveplex EE Appetite Enhancer Capsule. Pwede sa mga 13 anyos sa patigulang nga mga edad kung nawala ang ganas pagkaon. O sa atong B40, ang high-dose nga B vitamins. B40, may higala, dakong tabang ang B40 sa mga tao nga adunay nerves neuropathy. Magbinhod-binhod imong kamot, na manusok-tusok sa imong tiil, nga ma-feel nimo, mauna yung nerves neuropathy, basing nadaot imong kaugatan, gumikan sa taas ng edad, no? O baka nadaot imong kaugatan, gumikan sa diabetes. Makatabang ang B40 nga malibihan sa matag-adlaw, anyong gibati, no? O sa lang kapsula, kada-adlaw, mga higala.

o sa atong MegaCare Soft Gel Capsule. Nga dagang health problem ang itiker, no, sa mga high blood, diabetes, pwede mo mutik ni ana. Mahibalaan niyo kung unsa siya ka-epektibo. Sa mga nanay ug tatay nga mga senior citizens, mag-take mo ha para dili din mo dali unog Alzheimer's disease o kaning itawag ng limtanon ba, ango-angon. Mag-MegaCare Soft Gel Capsule mo. O sa mga babae nga nag-anto sa dysmenorrhea, nasakit kayo matag-binulan kung mabot ilang binulan nga regla. Mag-take sa matag-adlaw mga babae sa atong MegaCare Soft Gel Capsule. O sa lang, kapsula lang. Mga ginikanan din ang adunay depression o anxiety ang ilang mga anak, mag-MegaCare Soft Gel Capsule. O sa lang, kapsula kadaadlaw. O sa atong Fairbite Capsule, sa mga higala na ito, nga gamay nga trabaho, gamay nga lihok, daling hangusun, daling kapuyon. Mag-vitamin sa atong Fairbite Capsule, dili ka makalasa o taya, dili po baghapdus imong tiyan. Kung maglipong-lipong ka, luspad kang tanaon, dry imong kaugalingon, ayaw pasagdi, mag-Fairbite Capsule, imintin. Kung asa mo nahiyang, o asa dapat dapat sa inyo nga mga product akong gisir sa inyo mga higala, katong inyo ha, ha? Okay, dagang kay salamat, kinis Kuya Earn, ang iyong Dr. Love, ingon, Dr. Love! Bye-bye, o God bless kaninyong tanan. Dr.

0: na ka ba'y mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o ingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello, hello mga kahigalaan. Welcome na po sa atong programa. Maing adlaw kaninyong tanan. Kini si Buttercup, kauban nato ang ato ang halangdong doktora nga si Doc Choi Bantilante. Hello, yeah. Doc.
2: Hello, ma'am. Buttercup. Thank you, kaayo.
1: Dugay, nagatawa na kita, Doc, no?
2: Lagi.
1: Gimilaw na ko ni mo, Doc.
2: Kay naguhan man ka, nayayay man ka.
1: Kung nayayay ko na, atong doktora, labaw, ganagawin yung nayayay pa.
2: Nayayay ka, ayag yun.
1: Welcome, no, sa itong mga mamiminaw. Salamat ka ninyong tanan sa inyo ang always nga pagpamati sa ato ang programa May Kalabutan sa Panglawas. No, dayon. Bueno, atong isgutan ang panahon na ito karon, ulan-ulan na po.
2: Oh, ang weather karon is nagi chay times na init kayo, dahil mukalitlag ulan, no? Kay May na biya, no? May, June, diba? Ting ulan naman po na. Ubeta na ang uban sila, maglisod sila o bulad silang humay kay mukalitlag ulan.
1: Kana, mo dahil, no? Dapat unta sa June, diba? Summer ka, ayaw na siya.
2: Kuan man, na usob na magod ang panahon. Agi sa, siguro sa climate change, isaan na is that kulang kaayo taog mga trees. No, so inana mo matter gyud na ang climate, wala na kay tay maayong kuan oxygen, no, sa ato ang mga gikan sa trees nato, no, so muna usahay ang shade, no, even kanang gitawag nato og watershed, no, so mo matter gyud kay ang climate change, ang nakatabang man gyud unta gyud sa ato ang kuan diri sa ato is ang atong mga trees, no, atong mga kahoy. So katong nindot tong murag na ako inabasahan na program ni Apple the App na plant pila ka millions of trees, no, so hinauton ta ang atong mga kabatan-onan mo join og kana main anang advocate.
1: Mano.
2: So karon uso jud kaayong sipon agi anang ulan init, so in fact ang ako ang anak, no, itong second ako is nag-fever to gamay, and then I think agi to sa nagsipon siya, sige siya atching, no. So muna nga ang mama gi-vitamins dayon. So muna siya advice nato mag-vitamins ato mga anak, no, sama sa ato ang Nerviplex syrup for our 2 years old to 12 years old, no. So naatay nindot man ani ma'am kay naa siya zinc for immunity, no. So naa sila everyday ani ilang Nerviplex syrup, vitamins plus lysine, and then naa siya taurine para sa brain development and zinc for immunity. Haron dili magdalig sakit-sakit to mga anak. And then aside ana, napa siya chlorella as growth extract, no? Haron tag-as, mga pang Miss Universe kaayo ang height.
1: Then, do po na sa mga adult, Doc?
2: Sa mga adult, natay Nerviplex AE. So, appetite stimulant, no? Labi na kita, kung sa luya ta, natay problema, bisita sa work, no? Or what, kwarta, isa na na.
1: No,
2: makaluya ta na. So, muna siya nga, nandot yung kaya nga mga multivitamins nga, kanang naay paganag kaon, and then aside ana, anapot siya yung side effect nga paganag tulog. So, nindot kayo at least sa ato makarelax ta, recover ta, ma-better ang ato ang sleep, especially sa itong elderly, kaya makaingon sila nga, kanang bitang tulog manok,
1: nga
2: murag walay klarong tulog.
1: Lagi,
2: So muna siya nga kita manggo dili na manguta pareha sa panahon nga nutritious kaya to mga pagkaon. So naanad na tag fast food, no? So fast ra kay lutuon pero kulang kay sa nutrients, no? So muna siya dili na pareha sa unang lutong bahay, luto ni nanay, mga presko pa ang mga sago. No, so karon ang uban gani ana frozen, no, ang mga uban nga mga vegetables, ang uban pa ganing vegetables is kanang naka-canned, no. So mo na siya nga lahi na gid ang nutrients, no. So advice na gid kayo nga mag multivitamins ta.
1: Sakto kay Doc, no. Salamat sa imong pag-remind sa atong mga mamiminaw. Pero para ko to imong gingundok no, wala like, kwarta, okay na na, bahala na, basta atong health, di ba? Kung healthy ta, wealthy ta. So, mara na gapuntag ka ng kwartahan.
2: Yes.
1: So, tingnan din na to, nga to, ang panglawala.
2: Ang kuwan na ma'am, kung nakakaydaghan sakit, syempre, mahal kaayo.
1: Mm-hmm.
2: Mahal kaayo ang mga maintenance sa gaadlaw, no?
1: Tinuod.
2: So, makaingan dyo gana nga kung healthy ka, at least makasave ka sa pamalit sa mga maintenance ni mo. At kana. Least dito na lang ka sa mga vitamins.
1: Kana, dyan
2: na lang.
1: Mm. So, importante ka, ayun no, nga manginom na sila mga vitamins or mga yes. supplements. Uy, nabit iba kong coffee corn.
2: Yes.
1: Itong purple.
2: Yes. Yeah. Gimarket na ba nini, sir?
1: Hmm, no. Ato ang i-invite ang ato ang mga kahigalaan, no, nadugangan ang atong coffee corn. Nga purple, no. Kuan siya, Doc? Made of malunggay. Anzanton gihapon siya.
2: Yeah, it's purple corn because ang corn nga gigamit is purple.
1: Yes. Oh. Yeah, ang gingon din, no, Doc. Doon na po siya eh. Kuna siya no, number one, purple corn. Tapos na siya mangustin, moringa, guyaba no, ashitaba.
2: Ashitaba, kung ano siya, mushroom.
1: Okay, naapod siya barley grass, spirulina, and then ampalaya. Uy, naapod siya yung kuan do? Chia seeds.
2: Chia seeds.
1: Uh-huh.
2: So, available so, chia seeds is papaniwang.
1: Uy, wow. Diba? Lapidyo na siya. Pero pang ingon nila dok no, kahit kuan man siya no, pang paniwang magiday na siya.
2: Umoy ako na dunggan, pero I don't know kung daghan po kayo. Dili po siguro inanakadaghan for niwang ni. Pero I think it's for overall health.
1: Yes.
2: Ang purpose ani ni sir, nga gidugangan dyan niya ang mga ingredients, no? Mm-hmm. Siyempre kay, ang ato ang fad karon is corn. Nga kanang gi-introduce na po siya sa market as alternative sa coffee beans ba? Mm-hmm. No, siyempre ang mga batanon mahilig kaayo o ganang mga kape, no? So at least kani nga kape is healthy, makatabang pangadili kay kamutampok, na yun. Maayo ang imong digestion, naasya'y barley, mm-hmm. no? Which is kanang mga leaves sa barley, no? Which is a good source of fiber. Oo, and then, I don't know lang, wapak ko ka-try, kaya wapak ko tagaya ni Sir Ani. Sir, mangayo niya ako ani. Kaya basin lahi pa ng lami sa, o gumot sa purple nga corn. So, coffee corn, purple.
1: Aha, nagkat ko siya na, guyaba no na, ipot siya. O to, barley no, so dili po tani dali magutom. Mauna nga ako.
2: Wala pa ka-try, ano ma'am?
1: Wala pa. So, I must try. No, gi-invite na to itong mga kahigalaan nga mo-try sa itong coffee corn nga purple. Then, kita po, Dok, mo-try po ta, Dok.
2: Yes.
1: Now na.
2: Ato ning dadog uli.
1: Okay. So, sa mga itong mga kahigalaan din nga gusto nga mo-join sa itong programa, mupadala sa inyo ang mga mensahe din sa itong hotline number 0909-304-8924. Diba,
2: yes.
1: Dok? Ato ang invite na to sila, Dok. Sa imo ang Facebook, sa imo ang Doc Choi, no?
2: Mm-hmm.
1: Kaya kan bitong nangita Doc unsang imo ang kuan Facebook account.
2: Akong Facebook account kuan toy abri-abri hapit. Mm-hmm. Wala ya abri ni ma'am ang messages no na. Wala ni jud mi ka kuan magpa-picture na to ma'am. Ato na picturean ning bagong coffee corner
1: yes.
2: makita nila dito
1: okay.
2: sa ato ang Facebook account na Doc Choi, no? So natoy nakasulat dito sa background nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: Mm-hmm.
2: Sige, start na tagbasa,
1: okay,
2: ma'am.
1: So,
2: may mga questions.
1: Shout out sa takasyot ani ho. Sa
2: sige.
1: Ang number nga 0965. Ang last four digit kay 6735. Ingon siya pa, shout out ko no sa Salawagan, Dok. Dito ni siya sa Quezon, Bukidnon.
2: Yes, shout out no sa taga Quezon, Bukidnon. Thank you kaayo sa inyo ang time nga gigahin para maminaw sa amoa during our kaning program no sa even though short ra kay nimong program mang hinaot mi nga makahatag mi ninyo o ganang help regarding sa inyo ang concerns sa inyong health.
1: Yes, no. Dali na po ta sa ato ang lain nga sender. Sa numero ng 0953 sa last 4 digit nga 4751. Ingon siya din, hello, good PM, Doctora Choice. You are my choice. Doctora
2: wow.
1: Choi, no? Mingawon ako sa inyo ang sa inyo voice na alam ko pangutana ba na ako'y bukol sa bukton. Unya, unsa may day dapat tambal from sa Liloy ni siya, Dok.
2: Mm.
1: Oh, taga Liloy no. Naabot ko na tagihapon dito, Dok.
2: Yes, tagihapon ta sa District 3, no?
1: Mm.
2: So, shout out sa taga Liloy. O thank you kaayo sa inyo ang pagpaminaw dari sa among programa, no? Thank you kaayo sa ato ang text sender, no? So, encourage na to ang ato ang mga listeners diha nga pag-text mo kung sa inyong mga gusto ipangutan na regarding sa inyong health, inyong mga tambal, or positive feedback sa mga products na to, no? So, para sa kuha, kanang mga bukol, no? As much as possible, kung pwede, ipatangtang yun na siya, no? Pero initially, may nga mangyod na, nga dok, mainom sa ko tambal. So, ang first yun na mong himuhin na is kaning bukol, basin infection rani siya, no? Muna nga naghubag diha or nagburot, no? So, initial yun na ihatag sa doktor is antibiotic, no? So, tagaan yun ka ang antibiotic. But, dili mong ko pwede makaprescribe ni mo on air. So, kinanglan mo doon yun kag doktor diha sa Liloy, sa inyong health center ba? Or sa district, di ba? Na district hospital diha sa Liloy.
1: Mm-mm,
2: I think so. Before, nakaanamin ko di ana, nakastay ko kay katoko ang kasin si shout out kang Dr. Marvy Amoy Soliva. No, so nakminyo siya taga Liloy. Okay. No, diha siya na-assign and diha na nakita yung husband. So, shout out sa mga parente ni Kuya Dudong diha, no? Kanag-check siya ang first. So, kinanglan, magpa-check up kag doktor, har matagaan ka og tambal. Initially, ang hatag yun sa imuha na is antibiotic. And then, kung dili na siya mawala sa antibiotic, ikuha na dahil na to kung unsa ni siyang klase, no? It's either manggod na cyst, ang cyst, it's either sulod ana tubig or liquid, no? Or sulod ana is fat, no? Lipoma, no? Fats, no? And then, other ana, which is labi na ang imo ang bukol is irregular, meaning dili siya smooth. Kasagara magud sa cyst is more siya julin.
1: Mm.
2: O kuan nga humok siya in ana no. Dayon i kuan na siya sa doktor kanang i-assess no kung unsa itsura, and then kung tan-aw niya murag dili cyst is either ipa ultrasound pa na niya or pareha himuon, masis man na siya or may lipoma, wala man siya ilain, ana. Wala may pahilis, ana. So, sagaran na, tangtangon dyan na siya. And then, usually, kung inigtangtang, inigrossly makita nila nga liquid ra, or makita nila nga fats ra isulo, dili na siya i-biopsy. Pero, kung ang hitsura niya is medyo makaduta, nga mura siyag tumor, or mura siyag gamay nga mas, no?
1: Mm-hmm.
2: Nga makadudag, dili ta sure kung unsa siya, i-biopsy na nila.
1: So, katong gingon ni mo do, kung dili siya pwede mahilis, pero pwede siya mas mudako.
2: Yes, pwede na siya mudako. Lami na mura, manguna siya ganang pouch, no? So, sige siya kasudlan ng tubig, magadako na siya. Lami na, sige bitaw ni mo, kapikapon. So, mura siya magadako. Kaya mura siya mo, daghag fluid. Na may mga synovial fluids ko dyan sa itong mga ko, ano? Extracellular fluids na ito dyan, ano? So, matapok siya sa sulod dyan, ano?
1: Mm.
2: Kaya mura ramgan siya capsule, na encapsulate lang ang mga tubig ba, no? Muna, kung dili kayo ni mo maputol o tarong ang capsule, kung liquid ra na siya or cyst ra na siya, tubo na siya balik.
1: Ah,
2: so, kinanglan, okay. Inantigo dyan po ang pagtangtang, ana. Okay, kung na'y mabilin sa iya ang murag putos, dito to siya matubo balik. Masudlan na po siya fluid, inana.
1: So, mahinumdum ko, Dok, no, naapo ko yun, ana, sa kong bukol sa likod, Dok. Ako niya na ipacheck ni mo, Dok, o unsa ni Dok.
2: Mm.
1: Kaya naapo ko yung bukol niya, ingon to, lipoma.
2: Mm.
1: Feeling na ko, nang kadako, pero karon po, murag magdigamay.
2: Mm, basin fats. Fats lang wala sulod sa capsule.
1: Ah, okay. Mm-hmm. So, maira po daw ingon ana siya, Dok, no? Mm-hmm. Kaya magkuhan na gaday siya. Anam-anam na po siya mawa.
2: Ang kuhan ng manggod ana, mas cyst man siya or ma-fats man siya, maski nagdili siya malignant, dili siya cancerous, ang kuhan ana is kanang muduot bitaw siya sa mga nearby organs ni mo.
1: Mm-hmm.
2: Muna ang uban, ilan lang ipatangtang. So muna, advice na ko kanang naay mga inanang ginagmay, pwede na siya obserbahan, pakita sa doktor, di rin ba siya cancerous o gitsura, ayaw na sige gilabti. Kung sige na yung maghikapikapon, muda ko gina siya.
1: Mm-hmm. Arang-arang din kang ma'am or kang sir, kaya yung bukol na sa buktong dok, no?
2: Arang
1: na lang.
2: Oh,
1: kaya dili dyan kaya siya ma-press bitaw, labi na-press ako, aning na akas mong likod.
2: Nighigda ni mo.
1: Nighigda ni mo. O, din na-agay times, ani dok, pag mangulungul dyan na siya. Nay, usa ka-adlaw, mangulungul dyan siya. Kaya bitong kurag, ang kasakit bitaw, dok, kubati na ko ka ng mag-dysmenorrhea. Ingon, ano, good nga feeling. Naigo, gidawa itong akong ugat.
2: Nay, mga nerves. Oo, oh, oh,
1: mga nerves. Unang kinahanglan ay ani dok no mag-inom pud ko og
2: B-complex.
1: Yeah.
2: Mm-hmm.
1: So posible ka ni si ma'am
2: tong B-forte, pwede siya mo inom B-40 ana kung naa siya gibati nga mga sakit-sakit. Ang pinaka importante yung himuon niya ipakita jud na niya og doktor.
1: Mm-hmm.
2: Makita jud kung pangutanan niya cancerous ba ning kitsura or di, na kung alanganin ang doktor, iadto na nila og surgeon. Kay siyempre ang surgeon po na siya ay anad kayo kay sa itsura pa lang or inighika pa lang nila, ka-identify gina sila dayon kay syempre mo manay ila ang bread and butter kana mga removal of cysts, removal of mga lipoma o kana mga gagmay nga mass ana ba.
1: Mm-hmm. So thank you kaayo doktora no sa maayong nimo nga pagpasabot og mana to ma'am no kuan sa duol sa kasa
2: doktor diha sa ila
1: ka ba sinog antibiotic ra no ini ingon nga kanang unsa na doc sis. Anyway, naabot na po ang atong oras mga kahigalaan, no? Then, nag-invite nato mo again sa atong hotline, no? Sa katong gustong mo join sa atong programa, katong dunay gustong i-share sa ilang mga balatian, sa atong hotline number 0909-304-8924.
2: Yes. O kanang sa mga gusto po mag-message sa ato ang Facebook account sa Doc Choi, pwede po mo magkuhan di ato. Dayon, sa mga gusto po magpa-check up dari sa amua nami sa DepagMed every Wednesday and Saturday, nami sa PrimeMed every Wednesday afternoon and Friday morning, and then na ako sa Ace Hospital sa OPD clinics namo na sa room 205 Saturday afternoon na po, no? And then kung naay gusto nga magpa-check up, pwede lang magpa-schedule sa akong secretary nga si Neil. Ang among number sa clinic is 0917559686.
1: Alright, so salamat kay mga kahigalaan, no? O hantod sa sunod nga higayon, kini si Buttercup nga kanunay magpahinumdum kaninyo nga sa ngalan ni Kuya Franz, maingon, prevention is better than cure and always cheaper than cure.
2: Yes, o kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine. And for now, bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7, mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di nga, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati, apat na araw, di ko tatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
4: Oo, pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami na tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: With heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: na 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. How sweet it really is to be loved by you. James Taylor. And that song was brought to us by Magic Flakes Cheese, Sakalami Onza Cheese or Crunch, Molami Good, Unbreak Nimo, Upbreak. Ibig sabihin, magpahinga. O medyo, eto na, gloomy na tayo, ano? Nagiging gloomy ng ating panahon. Mag-ingat mga sweethearts, magdala ng payong ha, huwag kalilimutan yan. Malala ni George. A few minutes more before we wrap up the show. Uy, maraming salamat ha sa Abeo Nation Garage Sale. Talaga, nakikinig kayo. Maraming salamat. Oo, nakakatuwa. May lutong, ano to, lutong bahay. Foods at sinugbang pusit. Ay, kalami, ano uy. Pwede pa tikim. Pwede. Ito naman si Sir Eddie Kenya. Mula dyan sa Maramag, Bukidnon. Hi to Ate Janet Hermoso, Nori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, at eto, Dina Kenya. Eto naman talaga, oh, yung ating text line. Anyways, Maylene Lomoso, Jessa Kenya, og Apple, sa kanilang bagong staff na si Grace Monreal. Magandang hapon and thank you sa inyong pakikinig. Hop! Bago ang lahat, mamigay ng blessings. Ito na inaabangan ninyo, The Price is Rise Overload. Ayan na yung aking ruleta, oh. Handa na siya, oh. Kaya naman, let's go spin. Oy, mga sweethearts ko na lagi nakikinig at may entry. Nako, eto na ang sasa inyo. Dito po tayo napatigil sa driver. Ayan, driver ang ating magiging winner. Akin na yung dropbox. Maraming salamat. Eto na, wala sa... Uy, teka lang, taxi driver pala ito. Taxi driver ating magiging winner today. Mula sa Sibitsko Taxi. Congratulations sa Japet Magnetico. Oh, Magnetico. And congratulations sa... Ikaw ang ating winner sa ating paruletang yon. Sa The Price is Rise Overload, magdala ng ID to claim your prize. Huwag kalilimutan yan. Nasa 5th floor FICO Admin Building po kami. Katabi ng West City Central School sa May Vamenta Boulevard, Carmen. O, premyong sasa inyo. And The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value. 8 more minutes bago mag-alas 3. I'll be playing you my final set. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 This is Heart FM. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. 2 minutes more bago po mag-alas 3 ng hapon. Maraming salamat sa lahat ng mga sweethearts ko na talaga namang naki-join, nakisama sa akin all throughout the program. And now it's time for you to be with Harvey Stone para sa kanyang programang Heart Afternoon Drive, alas 3 hanggang alas 5. Ay, nagre-ready na yan. Flex-flex na. O, kasi sasayaw kayo mamaya. And also, some other messages. Sana si Harvey na yung magbabasa nito. Buyoy. Oo, siya nang susunod. Anyways, tomorrow, it's gonna be another date dahil makikita-kita tayo sa Music from the Heart. 9 a.m. to 11 a.m. at dito sa Dear Heart. Webes. Webes bukas. So, abangan yan. And this has been George. I had fun. I hope you did too. Dahil excited na ako bukas. Manatili na katutok dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Ingat mo.

aking mahal kong Ernesto. Alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay, kasi pinakamasayang gabi ng aking buhay nang iniwan ko ang baryo natin. Ang akala ko isang

0: 92.7
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Mark FM News Update.
3: Dalawang gintong medalyang naiuwi ng Northern Mindanao Regional Athletic Association o mas kilala ngayong The Northern Mindanao Star batay sa partial at unofficial tally ng palarong pambansa 2026. Nasungkit ni Peter Janadera ang unang gintong medalya sa Athletic 110 Hurdles Elementary Boys Category bilang kinatawa ng School Division Office Bukidnon. Samantala, naiuwi naman ni Charles James Villepaña ang ikalawang gintong medalya sa Athletic 110 Hurdles Secondary Boys Category. Sa unang araw ng kompetisyon, umabot na sa 5 medalya ang kabuang nakuha ng mga atleta mula Region 10 matapos makadagdag ng 2 silver medal at 1 bronze medal sa mga laban na ginanap nito lamang Lunes. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

0: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Heart 92.7.
2: CDOI. Adlaw, makakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
3: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
2: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
3: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulo ra ko makabawas. Munang nidako ko kaisa nga tanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod aning kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon, lami po kaya lang tulog. Gani, dili na pud sila luya, hindi mabuntag.
2: Mo ba ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
4: Radio with Heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM.

0: 32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 30 minutes after 3 o'clock. Time to brought to us by CDO Idol Hot Dog. My panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Magandang hapon po sa lahat. Nako, andam-andam ha. Parang bubuhos tong ulan na to. Let's consider it a blessing. Diba? Ang daming blessings natin sa buhay. Nakalimutan mo na magpasalamat sa Diyos. Pasalamat tayo ha. Kahit ano ba yung mga natanggap natin. Yung mga hinihingi natin na hindi binigay sa atin. Nako, may rason yan. Diba? Magandang hapon nga pala ha, sa mga kakagising lang galing sa kanilang siesta. Oy! Kumusta? Magkape ka na. At saka yung mga nag-merienda ngayon, happy listening po sa inyo. Ang sarap kumain ngayon ng binaki. Especially dyan sa may Atuga na. Ang sarap ng binaki nila dyan, in fairness. At saka yung sweet corn din dyan sa may Santa Ana, Taguloan. Shoutout nga pala ha sa ating mga sweethearts dyan sa may Taguloan. And of course, ang kanilang mga kapulisan dyan sa may Taguloan Police Station. Happy listening. Mga kaibigan yan ni Sir Cyril Cambalon. Si Sir Cyril wala na dito pero always nakikinig pa rin sa Heart FM dun sa Saudi, di ba? Happy listening din sa ating mga technicians ng Game Tech and Live Fiber dyan sa may Patag Branch. Hi kay Habibi, Ricky Arisgado, and of course sa kanilang tech mechanic na si Boss Christ, and kay Mom Ching, and kay Sir Renerio Senior. And it's coming from Sir Kent Edith. Happy listening po sa inyo ha. 3:32 ang oras natin. Alam nyo na kung saan nyo ipa mag-message sa akin na rekta na. Gusto nyo magpadala ng kanyong mga pabati at saka request, 0917-1579-927. Pwede rin sa ating Facebook page ang Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Babalik ako with more music dito pa rin sa ating programang Heart Afternoon Drive dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart
1: 93.7. This is Heart FM. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Buhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
4: radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bogidon, 3:45 ang oras natin. Ang gusto mong sumayaw ha, oh, no need to ask permission, sayaw lang di ha. Anyway, happy listening sa ating mga Zumba Momshies ngayon. Lahat ng mga nag-Zumba ha, Zumba sa barangay, Zumba sa studio, Zumba sa bahay. Saan ba kayo nag-Zumba? Iba naman is nasa kusina. Iba pala yun, nag-sugba pala yun ha. Magandang hapon sa inyo ha. Hi din kay June Box. Sabi niya, todo kayod, himo o cabinet. Nako, pwede ka nang magiging secretary ha. Cabinet secretary. Mayong hapon si mo, June Box. Hi din kay Mommy Elaine Gales. And of course, mga kasamahan niya dyan, pamilya niya ha. Gales family sa may barangay 17, Burgos del Pilar. Mayong hapon si mo, Sir Nick. And also sa ating mga kaibigan, mga technician ng GameTech Only Fiber. And it's coming from Sir Kent Edit. Magandang hapon po sa inyong lahat. And also kay Daniel May Gonzalez. Diyan po sa may puntod. Happy listening po sa inyo ha. And also hi din po sa ating mga sweethearts. Diyan sa may Ipunan. Shoutout sa inyo ha. Hi din kay Cressel Bagares. Makulimlim na hapon daw. Sabi niya, uulan na. Buti pa si Cressel, may daladalang payong. Shoutout dahil kay Carl Hyven, kay JM Potpot. Bango na daw sila. And sa lahat ng ating mga sweeters dyan sa may puntod and also sa may Makabalan, magandang hapon po sa inyong lahat dyan. 3:47 ang honest natin. Magbabalik ako with more music right after this short break. Dito pa rin yan sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di nga, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati, apat na araw.
4: Apat na arao bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng awa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee?
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7. This is Heart 92.7.
1: Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Heart FM Cagayan, the Oro 93.7 Heart FM Bukidnon. 4:14 ng oras natin. 3D with Jungkook. And that song was brought to us by Magic Flakes Cheese sa Kalimion sa Cheese of Crunch. Mulabit po ng break ni mo. Speaking of break, second and final break po ng ating programang Heart Afternoon Drive. Nako, kapit lang kayo ha, hanggang alas 5. At saka maraming salamat in advance sa pagkapit. And yung mga payong natin dyan at saka yung mga kapote, huwag kalimutan kasi may iba na siyang mahal. Anong connect? Magandang hapon kay Lola Amy and of course yung mga kaibigan natin dyan sa may kamamanan. Roxanne Mancha, shout out to you. Kay Sir Lorimer Sakala and also sa ating paboritong mayor dyan ha, si Mayor Miles. Kumusta ka na Miles? Na-miss ka na ng Kuya Harvey mo ha. And also hi na din po kay Christine Jean. Mayong hapon si mo Christine Jean. Mami Elaine. Ating batiin si Mami Elaine kasi sa lahat ng programa natin, andyan siya palagi. Ako maraming salamat Mami Elaine ha. Tsaka kasama niya palagi si Sir Nicholas. Mami Marilyn, magandang hapon sa iyo. Hi na din kay Pearl, kay Cassie, and also kay Lucas. Shoutout po sa inyong lahat dyan ha. At magandang hapon din po sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Bukidnon. Shoutout dyan sa may Pangantukan, Bukidnon. Kumusta naman mo diya, oy? Wala ba'y ulan di ha? Mayong hapon sa inyong tanan diya ha. Mahimo pa i-text ko be. Imingaw na ko sa inyo ha. 4:16 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 FM. Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape ma'am sa imong paggamit ni ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakaningdot ani siya, lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon kay ngano. Kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas. Mo nang nidako ko kay isang tanan gani sa niagin, sintay 3 karon ni 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn. Mao na siya usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapit pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya indig mabuntag.
1: Mao ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: Cagayan de Oro City.
4: Choose your race category.
5: 3K, 5K, or 10K. Top 3 finishers for each category will receive medals and cash prizes. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers. Lab Co-op. The FICO Run 2026.
4: The FICO Run 2026.
5: For online registration, visit ficorun26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: Shout to the heart! Can you feel my heart? This is...
6: This is Heart 92.7.

0: ako.
1: 32.7 Hard FM Cagayan de Oro, 33.7 Hard FM Bukidnon. Oras natin, we've got 30 minutes after 4 o'clock. And that song was brought to us by Playtime Entertainment. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcore.ph. Magandang hapon nga pala kay June Rosa, dyan sa may JL Flower Shop. Of course, dyan yan sa may Divine Shepherd Bulwa. Shout out po sa inyong lahat dyan. And of course, yung ating mga sweethearts dyan sa may Aura Meat Shop at sa may Bulwa, Dalipa pa. Magandang hapon po sa inyo. Madag-umon nga hapon. Pero may oras natin, 31 minutes after 4 o'clock. Check na natin ha, ang kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Magkakasama natin at yung mga Heart Pasada Group.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
1: Tanggapin natin ang report ni HPG Joseph Ronaro of MRG Taxi. Magandang hapon sa iyo, Joseph.
3: Magandang hapon din sa iyo, Harvestone. Mga kasada na daanan ko, maluwag, lalo na po dito sa banda po ng Bulwa. Yung papasok at palabas po ng Bulwa, may kaluwagan pa naman sa ngayon, Harvestone. Hanggang nakarating ako ng Gauswagan Highway, maluwag pa rin. Stopan ko lang po yung masakyan dyan. Nakadaan ako ng Bulwa Terminal, Harvestone, maluwag pa sa ngayon. Nakadaan ako ng Patag, papunta ng 6th Division Patag, maluwag. Stopan ko lang po yung masasakyan. Hanggang nakarating ako dito sa banda ng Carmen Market. Sa Carmen Market, Harvestone, maluwag pa naman. Lalo na po dyan sa may banda po ng bus terminal dyan, papunta po ng Sabir Heights sa papunta ng Bukidnon, maluwag pa dyan, Harvestone. Hanggang nakabalik ako ulit dito sa banda ng Patag, 6th Division Patag, maluwag, crossing Apobel, maluwag pa rin. Nandito ako ngayon sa banda po ng Bulwa Highway, Harvestone. May kaluwagan pa sa ngayon, Harvestone, ang mga daan dito sa banda po ng Bulwa sa ngayon, Harvestone.
1: Maraming salamat sa iyong report.
3: Yan ang litis sitwasyon ng mga kasadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Ranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic, Alamin.
2: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic, Alamin.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boytrago family.
2: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit ubo, sipon, maglisod mi sa iyaha magbantay, itong dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
1: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
3: I love EXL Makabuhay. Makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
8: Kinakumuha pulubarte.
9: Tunog Chana by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7.
10: Oh, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
9: Heart FM, sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
11: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
12: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
13: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
14: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
11: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
12: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
13: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
14: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
11: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
13: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
14: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
12: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
11: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. 4:45 ang honest natin, sweethearts. Time to brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Magandang magandang hapon once again, Mommy Marilyn. At tsaka pabati niya yung mga sweethearts natin dyan sa Michelle NJ Kauswagan. 24 hours daw sa nakikinig dito sa Heart FM. Ako, maraming maraming salamat sa inyo, ha. Pabati natin si Alexis Ragmak and also Heidi and Michelle Maba, ang kanilang cashier. Nako, ang daming pera nito. Hi din kay Jerry Boy, hi kay Chris Nino, and also kay Jupiter or Jupitet Yakuna. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan, ha. Dyan na ako magpa-gas. Makakabili na ako ng bagong sasakyan, ha. Magandang magandang hapon sa inyo once again, ha, dyan sa may NJ Kauswagan. Galanog-lanog yun doon, ha, pa'y video. Maraming maraming salamat sa inyo dyan, ha. Mami Marilyn, mabuhay ka. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Eto na, ang ating The Price is Rise Overload. Muling iikot na ang ating ruleta. Pipili muli ng maswerteng sweetheart na mananalo ng bigas at grocery items. Eto, at dito tayo huminto sa mga drivers. Bunot! Okay, taxi driver yung winner natin. Pangalan ng kanyang taxi, Sibitsko Taxi. Congratulations kay Japet Magnitico. Japet Magnitico ng Sibitsko Taxi, nanalo ka po ng bigas, yehey, at grocery items. Kaya pwede mo nang makuha ka agad ang iyong papremyo, basta magdala ka lang ng ID at punta ka lang dito sa aming himpilan. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen, tapat lang sa West City Central School. Heart FM, The Price is Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. 4:47 na po, oras natin, sweethearts. Kasama pa rin si Harvey Stone. Of course, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7,
1: this is Heart FM. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
2: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan po. Okay. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy. Awa ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko. Maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung mapatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, no, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po,
1: inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart FM 93.7. The price is Rise Overload. The price is Rise Overload.
6: Overload? Tama!
5: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is Rise Overload.
6: Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kumpletos rekados na.
5: The price is Rise Overload.
6: Marami ang mananalo, araw-araw.
5: Kaya sweethearts,
6: padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
5: Heart FM's The Price is Rise Overload. The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidon. A minute to go before hitting 5 o'clock. Fine time for Harvey Stone. Naku, maraming salamat ha. At sinamahan niyo akong kumapit. Kapit talaga hanggang alas 5. Jason Tesoro, maayong hapon sa iyo. And of course kay Kate, mas maganda ka pa sa hapon. Hope to see you soon ha. And leaving you with a song from River Maya, Kisap Mata. Play right here sa Heart FM. Bukas Webes, I'll see you back para po sa another edition sa ating mga programa ha. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Bye-bye, Amping. Love you all.

0: kabantay mo mga pinanga nga mag-request ka ni blood test ang doktor, usually, muhatag yung sa instruction, ayaw kaon after 10 p.m. Kutoblan yung alas 10 mo kaon. Or usahay mo yung anong doktor nga mag-fasting ka ha 8 to 12 hours. 8 to 12 ka mga oras dili ka mukaon. Ngano importante man kaayo ni mga pinanggap. Tungod kay sa panahon kita mukaon, ang atong lawas magsugod na siya og paggaling niini, pag-absorb, pagsuyop pud ani og ilan ning i-transport ang kining mga sustansya paingon didto sa to ang mga dugo. Pila lang ka mga minuto humanta mikaon, daghan kaayong mga butang mahitabo sulod sa to ang mga lawas. Pila lang ka mga minuto ang imuhang sugar mo taas na siya sa imuhang dugo. Ang imuhang blood fats, kaning gitawag triglycerides, mo hinahini na nagtaas. Pila lang ka mga minuto ang atong atay magsugod na po na siya og pagpagawas og lipoproteins nga nagdala mao na siyang tagdala sa cholesterol. Kini but pasabot nga kini ang dugo nato temporaryo nga puno sa mga sustansya gikan sa ato ang pagkaon nga atong gikaon. Gihimo ang laboratory test panahon ngayong ani ang imong kondisyon. Busog ka. Wa panahon mang galing dito. So ang result dili gyud siya ang imuhang tinuod nga baseline health condition. Instead, ang laboratory pwede ang iyahang nasukod ang na-measure na dito temporary ang epekto sa imuhang last nga gikaon. For example, if you eat a heavy dinner late na kaayo, alas 10, alas 12, unya labi na daghang tag mga senior baya nga mumata tuwang gabi kay gigutom, unya mikaon pa. So, pagkuha og blood test sayo sa buntag, let's say alas 7 sa buntag, alas 8 sa buntag, ang laboratory pwede ang ma-detect niya ang pagtaas sa imong triglycerides or cholesterol gikan to sa imuhang pagkaon. Mauna nga ang mga doktor mag-require gyud og pagpuasa, fasting 8 to 12 hours. Kabalot mo mga pinangga nga panahon mag-fasting day ang tao, kanang wala na gigaling dito ba? Wala na giproseso sa tong tiyan bitaw. How ang natong tiyan, relax na atong tiyan. Ang ato ang dugo mo balik na siya sa stable metabolic state. Mayingon ganitag stable ang imuhang metabolic state but pasabot nga atong lawas ni balance na unya ni normal ayang function. So sa ato pa pagkuha sa ato ang dugo, pag measure sa ato ang dugo, unya walay sulod imong tiyan, mugawas gyud kun unsa gyud ang tinuod sa imuhag yung dugo, no? Ang tinuod nga measurement sa imuhang cholesterol, sa imuhang blood sugar, o sa imuhang metabolic condition. Mauna, pinangga, dako kay tabang, labi na sa mga hiblaron, sa mga diabetison, ayaw na mo o di na tamukaon o mga karne, isda, itlog sa gabi. Pagtaas ng sugar, pagtaas ng cholesterol, ayaw nagkaon ana ang imong kaonon na lang katong dali humo ka itunawon. Let's say dahon-dahon lang imong gisud-an, pinobri ra gyud. Wa na kay laing sud-an, dahon-dahon lang gyud. Ay natugsubakig mga isda, mga karne, ayaw na. Pwede ka mga sayote lang ka, mga opo baron, patola lang baron, kana lang ang imong kaonon. Basta diabetes na ka og taas ang imong kolesterol. Pero sa buntag, pwede ka mukaw isda, pwede ka mukaw itlog sa buntag. Sa udto, pwede po medyo gahi-gahi ang imong pagipangaon. Pero sa gabi, kumahimo, humok para nga mag-fasting ang imuhang lawas. Mabitaw gitawag breakfast sa buntag. But pasabot nga pag-abot og alas 6, alas 7, alas 8, mukaon na ka. Ang tawag ana breakfast. Ngano man, supposedly, nag-fasting ta sa gabi. Kini ang pinaka-importante nga lifestyle nga ma-establish ni nato nga mag-gabi, labi na ha, especially sa mga tag-as o cholesterol, o sa mga diabetison. Kinahanglan humok ang magpangaunon magabi. So unsa to nga mga klase nga mga humok-humok? Mas the best tong kuan mga green, no? Green leafy, pwede pod mga gulay nga humok. So unsa man ang mga gulay nga humok, pwede ka magkalabasa, pwede ka magpatola, opo, pwede ka mag repolyo. Labi ng repolyo, butangan nimo ng mga lamas. Unya, butangan nimo ng olive oil or extra virgin olive oil, salad lang, imong kaunon, repolyo, na ay bumbay, na ay kamatis, tangan nimo og lemon, butangan pod nimo og extra virgin olive oil, unya, butangan nimo og asin, asang lamia na. Nindot kina sa na ay hormonal problem, na kay hypertension, diabetic ka, the best kina sa mga pinaga. No? Mga ingana nga mga pagkaon. So, sa mga diabetison ha, o sa mga tag-as o kolesterol, kada humagkaon, kumahimo, naagyoy 10 to 15 minutos nga pagbaklay. Labi na human panihapon. Doon ako kayo na siya o kalainan. Light movement. Mupa-activate na siya sa itong mga muscles. O ang muscle, muna siya mo act like glucose absorber. The more nga maglihok-lihok ang imuhang mga muscle, the more i-absorb niya ang mga asukal sa itong dugo para di ito mahimong stored fat, di ito mataas ang imong kolesterol, mahinahinay itong sunog. Kada liuk-lihok ni mo, mapahinahinay nagsunog mga pinaga. Pag ina-absorb na sa imong mga muscle, ang sugar gikan sa imong dugo, mo na yung makapahinahinay baba sa imong sugar, nga dili mo spike ang imuhang sugar, dili mo taas ka imong sugar. Mapa-improve po na siya sa digestion. Unya, mapareduce ang triglyceride formation. Layo ka sa pagbagtok sa imong mga kaugatan. Layo ka sa pagbarabara sa imong kaugatan. Tungod kay naglihok-lihok ka human og kaon. Dili ka makadungog mga pinangga nga. Hala, nitaas kay ang sugar paggagabi. Hala, nitaas kay iyahang blood pressure paggagabi. Hala, naglaan iyahang dughan. Naghuot iyang dughan. Nga naman. Ni hapon, istangi kaon niya, diabetes o na, o niya, pag humagkaon pag yun, naglingkod-lingkod ra. Way labot niya kung giapilan pag yun o kagool, giapilan pag yun o na konsumisyon, na stress siya sa iyahang kauban sa balay. Way apil pa niya kung grabe iyang stress tungod kina ay pay problema. Mupasamot na siya nga mas hinay, magaling ang pagkaon, onya mo'y hinungdan, mutaas ang imuhang blood sugar level, mutaas po ang imuhang kolesterol. Nganuman, panahon na ka sa stress, no, kasuko, or kabalaka, kahadlok, kaguol, ang imuhang lawas mo activate ang iyahang stress response system, kanang gitawag bitaw fight or flight. Kining response mo release o pipila ka mga hormones. Apil diha ang cortisol, mo na siyang stress hormone. Ikaduha, adrenaline. Ikatulo, noro or noradrenaline. Kini nga mga hormone, mo prepare ni siya sa tong lawas para mo atubang og mga delikado or danger. Pero makaapekta sila sa imuhang metabolism. In what way? Pag mo shoot up ang imong cortisol, pagtaas ang imong cortisol, labi na gabi yung tating pahulay, dabi karon kay ni taas man siya, ang cortisol mo signal siya sa imong atay, nga atay, pag-release diha og stored glucose, paingon dito sa bloodstream. Kung ano man si liver, magpagawas siya og mga glucose, paingon dito sa tuang dugo. Tungod kay ang atong lawas na gunahuna nga kinahanglan tag extra energy para morispanta sa danger. So even ang person o ang tao wala mi kaon, ibutang nato, wa kami nanihapon, wa kay gana ikaon tungod kay grabe imuhang kaguol, kabalaka, kahiubos. So ang blood sugar pwede gihapon mo taas bisag wa kay tarong kaon. Nganuman lagi kay ang stress hormone mo signal sa imong atay nga ang imong atay magpagawas og daghang sugar. kay nagtuo imong lawas nga naay danger, kay namang yung danger, nag-uol ka, nalagot ka. This is why people nga naay mga diabetes, inyo gining obserbaran, mutaas jud lagi ang ato ang blood sugar level kung stress ka. How about ang ato ang cholesterol, doc? Mutaas pud ba kaha siya panahon nga stress ta? Yes, ngano man ang stress hormone mo paapekto gihapon siya sa fat metabolism. Ang cortisol, kaning stress hormone ha, kining si cortisol, iyang i-stimulate, unsa nang stimulate, iyang bumbahan ang atay, iyang ituklod ang atay, iyang dasigon si atay, mag-produce og more triglycerides og kining gitawag very low density lipoprotein. Og kining VLDL, later mahimo ni siyang LDL cholesterol. Mao na gitawag bad cholesterol. Timani ha, pag chronic stress ka na, ang imong cortisol iyahang bumbahan si atay para magpagawas og more aning mga triglycerides, mga fats sa lawas, nga maopo ni siya ang managhan kining gitawag bad cholesterol. Imagine nganong wa maulii sa imong tambal sa supplement, kay ngano man wa gitangtang ang hinungdan, sigig kaguol, sigig ka stress.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga nalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang EXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Ayat, it's EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: Dok, di man gyud mawa ang stress, tinuod gyud. Dili mawala ang stress. Kasi ang stress kailangan i-manage. Dapat makakatunta mo manage sa stress. Pareha bagod panahon sting bagyo. Mawa bang bagyo sa Pilipinas? Dili man. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. Labi na kung kusog mo hagok, huot ang dughan, taas ang BP, taas ang blood sugar, kailangan yun mag-inom before matulog og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Isa or duha kapsula aron nga di na maghuot ang dughan. Gaan imata, inig kabuntag. Kung naay gibati mga pinangga, pwede mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule buntag udto hapon. Medyo overweight ta, dako ta, pwede tagtulo capsule inuma before matulog. Aron kondisyon ang lawas.

sa atong lawas natural defense system. Iyang suportaran ang immune system function, healthy blood sugar regulation, anti-inflammatory activity, detoxification and liver support, circulation and metabolic balance. Because of these natural compounds, dali ra maulian ang atong fatty liver, ang ato ang blood sugar level, o ang mga pamanhod-pamanhod sa atong mga kamot, o mga panghanap-hanap sa atong mga mata. Hinumduman nato nga ang mga supplement, mutrabaho ni sila pag-ayo kung i-combine nato sa healthy habits, balanced nutrition, proper rest, and a positive lifestyle. Mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. For more information, you may visit Doc Briwala Center or contact 0968-574-3525. 0968-574-3525. Naatay libreng check-up and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center. Kanto sa Julie's Bake Shop duol sa Quezano Tibungco, Davao City. Ablita Domingo hantod Biyernes alas 8 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Balikta sa tuang tulumanong basta healthy, happy. Hinumduman nato mga pinangga nga ang pagkataas sa kinabuhi. Ang longevity is not only about what we eat. Dili lang unsa tong gikaon. It is also about how we live emotionally every day. Aron mataas tong kinabuhi, kinahanglan tun-an nato unsaon nato pag kinabuhi emotionally. Kaning atong pagbati, atong panghuna-huna. Ang mga scientist mga pinangga, ilang nadiskubrihan nga ang matag-adlaw nga routine. Kanang imong ginahimo matag-adlaw ba? Nga mo-create siyang emotional security. Kana bitong mubati ka na kay kasiguruhan sa imong pagbati sa inyong relasyon. Makatabang na siya nga mutaas ang kinabuhi og mahimong himsog ang mga kinabuhi. Dili lang supplement, dili lang basta imong gikaon o sa gikaon nimo. Ang importante di ay nga usa sa mga formulas nga mutaas ang atong kinabuhi. Basta naatay ginahimo matag-adlaw nga mo create ni siyag emotional security. In other words, peace of mind protects the body. Nagani kay kalinaw sa imuhang hunahuna, maunay mo bantay mo proteksyon sa imuhang lawas. Og daghan sa mga long-term health studies ipakita nga ang mga tao nga nag-maintain og stable daily routines, supportive relationships, and emotional balance tend to live longer. Mas sila ang mas taas og kinabuhi basta ang inyong relasyon is supportive gyud. Dili mo iyaiyahay, dili mo magpasagdahay. Ang research gipublish sa Journal of Psychosomatic Medicine og sumalas pagtuon sa Harvard Adult Development Study. Nakita nila nga ang emotional stability, social support, and consistent daily habits are strongly linked to lower stress hormones, better heart health, stronger immune system, and longer lifespan. So katudi ay gusto nimo nga mo lower imong stress hormone, dili managas ang imong mga stress hormones, muligo ng imong lawas, mo strong ang imong immune system ug mo taas ang atong kinabuhi, kinahanglan di ay naadyugay social support. No, naadyugay social support. Dili kay mag-inusara ra ka. Dili kay wala kay time sa imong family, sa imong relasyon. Dapat naadyugay time sa relasyon. Kaya mga tao naka-experience of chronic stress, loneliness, and emotional insecurity. Sila ang mga tao nga tag-as og cortisol. Mauna sila nga prone sila, mutaas ilang blood pressure, ilang blood sugar,
ilang kolesterol,

0: og moluya ang ilahang immune defense. Nga naman, emotional insecure, nag-inusara ka, unya, ang imong stress, sobra duha kasimana na. Okay, hatiman anato ning mga daily routines ha, nga mo build yun sa emotional security. Number one, dapat consistent yun ang imuhang healthy sleeping habits. No, na kay consistent sleep schedule. Dapat kaabot yung kag 7 to 9 hours nga tulog. Kana bitawang mailhan man imo nga healthy imong pagtulog kay pagmata nimo sa buntag, kaan imong paminaw. Kana gyud ang timan ipinaga. Makabalog yung ka nga healthy ang imong pagtulog. Mulig-on ang imong lawas basta kada mata nimo gaan ang imong paminaw. Unya, i-maintain gyud kani nga routine, healthy relationships. Pagpasabot na kay time sa pag-istorya, pag-sharing, o supporting one another, mauni siya makapag-build sa emotional stability. Ikatulo, dapat na kay daily gratitude and reflection. Ang mga tao nga nag-practice o pagpasalamat, nakita sa pagtuon nga mas lower ang ilang stress o na sila ay mas maayo nga kasing-kasing. Mas healthy ang ilang kasing-kasing. Ikaapat, importante nga natay spiritual connection and prayer. Ang pagtuo o spiritual reflection ka na malandong ka ba? Sa imuhang kaugmao, na malandong ka sa imuhang unsa imong buhatunon karong adlaw, na malandong ka, nagapangayo kag direksyon, kusog, kalinaw, tanan. Ginatanaw nimo aware ka dapat sa imong kaugalingon. Mauni siya ang mag-provide og inner peace during difficult situations. So, kini nga mga routines may look simple but they create deep emotional security that protects the body over time.
1: Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin yun. Nasa unsang sikreto ni mo, Mayor? Unsang vitamins ni mo? Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Hi, EXL Makabuhay.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Si Melissa Montayre, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, manggod na-diagnose ko og PCOS. For a month, gitry na ko og medication and daghan magod siya side effect. Nangyata ko og alternative, nag-recommend akong father, gitroduce niya EXL Makabuhay Plus na capsule. Para sa ako, magod na effected siya. Napansin na ko katong napa-inflammation. Wala na ako siya na-experience consistently for 2 months. Nagbalik akong dugo regularly. Motigipadayon ako siya. Ako, ang panawagan lang sa inyo is suway ninyo EXL Makabuhay Plus capsule.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Hi, EXL Makabuhay!
2: Basta healthy, happy!
0: Let me share this inspiring kasabihan or thought. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Peace inside the mind often becomes strength inside the body. Sagad gyud nga kakwaan na tukusog sa sulod sa ato ang lawas is ang makalinaw sa atong mga huna-huna. Mauna nga importante, di lang ta ingon nga basta unsay kauno nato, unsay likayan apan, importante nga natay kalinaw yun. The Bible also reminds us of this principle. Ang word for today, makita sa Proverbs chapter 17 verse 22. Proverbs 17 verse 22, a cheerful heart is good medicine, but a broken spirit dries the bones. This verse beautifully shows the connection between emotional health and physical health. Inumduman nato nga usa ka malipayon kasing-kasing mo trabaho na siya sama sa medisina alang sa tong lawas. Because in the journey toward longevity, a peaceful heart may be one of the most powerful medicines God has given us. Stay healthy, stay hopeful, and may peace fill your heart today. This is Doc Bri Palangi. God bless you all.
2: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
10: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak na nangalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Hi, it's Elma Kumay.
11: Makabuhay day sa inyong lahat, Dr. Glenn Sanico, Integrative Wellness Specialist and DOHP Tax Certified Naturopathic Practitioner. Alam niyo po ang tunay na kalusugan ay hindi lang galing sa isang malaking desisyon. It comes from a small, consistent choices araw-araw. Kung ano ang iniinom natin, kinakain at paano natin inaalagaan natin ang ating katawan. Kaya sa aking personal routine at pati na rin sa aking mga pasyente, laging kasama dyan ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Kaya po mga kamakabuhay, bawat araw ay new opportunity to choose better health. Simulan po natin ang araw with the right energy and protection. Always choose life, always choose health. Kasama niyo po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee.
12: Halina't magmakabuhay.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Maayong panglawas, bato, bisan, unsang balatian, ang kakapoy og stress, adunay daghang negatibong epekto sa imong panglawas, ug panghuna-huna, aron ikaw,

0: maka Buhay Plus Capsule, batok sa stress, kakapo, o sakit, kusog nga natural, lawas na optimal sa EXL. Maka Buhay Plus Capsule, may buhay sa matabuhay.
1: Maka Buhay!
0: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Ay, EXL Makabuhay.
4: Basta healthy, happy!
5: 93.7 Heart FM time. It is now 2:35.
0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and energized ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
8: Radio with heart.
9: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:44.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:13.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Pinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, napigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Di na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:44.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:15.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:30.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
3: Mga impormasyong pangkalusugan,
4: testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
5: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito'y binumuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
5: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
4: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
5: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
4: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
5: Tumutulong mapababa ang risk
4: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
5: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
4: sa mga tinatamaan ng arthritis.
5: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
4: Tumutulong din na makontrol
5: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
4: HEPA A,
5: HEPA B,
4: pati na ang fatty liver.
5: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
4: Tumutulong din
5: magpababa ng timbang
4: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
5: Dito sa atin sa Quezon,
4: mabibili na
5: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
4: sa mga butika,
5: pharmacy,
4: drugstores,
5: tindahan
4: at mga grocery stores.
5: Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E.
5: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Nasa kulay dilaw na karton.
5: Ugaliin din
4: ang pakikinig
5: ng programa
4: Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
4: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
5: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
4: Ang sikreto ng kutis na blooming,
5: pinagsama-sama sa iisang sabon.
4: Kojic para sa linaw,
5: gluta para sa kintab,
4: papaya para sa kinis,
5: at carrot para sa healthy glow.
4: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
5: at sunflower oil para sa healthy skin.
4: Ang Rice 4-in-1 Soap,
5: tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
4: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets
5: sa inyong mga lugar.
4: Hanapin
5: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap
4: para sa kutis na blooming at healthy.
5: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
4: Glow na todo
5: sa presyong abot kaya.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo?
5: Bili na!
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino
5: ay magbigay ng isang dekalidad
4: na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa,
5: kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
4: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
5: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
4: na may positibong epekto sa katawan
5: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
5: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
4: magdulot ng enerhiya,
5: naglalayon sa malusog na balat,
4: malusog na puso,
5: at iba pang aspeto ng kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
5: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
4: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
5: at positibong buhay.
4: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
5: ay umaasa
4: na sa pamamagitan ng produktong ito,
5: ang kanilang mga suki
4: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na
2: ang programang Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide.
2: Sabayang napapakinggan
0: sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
2: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi
2: ang kagalingang hatid
0: ng Rice Herbal Products.
2: Testimonya,
0: patotoo,
2: karanasan,
0: maging mga katanungan
2: sa pag-iinom at paggamit
0: ng Rice Herbal Products.
2: Ito na
0: ang inyong lingkod
2: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
0: Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balandudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating bulamang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na namang muli sa ating bulamang balandudunan. At din sa atin yan, ang ating po naman yung pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Siyempre pa mga kaibigan, ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. San man dao po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na namang muli. 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan. Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento sa ating po namang programa, tara na, tawag na po kayo mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan. Itawag nyo na po ang inyo po namang mga kwento dito po sa ating programa.

Tawag po sa inyo po namang mga telepono 0969-226-9623 mga kaibigan, ang ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudod.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating malamang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating balatuntunan. Tawag nyo na po! Yung ating walamang numero na pwede ninyong tawagan dito po sa ating balatuntunan. At syempre pa mga kaibigan, available po yung ating walamang rice coffee mix, herbal coffee 14 in 1+1 sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, sa inyo po naman mga lugar mga kaibigan. Hindi lang yan, yung ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 25 in 1. Available na available din po mga kaibigan sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Ang ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 25 in 1. Pati yung ating po namang sabon, ang ating po namang rice 4-in-1 premium glow soap.

0969-226-9623. Ang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po naman palatuntunan. Tawag lang po. 0969-226-9623 mga kaibigan, ang ating po naman numero.

Eto, sabi dito mga kaibigan, Kuya Boy, saan po ba mabibili ang rice coffee dito po sa aming lugar? Taga Dinalupihan, Bataan po kami. Teka lang po, at titignan po natin dito po sa ating listahan kung saan po tayo pwede makabili dyan sa Bataan. Saan ngayon? Dinalupihan. Ito po, dyan po sa CarePro Pharmacy at saka sa kay opo, CarePro Pharmacy dyan po sa Dinalupihan. Meron din po sa Bataan mismo, sa Balanga, Value Health Pharmacy sa Balanga. Sa Bataan mismo, RMF Pharmacy, Consumers Drug, Marks Pharmacy, Drug Mix Pharmacy. Yan po yung pwede po nating mabilhan ng ating po namang produkto dyan po sa Bataan.

Ito, galing po naman sa Kulasi Antique. Sabi dito, Kuya Boy, pwede po ba akong uminom ng rice coffee? Meron po akong rheumatoid arthritis. Makatutulong ba ito sa akin? Opo, bukod po sa iniinom po ninyong gamot, galing po sa doktor kung sakali pong meron po kayong maintenance, ano po, at meron pong reseta sa inyo ang doktor, makakatulong po ang atin po namang rice coffee, ano po, ah? Tandaan, ang ating po rice coffee hindi po gamot. Makakatulong po ito sa inyo sa inyo po naman mga iniindang karamdaman. Sa Kulasi Antique po mga kaibigan, ano po sa nag-text po sa atin. Available po dyan yung ating po namang rice coffee sa Farmacia Felicidad at ZK Pharmacy. Muli, dyan po sa Antique, Kulasi Antique, Farmacia Felicidad at ZK Pharmacy. Dyan po natin pwedeng mabili yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. At meron na po tayo mga testimonya patungkol dyan sa rheumatoid arthritis na natulungan po ng ating po namang rice coffee. Again, hindi po gamot ha, ang ating rice coffee do po ay makakatulong po naman. Supplement, kumbaga mga kaibigan, makakatulong po naman sa atin po naman mga iniindang aramdaman. Ang inyo po namang kondisyon, which is rheumatoid arthritis, ay higit pa po sa karaniwang arthritis po yan. Isa itong autoimmune disorder kung saan inaatake ng immune system ng katawan ang sarili nitong mga tissue. Karaniwang tungkulin po ng immune system ang protektahan yung katawan laban sa sakit. Ngunit sa rheumatoid arthritis po, ito po ay nakatuon sa mga kasukasuan at iba pang bahagi po ng ating katawan. At meron na tayong testimonya patungkol dyan na natulungan po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 sa tuloy-tuloy po nitong pag-iinom. Basta po araw-arawin lang yung pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Araw-araw lang po tayo dapat umiinom po nito nang sa gayon ay maibsan yung iniinda po natin karamdaman. Kasi nga, sabi nga natin, yung taglay po ng ating rice coffee ay yung nutrisyon na kinakailangan po ng ating katawan.

Sa pangana po ng ating rice coffee, mga kaibigan, hanapin po natin yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Lagi po natin sinasabi yan, nang sa gayon ay hindi po tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin sa paghahanap po ng ating rice coffee. Kasi kapag nagkamali tayo, mawawalan tayo ng gana na maghanap pa ulit. Dahil nagkamali tayo, mga kaibigan, masasayang yung pagkakataon na kayo po'y matulungan ng ating po namang rice coffee.

0: Itawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan dito po sa ating programa 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwede po ninyo tawagan sa ating po namang paladudunan. Kung may mga nais po kayong maibahaging kwento dito po sa ating programa. Kung sakali man po mga kaibigan na... kayo po ay may mga nais na maibigay na kwento at katanungan dito po sa ating programa. Tawag po kayo mga kaibigan sa 0969-226-9623. Eto, may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang hapon.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ano po? Gina Opal from Ibaan.
0: Gina, okay po. Taga? Taga saan po kayo nanay?
1: Taga Ibaan po, taga Ibaan.
0: Ibaan?
1: Batangas.
0: Batangas, okay po. Ilang taon na po si nanay Gina?
1: 57 po.
0: 57, okay. Kayo po'y umiinom na ng rice coffee, nanay?
1: Yes po.
0: Matagal na po ba?
1: Parang ano pa lang po, 1 year.
0: 1 year na kayong umiinom ng rice coffee. Ano po yung nag-unjuk sa inyo, nanay, para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Ay, kasi po, ay ako, kami po ay ano, solid yung listeners. Eh, yung pong lahat na nagpre-testimony, na-challenge po kami.
0: Opo.
1: Kaya... nag-try po kami.
0: Apo. Nung kayo po ay mag-try, nanay, bago po kayo mag-try, may iniinda po ba kayong karamdaman dati?
1: Opo. Lagi po masakit ang mga baywang. Kasi kami po yung mga maghahabi.
0: Ano po
1: alam
0: yun?
1: Alam niyo po ba yung naghahabi?
0: Ano po yun?
1: Weaver po, weaver.
0: Ah, yun. Opo, opo. Gumagawa opo. Ng mga tela.
1: Kumot. Opo, tela, tela. Opo.
0: Tama po yun. Opo. Napakaganda po nung mga... ginagawa po ninyong yun. At nanay, so dahil po doon sa mga sakit-sakit na yun, nagkaroon kayo ng pagkakataon na simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee. Kumusta naman po yung okay. Naging epekto po sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Okay po, okay po. Maganda po ang impact.
0: Maganda, opo.
1: Actually, ang akin po mga kasama dito ay almost senior na. Pero umiinom din po sila noon.
0: Umiinom din po sila ng ating rice coffee.
1: Yes. Yes po, mga 75 years old na po, 72, 70.
0: Ano naman po yung kwento nila tungkol sa pag-iinom ng ating rice coffee? Nakakatulong rin po ba sa kanila?
1: Opo, nakakalakas daw po. Nakakalakas.
0: Nakakapalakas ng katawan.
1: Ng katawan. Yung mga dating nanlalambot, ngayon naninigas.
0: Ganun po ba yan? Very good po.
1: Kaya kami... Opo, kaya masaya po kami dito sa aming weaving center.
0: Ah, halos po lahat kayo dyan. Umiinom ng ating
1: kami
0: rice coffee.
1: Kami po kababaihan. Opo, kababaihan po kami.
0: Ay, nako, napakaganda opo. Po naman. At lahat po kayo dyan na inom na ng ating rice coffee. Very good po, nanay.
1: Opo, kami po from Ibaan, Batangas.
0: Yes, nakakailang sachet naman po kayo sa buong maghapon?
1: Tatlo po, tatlo. Para mas talab.
0: Talaga, tama yun. Okay po. At,
1: kahit mahal. Hindi, I mean, ano, kahit madali maubos.
0: Opo, kasi nanay, sabi nga natin, kung magkakaroon tayo ng problema sa kalusugan, mas lalong gagastos tayo ng mas mahal.
1: Mas malaki.
0: Diba? Mas malaki, opo. Mas opo. Mainam na po ito na umiinom tayo ng ating rice coffee, masarap sa pakiramdam at malayo tayo sa mga karamdaman. Yun naman po yung importante sa atin, di ba? At nagagawa natin yung lahat ng ating po namang mga gustong gawin sa araw-araw. So, Nanay Gina, sa inyo pong pamilya, bukod po sa iyo, sino po yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay?
1: Mister po, mister.
0: Ay, very good po, nanay. Very good po. At ano naman po yung napansin po ninyong nagbago kay tatay?
1: Dati po yung malambot, may ganyan ni nanay matigas. Ang ganda ng tawa ni sir.
0: Talaga lang, ha? Opo. So, ibig sabihin po, nanay, talagang sa tuloy-tuloy
1: effective na... Effective po, effective.
0: Effective talaga. Effective. Thank you very much po, nanay.
1: Apo. Sana makarating kayo dito sa aming webbing center para makita ninyo kami.
0: Oo nga, sana one of these days magkita-kita tayo.
1: Madali Apo. Pong makita eh, madali pong i-search.
0: Sige po nanay, hayaan po ninyo.
1: SM Sunrise Weaving Association.
0: Wow, ano po yung mga ginagawa ninyo? Mga kumot, mga ganun?
1: Kumot po, tela. Opo, yung mga ginagawang mga damit ng mga fashion designers.
0: Wow.
1: Kami po yung weaver, kami po yung nagahabi.
0: Ang galing niyo po nanay. Opo. Maraming maraming salamat
1: opo,
0: po sa inyo.
1: Opo.
0: Mga ilang mga
1: po sa aking mga weavers na kasama dito.
0: Go ahead nanay, batiin niyo po lahat ng mga nandiyan po sa ano niyo, sa lugar po ninyo. Go ahead po.
1: Okay po, binabati ko po ang lahat pong kasama dito sa SM Sunrise Weaving Association, si Maring Dory, si Ate Aning, si Sister Edith, si Ate Prosy, si Ate Pising, si Ate Bioli, at ako, si Sister Gina.
0: Yeah. Maraming salamat.
1: Marinig namin yan yung sir sa radyo.
0: Yes. Nanay, saan po kayo, ano? Saan po kayo nabili ng ating rice coffee?
1: Ano po? The Chavez Pharmacy po sa Ibaan, Batangas.
0: Sa Ibaan, Batangas. Hindi naman po nauubusan dyan.
1: Minsan po ay nagkukulang din. Eh di, tama. Ano po? Nabili na po. Tsaka po kay Arenas Pharmacy.
0: Arenas Pharmacy. Nanay na...
1: At Kalalo. Na, Kalalo Pharmacy. Meron din po.
0: Nagamit na po ba kayo ng ating sabon? Yung bagong sabon po natin?
1: Ay, hindi pa sir. Magtatry pa lang. Ano ka po yun? Nakakaganda? Nakakaputi?
0: Nako, nakakaganda ng kutis po natin. Yung lahat na mga...
1: Yung mga
0: dark spot po natin. Ay, nako. Mapapantay po yan, nanay. At the same time... ito po kasi ay anti-aging. Ang ibig sabihin, mas kumbaga madidelay yung pagtanda po natin. O, di ba? Yung po yun. At makakatulong po sa atin. Protection din sa ating balat. Sa matinding sikat ng araw o kaya sa sobrang hangin. Yung po nanay, at talagang napakaganda ng ating sabon. Dahil po meron tong kojic, meron pong gluta, may papaya at carrot extra.
1: Ah, sama-sama na pala.
0: Yes,
1: sama-sama
0: lahat po yun. Na. Yes po. Kaya nga po. Rice 4-in-1 premium glow soap.
1: Wow.
0: Ngayon po yun, nanay.
1: Okay, sir. Thank you so much.
0: Thank you so much po. Balitaan niyo po akong muli, Nanay Gina. Maraming salamat po sa inyo at shout out po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat po. God bless po.
1: Thank you. God bless.
0: Thank you very much po.
1: Apo. Okay.
0: Si Nanay Gina ng Ibaan, Batangas. Nasa weaving center po sila mga kaibigan at kumpletong-kumpleto. Lahat po sila nainom na ng ating po namang rice coffee mga kaibigan. Yan po yung sinasabi po natin mga kaibigan na yung tuloy-tuloy at tunay na umiinom ng rice coffee mga kaibigan. Yung totoong umiinom ng ating rice coffee mga kaibigan ay ganyan po yung nagiging epekto po sa kanila. Ng pag-iinom po ng ating rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1. Tawag po kayo. Sa ating po naman ang numero 0969-226-9623. Ang ating po naman ang numero na pwede po naman tawagan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Si Nanay Linda po, ng San Jose, Camarines.
0: Nanay Linda, okay, ng San Jose, Camsur. Okay po, ilang taon na po si Nanay Linda?
2: Okay lang po.
0: Ilang taon na po? Ilang taon na po, Nanay?
2: 71 po.
0: 71.
2: Okay. Boy, fiesta po dito sa amin.
0: Ay, happy fiesta po sa inyo. Diyan sa
2: San Jose
0: Camarines Sur. Happy fiesta po sa inyo. Ay, nako.
2: San Jose Partido po.
0: San Jose Partido. Dati na fiesta ako dyan.
2: Salamat po.
0: Anyway, nanay, kayo po yung umiinom na ng rice coffee?
2: Mag-iisang taon na po, sa July.
0: Sa July, okay po. Nanay, kayo po, ano po yung mga naitulong na po sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Kaya boy, kasi yung narinig ko kagabi kay Rin ng Tugdraw.
0: Apo?
2: Sabihin niyo po sa kanya, magpatawa siya, baka yun ang gagagaling sa kanya.
0: Mag-ano po?
2: Magpatawas.
0: Magpatawas?
2: Opo, baka yun doon siya gumaling, hindi daw kasi siya gumaling sa rice cooker.
0: Ah, ganun po ba? ano po yung ano niyo sa kanya?
2: Magpatawas po.
0: Magpatawas.
2: Kumbaga sa, dito po sa Bicol, magpasantigwar.
0: Ah, okay. Okay po na.
2: Sa Tagalog po, sa Tagalog, magpatawas siya. Baga doon lang siya gumaling.
0: Bakit po nanay? Kayo po ba nanay ay natulungan ng aming rice coffee?
2: Ayo po. Malaki po.
0: Malaki yung naitulong sa inyo, opo. Sabi po kasi nung nakausap natin kagabi ay... Wala daw, sabi niya. Nag-iisa lang siyang... At baka ano lang po
2: kaya talaga. Kaya nga po, baka magpatawas, baka pag nagpatawas siya, doon siya gumaling.
0: Ah, ganun po. Okay po, nanay.
2: Sige. Sana naririnig na, sana nakikinig siya ngayon. Sa? Rin, magpatawas ka.
0: Tama, apo.
2: Kuya Boy.
0: Po.
2: Kuya Boy. Kung may meron kayong sabon, sana pwede po bang may shampoo?
0: Shampoo din. Oh, hayaan po ninyo at baka po pinag-iisipan na yan ng ating management. Kapag meron po, eh
2: opo,
0: bakit
2: shampoo,
0: po?
2: Shampoo, lotion.
0: Ay, yung pong ating sabon, parang naka-lotion na kayo noon.
2: Ganun po. Ayun
0: oo,
2: po.
0: Maganda po yun.
2: Shampoo na lang po.
0: Okay, nanay. Sige po, maraming salamat po. Happy fiesta po sa inyo dyan, opo. Nanay Linda. Apo.
2: Kain tayo.
0: Ah, salamat po, nanay. Thank you, nanay. God bless po. Mag-iingat po kayo. Salamat.
2: Hindi naman po ako nakapagluto. Hindi ako nakakita na.
0: Ah, okay po. Pero may handa po kayo.
2: Apo. Konti.
0: Konti, okay po.
2: Tama lang.
0: Tama lang, okay po, nanay. Thank you, nanay. God bless po
2: opo,
0: sa inyo.
2: Salamat po.
0: Mag-iingat opo, po kayo. Maraming salamat. Bye-bye.
2: Maraming salamat po. Opo, bye-bye.
0: Ayan si Nanay Gina. Ah, si Nanay Linda. Sabi ni Nanay Linda, magpatawas daw yung... Opo, tama po. Anyway, maraming salamat po naman, Nanay Linda, ng San Jose. Oh, happy fiesta po sa inyong lahat dyan, sa mga taga-partido, San Jose. Fiesta pala dyan ngayon, oh. Anyway mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong likod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Bella Padriano, Vecina City. Gumanda na po ang kondisyon ko kahit po ng rice cooker. Tulog po kayo na lang sa akin, kaya po ako yung natutuwaan. Pag po ako na ako pa po ang inyong programa, tuwan-tuwa po ako. Ako yung natutumban noon yung lagi. Kahit maya, akin po. Pasyasyaga ko po nung pag-iinom ng rice cooker. Kung gumaling na po ako, tapos po ako may gout, mayroon pang cholesterol.
0: Yung gout po ninyo, nanay, yung sabi po ninyong gout?
4: Wala na po. Wala na rin ang high blood.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. 93.7
5: Heart FM Time. It is now 8 o'clock.

0: Heart FM Time. It is now 8:16.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywan ko at saka paal. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, di ko tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:34.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kape-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:47.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Sa ita naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinapinanin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hard FM, kagayan de oras ni 93.7 Hard FM. Pag-inon, 15 minuto makalipas ng 6 o'clock, then sabay tayo. Tara, sabay tayo magplano. Ang tanong, kailan magsisimula yung plano? Nang pagpapapayat na yan. Actually, ilang taon na yan itong pinaplano yan, ano? O, madaling magplano, pero mahirap mag-first day. Sa totoo lamang, sa pagda-diet, sa pag-exercise, sa pag-gym, o kung ano man yan, ang laging pinakamahirap, yung mag-first day. Right? Taas kamot ang mga nakarelate. Ganon din sa pagda-diet. Oy, lalo na pag sinabi mo, hey, hindi na ako magra-rice. Hindi na ako magkakanin. Hindi na talaga ako kakain ng marami. Ang tanong, nung. Kailan yung first day? Alam mo yung ilang taon na, ilang buwan mo nang sinasabi yon na hindi na talaga ako magra-rice or magbabawas na ako ng rice. But still, ay, ang iyong rice. Hindi rice lang talaga, rices. Ano, sobrang dami. Anyway, sa second hour ng ating programa, Pinoy Hard is on until 7 o'clock ngayong umagang ito ng Mayo 28. Webes, ano, o walang pasok yung mga naka 4-day work week. Right? Pero yung mga gaya natin, mga masisipang, ala, sige, wad-wad tayo, paningkamo tayo, ha? Sweetheart, magandang umaga po sa lahat po ng mga, ay, nag-aalmusyal na, kumakain na, magandang umaga po sa inyo. Ayan, yeah, may isa sa mga masisipang. Alam niyo kung bakit, nakapagluto na. Di ba? Nakapag-init na ng tubig. Nakapaglungag na. So, ibig sabihin, kaya sila kumakain na. Yan yung mga masisipag kasi for sure, alas 5 pa lang, nagluluto na yan. No? Dulumpa. O, kumikilos na yan. Yan, kudos sa lahat mo na mga nag-usap-usap na ngayon. Sige, padayin lang sa pagnguya. Ha? Still with me, ha? Si Jason Steele pa rin. Hanggang alas 9 ng umaga tayo magkakapiling. Nakikinig sa atin ang mga taga-District 5 Punton. Kanina, saan district ba yun? Aba, sa ibang distrito yun eh. O, magandang umaga. Ngayon naman, this time, District 5, Punton. Magandang umaga sa mga silikan daw niya doon. Ang Rabina family, ang Magdalas family, ang Lapi family. Galing yan kay Linda Alconera. Magandang umaga po sa inyo. Sa may PHA pala ito. Aba, sana'y makapil po sa overload sa Bugas at Groceries. Aba, padayon lang. Ingnay mo mga silingan, ha? Ano, magpadayon lang sa magpamina. Alright! 17 minutes after 6 o'clock, another break is in queue. Magbabalik tayo with more. Get up, sweethearts! My name is Jason Steele. Manatili nagiginig dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: 93.7. Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na ito.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilapin.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti.
3: Mm-mm.
2: At magaling akong tumulog.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: Playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@backcourt.ph.
9: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
10: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
11: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

32.7 FM का गैन दे और सिरी 33.7 FM बुकी नॉन वावोस दे ऑर्बिट सेलोस अल्लाह pagka ganito kumaga, wag mo nang pasingitin yung mga selos-selos na ganyan, ha? Di bali na maramdaman, wag lang ibubuka ng iyong mga bibig. Kasi alam nyo kung bakit, dyan nagsisimula yung pagyaw-yaw, eh. Dyan nagsisimula yung, di ba, pagbubuka nga ng mga babae. Lalo-lalo na, right? Yung mga lalaki hindi masyado. Safe na naman. Magandang umaga po sa inyo. Yung mga misis dyan, ha? Yung mga para sa inyo, mga misis ninyo, ha? Naangaga pa lamang, talaga naman. Hoy! Daig ba yung alarm clock? Daig ba yung tilaok na manok tuwing alas 3 ng umaga? Diba yung pag alas 3 ng umaga, sabay-sabay nagtitilaok ang yung mga manok? Pero yung misis mo, solo lang. Talagang covered lahat. Oo, ang buong bahay. No spaces. Puno-puno yung bahay ng boses niya. Ha? Isang minsan, kapag may tulak ng selos yan, ako lalo-lalo na. Ha? Sino yung taas kamay? Yung mga may bagong mga pinggan? May mga bagong may mga baso? May mga bagong baso? Oo. Alam niyo sa dahilan kung bakit mga bago yung mga appliances.

0: Dahil niya sa selos. Diba? Lalo na yung mga pinggan. Ha? Yan nagiging dahilan kung bakit bago ang pinggan, bago ang baso. Kutsara lang talaga di mapalitan kasi hindi nababasag. Ay, huwag niyo galingin ganun, ha? Kapag mayroong mga pag-aaway na ganyan, nako, huwag na huwag idadamay yung mga gamit. Nako! Ha? Ayan niyo, pagka ganyang nagsiselos ka, sabi mo sa kanya, huy, nagsiselos ako. Talaga lang. Oo. At tapos, minsan kasi depende rin sa sagot. Kaya yung mga lalaki naman, kunyari kapag nagsasabi yung mga misis ninyo na nagsiselos siya, huwag niyo nang, ano, huwag niyo nang gatungan pa. Ibig sabihin eh, huwag niyo nang salubungin pa. I love you na lang agad ang isagot mo. Nagsiselos ka? I love you. Ganun na agad. Ganun na agad. Alam mo naman yan, gusto lang nila marinig yung ganun. No? Normal yan eh, normal yan eh. Okay, good morning na good morning mga taga-patag ha. Nakikinig sa atin ang Iron Baller Gym. Good morning sa inyo. Ang lahat ng mga nagsijim dyan, yung mga sexy nagsijim oh. Kina Roselle, kina May, kina Jane, tsaka kay Josefa. Good morning! Maraming maraming salamat sa inyo. Takas ka mo at lahat ng mga nagsasaksi ang mga nagsijim dyan ha. Roselle, May, Jane, Josefa. Sa may patag yan. Good morning na good morning sa inyo lahat dyan. Eto ba, good morning din kina Lani Neri. Oy, good morning sa inyo lahat dyan. Ang mga tagasan ba ito sila na Lani? Ha? Ayan, maraming salamat sa inyo pakikinig ha. Sa lahat na bumubuo sa Heart FM. Good morning Lani Neri, good morning Rosaline Yelas Lavistre, magandang umaga po sa inyo. Suki Punmi Mamino, alas 4 pa lamang nag-open na sa tindahan. Usay, naapon magpa-car wash. Nasayo kayo. Oh, naka-background ng Hard FM daw sa kanila dyan. Good morning! Dagang salamat sa pagpaminaw. Oy, mga taga-Upper Carmen, nakikinig din sa atin sina Arlene Abad Patriana. Oy, at saka kay Paul Cedric and Undot Patriana. Magandang umaga po. Maraming salamat sa pakikinig. 35 minutes after 6 o'clock, times are brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. And for a break, babalik pa tayo with more. Kaya naman, stand by! Padayon sa pagpaminaw, mga sweethearts. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko! 93.7,
1: this is Heart FM! Excellent health, excellent life, EXL Maka Buhay Plus!
2: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
3: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong dugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas ka iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
2: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
4: I love EXL Makabuhay. Makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7. Traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limketkai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro. Presented to you by Concert Republic and produced by 90DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.

0: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7.
2: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM, Cagayan de Oro City, 93.7 Hard FM, Bukidnon. Pangarap lang kita, Karaoke ni Edgar for you, featuring Happy Dance, was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog, Virginia. O, gawas na mo, gawas na mo. Ito na yung blessing, so grasya na. Magbibigay na tayo ng bugas at saka groceries. Wala nang patumpik-tumpik pa. Alamin agad natin kung saan area tayo bubunot ng ating pwede naman ang winner. Ruleta! Select! Ang aming address, Fico Building, dito po sa May Vamenta Boulevard, Carmen Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oops! Oy, driver! O, pamino mga driver, bunot tayo na sa inyong drop box ng driver. Akin na, yan! Bunot! Oy, taxi! Ang pangalan ng kanyang taxi ay King... Ano to? King Kim Taxi. King Kim Taxi. Ayun. Ang pangalan ng driver ng King Kim Taxi na nakadaog ng bugas at groceries, Elmo Ebueza Azaron. Elmo Ebueza Azaron ng King Kim Taxi. Congratulations. Ikaw ang buwena mano nating winner. Nakadaog ka ng bugas at saka groceries, ha? Samantala, i-re-announce ko yung pangalan ng ilan pa sa mga winners natin. Itong si Sherwin Makiling ng Purok 3A Gusa. Sherwin Makiling ng Purok 3A Gusa, congratulations. Nakadaog sa gaog bugas at saka groceries. Pero din itong si Richard Bacor. Richard Bacor ng Barangay Lapasan, congratulations. Nakadaog sa gaog bugas at saka groceries. Pero din si Lourdes Grace Ebarat ng Zone 5 Upper Bulwa. Zone 5 Upper Bulwa, Lourdes Grace Ibarat, congratulations. Japet Magnetico ng Sibitsko Taxi. Japet Magnetico ng Sibitsko Taxi, congratulations. At si Rebecca Tumanda ng Makasandig. Yung mga pangalang nabanggit, magdala ng inyong mga valid IDs at i-claim na ang inyong mga bugas at ang inyong mga groceries. Sabay niyo ang ating The Price is Rise Overload. Inihati dito sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Awesome for another break here. Magbabalik po tayo with more. Stand by, mga sweethearts.
1: Heart 92.7.
2: 93.7.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
4: Ang adlaw, naatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
5: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bye-bye pasil.
4: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
5: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon. Kay ngano, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang atanan gani sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Muna nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn. Mao ni siya usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapi pud kay lang tulog, gani dili na pud sila luya. Inig mabuntag.
4: Oo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
2: Radio with heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Also brought to you by Heart FM 92.7.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

Bakit niya ba sinagot ang lalaki na walang masuot? Hindi ko naman sa maibili na regalo lagi nagkukuripot. Alam niya naman na marami pa dyan ang gusto maligawan ang kanyang ganda. Sabi niya sa akin, ni mahal kita. Huwag mong isipin na sabi ng iba.

0: This is Heart 92.7.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Labihan na baka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pingay mong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Can you feel my heart?
6: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Hahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
7: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito na ng Webes. Headlines sa ating balitang nasyonal, Malacanang binabulaan ng paratang na tinatarget ng Marcos administration ang ilang miyembro ng Senate Majority Block. Balitang nasyonal pa rin, 50% na pagtaas sa sahod ng BSP chief, nakabatay sa charter ng ahensya ayon sa Malacanang. Balitang nasyonal pa rin, PBBM handang makipagdulugan sa Senado para maisulong ang priority bills ng administrasyon. Headline sa ating balitang lokal, restriksyon sa 64 na hektaryang lupa sa Manresa, iginiit naman ng COPTAC. Sa balitang lokal pa rin, Northern Mindanao may 5 ng gold medals sa Palarong Pambansa 2026. Headline sa ating balitang lokal, CDO Banking Pride Carlo Paalam, nagkampiyon naman sa Eindhoven Banks Cup 2026. Kapatala sa ating balitang lokal pa rin, walang gutom program, itilunsad naman sa Misamis Oriental. Samantala, headline sa ating balitang Bukidnon, Muslim community sa Malaybalay pinuri ang mapayapang ugnayan sa mga Kristiyano. Sa balitang Bukidnon pa rin, produksyon ng asukal sa Bukidnon nananatiling matatag sa kabila ng krisis sa industriya. Sa balitang Bukidnon pa rin, swimmer mula Quezon Bukidnon pasok na sa top 6 sa Palarong Pambansa 2026. Sa ating namang balitang Mindanao, suspect sa pamamaril sa Davao del Sur na aresto matapos naman ang hot pursuit operation. Sa balitang international naman, Canadian Prime Minister dinatiko sa pagtrato ng Israel sa mga aktivistang papuntang Gaza. Sa balitang international pa rin, pagguho ng isang planta sa may bahagi ng Washington, isa patay. Sa ating balitang papalagasan, Alex Iyala, natapos na maaga ang kampanya sa French Open. At sa ating showbiz balita, kay Soto at Rere Madrid, kasal na.
0: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.

0: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Webes, Mayo 28, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
1: Nel Arshaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
2: Heart FM, Balitang Nasyonal.
0: Para sa ating yan, 23 minuto makalipang sa ikabito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
2: Heart FM, Balita.
0: Itinanggi na Malacanang na tinatarget ng Marcos Administration ang ilang miyembro ng majority bloc na sina Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Rodante Marcoleta. Ay kipala sa Press Officer Claire Castro, may mga isyo na kinakaharap ang ilang miyembro ng mayorya bago pa man mabuo ang 13 miyembro nito. Matatandang sinabi ng Ombudsman na nakatagda na sila maghain ng plunder charges laban kina Estrada at Villanueva. Kasabay nito ay o kasabay din ito, nakakuha rin ng precautionary hall departure order ang Ombudsman laban kay Marcoleta kaugnay ng reklamong plunder. Muling giniit ni Castro na hindi makikialam ang palasyo sa investigasyon laban pa rin sa mga nabanggit na senador.
2: Heart FM, Balita.
1: Samantala, nakabatay sa charter ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP ang naiulat na 50% ang pagtaas sa sahod at benepisyo ni BSP Governor Eli Remoluna na umabot umano sa mahigit 52.76 million pesos nito lamang nakaraang taon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may sariling salary structure ang BSP na hindi saklaw ng karaniwang compensation system ng gobyerno dahil ito itinakda sa ilalim ng kanilang charter at job evaluation studies. Ipinaliwanag ni Castro na pinapayagan sa ilalim ng New Central Bank Act ang pagbibigay ng ganitong uri ng compensation package upang mapanatili ang kompetitibo ang pasahod sa loob ng Bangko Sentral. Binigyan din ng palasyo na may kalayaan ang BSP pagdating sa pagbuo ng compensation at benefit system para sa kanilang mga opisyal at empleyado alinsunod sa umiiral na batas at mga regulasyon.
0: Para sa atin, alas 7:25 na nagmamadaling umaga, panghuli sa hanay ng ating Balitang Nasyonal. Handa namang makipag-ugnayan. Handa namang makipag-ugnayan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Senado upang maisulong ang mga priority bills ng kanyang administrasyon. Ay kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bukas ang Pangulo na makipagtulungan sa sino mang magiging leader ng Senado. Para naman, basta para ito sa kapakanan at ikabubuti ng bansa. Sinabi ni Castro na mahalaga ang maayos na koordinasyon sa pagitan ng Malacanang at Senado upang mapabilis ang pagpasa o pagpasa ng mga panukala makatutulong sa ekonomiya, trabaho at iba mang pangunahing programa ng pamahalaan. Gate ba ni Yusan Castro, walang magiging hadlang sa pagkikipag-ugnayan ng Pangulo sa mga senador, lalo na kung ang layunin ay mapabuti ang kalagayan ng mamamayang Pilipino at maipagpatuloy ang mga programang makapagbibigay ng serbisyo sa publiko. Alas 7:26 ng nagmamadaling umaga, yan ang ating oras. Sabay niyo po ang ating Balitang Nasyonal. Samantala, dumako tayo ngayon sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
2: Heart FM, Balitang Lokal.
0: Sa ating Balitang Lokal, giniit ng Concerned Xavier University Parents, Teachers, Alumni, and Communities Incorporated. Ito po yung COPTAC, ang mahigpit na pagpapatupad ng restriksyon sa 64 hektaryang lupain sa Manresa. Ito'y matapos kumpirmahin ng DNR Centro documentation na saklaw ito ng Section 70 ng Public Land Act. Ayon kay COPTAC Legal Counsel Attorney Ralph Angelo Metrillo, malinaw sa naturang batas ay pinagbabawal ang paggamit ng lupa para naman sa mga layuning hindi pang edukasyon o para sa komersyal na espekulasyon. Ipinaliwanag din ni Metrillo na isang espesyal na grant mula sa gobyerno ang ipinagkaloob sa Xavier University noong 1958, kaya hindi na isinailalim pa sa mandatory public bidding ang nasabing lupain. Dahil dito'y sinabi ng grupo na nararapat lamang na sundin ng universidad ang lahat ng kondisyon na nakapaloob sa kasunduan kaugnay pa rin ng paggamit ng lupa. Itama inyo mga arasan, alay 7:27 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Tanggapin natin ang isang report mula po sa labas ng ating himpilan. Ito po'y may kaugnayan sa 5 ng gold, ha? Meron ng 5 gold ang Northern Mindanao. Ito po'y sa ginaganap na palarong pambansa 2026. ang nilalaman ng balitang yan, ating pakinggan at alamin mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, payong buntag, detalye.
3: Pumali na sa 5 gold medal na nasungkit ang Northern Mindanao Regional Athletic Association o Northern Mindanao Stars sa napapatuloy na palarong pambansa 2026 na ginanap sa Agusan del Sur. Kabilang sa mga pinakabagong lagwagi, sina Ryan John Otom sa Arnis Individual Double Weapon, Vladimir Moita sa Arnis Individual Single Weapon Secondary Boys at Cesar Manligis na nagkampiyon sa Triple Jump Secondary Boys at itinahal bilang kauna-unang record breaker ng palaro. Nauna nang nakapag-uwi ng gintong medalya sina Peter John Nadera at Charles James Villafania matapos magwagi sa 110 meters hurdles sa elementary at secondary boys categories. Samantala, natanggap na rin ng unang dalawang gold medalist ang tig 100,000 pesos cash incentive na ipinangako ni Misamis Occidental Governor Henry Waminal bilang pagkilala sa kanilang tagumpay. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso sa bisyo may puso.
2: Heart FM Balita!
0: Nagsalamat Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
2: Heart FM Balita!
1: Samantala, nagbigay ng karangalan sa Cagayan de Oro si Boxing Pride Carlo Paalam matapos masungkit ang gintong medalya sa Endoven Box Cup 2026 na naganap o ginanap sa Netherlands. Tinalo ni Paalam sa finals ng men's 55kg category si Abdul Rahman Burton ng England noong Mayo 25 upang maselyuhan ang kanyang panalo sa international na torneo. Nagpasalamat naman si Elmer Pamisa, head coach ng Cagayan de Oro City Amateur Boxing Team at isa sa mga coaches ng Philippine National Boxing Team sa suporta ibinigay para sa paghahanda ng mga atletang lumahok sa kompetisyon. Umaasa rin si Pamisa na magsisilbing inspirasyon si Paalam sa mga kabataang boksidor sa syudad na mangarap at magsikap upang makamit ang tagumpay sa larangan ng boxing.
2: Heart FM,
0: alas 7:29 na nagmamadaling kumbaga pang

0: ng food credits sa loob ng 3 taon upang makatulong sa kanila pang-araw-araw na pangangailangan sa pagkain. Ginanap ang ceremonial launching noong Mayo 26 sa Provincial Capital sa pangunguna ng DSWD at Provincial Social Welfare and Development Office, kasama na ang mga lokal na opisyal ng lalawigan. Aras natin, alas 7.31 ng nagmamadaling umaga. Sabay niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan. Sabay niyo po at inyong napakinggan ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, sa ating pagbabalik pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, ha? Sasa inyo naman ang ikalawang bahagi. Ang mga balita mula sa Bukidnon, balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung dagat international, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. The official entertainment partner of Miss Grand International All-Stars in Thailand.
7: Show your support now for all Filipino Pride delegates and watch the latest amazing competitions live for free on Playtime Entertainment's YouTube channel.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for more surprising updates.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
9: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
10: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
2: This is Heart 92.7.
11: 92.7.
2: Heart Cagayan de Oro. Balikatati na paghahati na mga nagbabagang balita sa Heart FM Balita. Heart FM Balitang Bukidnon.
0: Para sa ating ngayon, alas 7.33 na nagmamadaling umaga, patuloy pa rin kayo nakasubaybay at nakatunghay sa atin pong Heart FM Balita.
2: Heart FM Balita.
0: Live pa rin tayo nababanggigan sa dalawang himpilan po ng Heart FM, ha? Sa Calacan, Bukidnon, tayo po'y nababanggigan via Heart FM 93.7.
2: Heart FM Balita.
0: Gayun din, dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro, tayo po'y nababanggigan via Heart FM 92.7.
2: Heart FM Balita.
0: Sa lahat ng mga naka-online, tayo na may live na napapanood sa ating mga Facebook pages, ha? Sa pamamagitan po yan ng Facebook Live. Ang ating mga Facebook pages na maaari ninyong i-follow, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
2: Heart FM Balita.
0: Dito po sa ating live naman, maaari po kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, ha? At maging ng inyong mga pa-shoutouts at yan po ibabasahin natin sa hulihan o pagkatapos po ng ating balitaan.
2: Heart FM Balita.
0: Aras natin, alas 7.34 na nagmamadaling umaga. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pongcor.ph.
2: Heart FM Balita.
0: Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
2: Heart FM Balita.
0: Pinuri ng Muslim community sa Malaybalay City ang maayos at mapayapang relasyon nila sa mga Kristiyano sa lungsod. Kasabay pa rin ang pagdiriwang ng Idil Adha o Feast of Sacrifice kahapon, Mayo 27. Ay kay Imam Abdul Malik, leader ng Muslim community sa Malaybalay, may tuturing nilang para magkakapatid ang samahan ng dalawang pananampalataya dahil sa matibay na pagkakaisa at magandang ugnayan sa komunidad. Sa pagdiriwang ng Idil Adha, nagtipon-tipon ng mga Muslim sa kanilang moske para naman sa sama-sama panalangin at pagbabahaginan para sa kanila ay sumisimbolo ito ng okasyon ng pagsunod, pagbabakumbaba at sakripisyo para naman kay

0: Ibinahagi naman ni Abdul Adaya Lansaw na mahalagang Eid al-Adha para naman sa mga Muslim dahil ito ang panahon ng panalangin, pagkakaisa at magbabatibay ng samahan ng kanilang komunidad.
1: Sa hiwalay na balita, patuloy na nananatiling matatag ang produksyon ng asukal sa Bukidnon sa kabila ng umiiral na krisis sa industriya ng asukal sa bansa. Ayon sa datos mula sa lokal na sugar sector, umabot sa higit 684,000 metric tons ng sugarcane ang naproseso ng Bosco Sugar Milling Corporation at Crystal Sugar Corporation mula October 2025 hanggang Mayo 2026. Nakapaglabas din ng dalawang sugar mills ng kabuang 316,521 metric tons ng refined sugar na katumbas sa umigit kubulang 6.33 milyon na sako ng asukal. Nasa nagtatapos ang sugar milling season sa Mayo 31 para sa crop year 2025-2026. Ngunit maaari pa rin tumanggap ng karagdagang tubo depende sa pangangailangan ng mga planter group.
0: Oras natin, alas 7.35 na nagmamadaling umaga. Panghuli naman sa hanay ng ating balitang Bukidnon. Nakamit naman ang isang batang atleta mula naman sa Quezon, Bukidnon. Ang panibagong karangalan matapos makapasok sa top 6 ng finals sa 100 meter breaststroke event ng palarong pambansa. Kinatawan ni Vishnu J. Pilapil Ligunas ang Region 10 sa naturang kompetisyon na dinaluhan ng mga mauhusay na swimmers mula naman sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Nagdala ang atletang Bukidnon noon ng finals time na 108.71 na patunay ng kanyang sipag, dedikasyon at masusing paghahanda para sa pabansang palaro. Ipinagmamalaki ng kanyang komunidad at ng Region 10 ang tagumpay na ito na inaasahang magsisilbing inspirasyon sa mas maraming kabataang atleta sa buong Bukidnon. Alas 7.37 na nagmamadaling umaga. Oras niya natin sa atin ang Big Shot Hotdog. Meaty na, cheesy pa. Heart FM Balita. Narito na ang mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
2: Heart FM Balitang Mindanao.
0: Suspek ha sa pamamaril sa may Davao del Sur na aresto matapos po ang isang hot pursuit operation. Ang nilalaman na balitang yan ating pakinggan mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganam. Carl, bayong buntag, detalye.
3: Naaresto ng mga otoridad ang isang sospek na sangkot umano sa pamamaril sa Santa Cruz, Davao del Sur matapos ang isinagawang hot pursuit operation ng pulisa. Ayon sa ulat ng Police Regional Office, Davao, mabilis na natunton ang sospek sa tulong ng investigasyon at koordinasyon ng mga operatiba. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang motibo ng insidente at kung may iba pang sangkot sa krimen. Na-recover din umano ang ilang ebidensa na maaaring makatulong sa pagpapatibay ng kaso laban sa sospek. Samantala, pinaaalalahanan ng pulisa ang publiko na manatiling mapagmatyag at agad i-report ang anumang kahinahinala aktibidad sa kanilang lugar. Patuloy rin umano ang pagpapatupad ng police operations upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisong may puso.
0: Heart FM Balita. Tigang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Heart FM Balita. Alas 7.39 na nagmamadaling umaga. Bago naman tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
2: Heart FM Balitang International.
0: Binatiko si Canadian Prime Minister Mark Carney ang Israel matapos sumunod makaranas ng appalling o nakakagulat na pagtrato ang mga aktivistang sakay ng flotilla na nagdadala ng tulong papuntang Gaza. Ayon sa pahayag ng tanggapan ni Carney, hiniling ito kay Israeli President Isaac Herzog ang isang independent investigation sa nangyaring pag-aresto at pagkakakulong sa mga aktivista, kabilang ang mga Canadian citizens. Sinabi rin ni Carney na tutol ang Canada sa illegal settlement expansion, karahasan ng mga settlers sa West Bank at pag-atake sa mga sibilyang Palestinians. Samantala, iniulat naman ng mga organizer ng flotilla na ilang aktivista ang nasugatan at nakaranas umano ng sexual assault habang nasa detensyon. Itinanggi naman ito ng Israel Prison Service.
2: Heart FM Balita.
1: Samantala, patay ang isang katawa, bang siyam naman ang sugatan matapos ang pag-uho ng malaking bahagi ng chemical treatment sa Longview, Washington. Kabilang sa mga sugatan ay ang 8 empleyado at isang bombero. Base sa inisyal na impormasyon, nabigla na lamang nagkaroon ng pagkasira ang tangke na naglalaman ng mga chemical mixture sa Nippon Dynaway Packaging Incorporated Facility na nasa Longview, Washington. Paglilinaw ng mga opisyal na walang anumang banta sa kalusugan at maging sa publiko ang insidente. Ang nasabing tangke ay may kakayahan na magkarga ng 80,000 na gallons kung saan nasa 60% ang laman noong nangyari ang insidente. Mabilis din naapula ng mga otoridad na naganap ng malaking sunog sa nasabing planta.
2: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
0: Sa ating balita, babalakasan na natapos na nga po ang kampanya o maagang natapos ang kampanya ng Pinay tennis star na si Alex Ayala sa French Open. Ito matapos siyang talunin ng American tennis player na si Iva Iovich sa score na 4-6 at 2-6. Nagindikit ang laban sa unang set matapos makahabol si Ayala mula naman sa 1-5 deficit at maidikit ang score sa 4-5. Subalit nakabawi si Iovich at tuluyang nakuha ang unang set at makontrol ang ikalawang set upang maselyuhan ang panalo sa loob ng 1 hour and 14 minutes. Nakapag-umpisa pa si Ayala na maayos sa second set matapos makakuha ng unang game, pero agad ding nakabawi ang American player at tuluyang nadumina ang nasabing laban. Hakarap ni Iovich sa susunod na round si Emma Navarro.
2: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
1: Ikinagulat ng fans sa pagpapakasal ng big man na si Kai Soto at aktresa si Rere Madrid matapos lumabas ang kanilang wedding photos at videos. Ginawa ang garden wedding ng celebrity couple sa Alfonso, Cavite, kung saan dumalo ang kanilang pamilya, mga kaibigan at ilang personalidad mula sa showbiz at basketball. Sa kanyang Instagram post, nagpasalamat si Rere sa Diyos at sinabing mas tumibay ang kanilang relasyon sa kabila ng mga pinagdaan ng pagsubok. Matatanda ang unang isinapubliko ni Nakai at Rere ang kanilang relasyon sa GMA Ball noong 2024.
0: Congratulations. Best wishes. May laman ba?
1: Parang wala naman.
0: Wala naman.
1: Wala pang...
0: Mahalata mo naman kay Rere Madrid kasi
1: yes,
0: napaka-sexy niyan eh.
1: Oo, so, sexy
0: diba?
1: Yan.
0: Napaka-sexy niyan.
1: Mosbong yan.
0: Oo. Talagang napaka-agaman. Yes. Ah, diba? Pero gusto nila yun eh. Ano magagawa
1: natin?
0: Hindi
1: papunta daw eh.
0: Oo. Tsaka successful naman na talaga si Kai Soto.
1: Yes.
0: Imagine mo eh.
1: Diba nagpapahinga siya ngayon?
0: Nagpapahinga. Oo. Wala sa kanyang injury. Pero hopefully makabalik na siya at makapag-serve ulit sa bansang Pilipinas, ano. Pero may mga prospects daw mula sa ibang bansa. Ay, prospects siya ng ibang bansa para makuha ang kanyang serbisyo sa paglalaro. Pero sana naman unahin muna ang Pilipinas kapag kinailangan siya.
1: Correct. Diba? Sa Gilas muna.
0: Mm-hmm.
1: Si Rere is ano, kapatid ng aktor
0: si Ruru.
1: Si Ruru.
0: Oh.
1: Si Rere at si Ruru.
0: Si Rere at saka si Ruru. Pag nag-anak sila si Rara.
1: Rara. Eh si Ruru din eh ano, very very successful din sa kanyang sa kanyang career at relasyon.
0: Kay
1: Bianca.
0: Manal. Ano sinabi? Bianca.
1: Si di ba kulido ng batang 'yon?
0: Basta Bianca.
1: Bianca.
0: Hindi manalo ano?
1: Hindi manalo.
0: Kalimutan ko.
1: It's already in the top.
0: Nasa isip ko kasi si Bianca Manalo. Kasi may controversy.
1: Ay, ano meron?
0: Diba yun siya yung ex ni, ano, ni Senator?
1: Oo. Oh, oh, oh.
0: Na sinasabi daw na wala.
1: Then, maraming mga...
0: Si Bianca, di ba?
1: Si Bianca
0: Manalo. Sinasabi daw na ano na...
1: Na?
0: may alagang aso.
1: May parang gusto kang sabihin na hindi ko maintindihan.
0: Oh, basta, i-search nyo na lang. Search
1: yes.
0: Nyo na lang.
1: Ah, si Bianca Umali pala yun.
0: Umali! Ayun.
1: Oo, si Bianca Umali.
0: Yung kay Ruru.
1: Kay Ruru. Oo. Oh, ano naman yun? Successful din itong si Bianca.
0: Ay, oo.
1: Sa kanyang Encantadia series.
0: Tapos na, nagtapos na. Nagtapos pero na. Hindi nawawala ng proyekto yung batang yan.
1: Yes.
0: Mga magagandang mga bata eh.
1: Maraming mga ano eh, good news ngayon sa showbiz.
0: Marami, oo.
1: Oh. Diba? At asal yun sa pagbubuntis ni Alex Gonzaga.
0: Oh.
1: Ito na rin yung in-engage na din si Christine Reyes.
0: Meron niyang isang ano eh, actor, nagustuhan yung actor.
1: Uy, narinig ko din yun.
0: Narinig mo yun?
1: Actually, pinag-uusapan namin yun ni Harvey Cobb.
0: Isang actor! Ang guwapo!
1: Ay, grabe ka,
0: nagustuhan yung guwapong actor.
1: Oo. Oh. Sabi nga, ano, tawag dyan.
0: Mahirap,
1: bigay siya ng Diyos.
0: Oh, mahirap, diba? Mahirap na talaga ngayon. Mahirap na talaga ngayon magguwapo. Tsaka mahirap na magtiwala sa guwapo ngayon.
1: Bakit?
0: Oo. Baka ang gusto rin guwapo.
1: In fairness naman, in fairness naman sa kanya. Hindi ko alam kung nagigets nila, pero in fairness naman itong sa aktor.
0: Sa guwapong aktor.
1: Sa guwapong aktor. Ay talaga namang ano din. Guwapo tsaka mabait din naman ito. Kaya siguro madalas nagugustuhan.
0: Ay, oo. Sayang, nanghihinayang lang ako din sa kagwapuhan. Sayang. But anyway, yun ang dinikta ng puso. Ano magagawa natin?
1: Ay, yun diba? Ang
0: you go for it.
1: Correct.
0: Sabi nga doon sa kasabihan, kung saan ka happy,
1: doon ka.
0: So, supportahan ka.
1: Correct.
0: Ganun lang yun.
1: Diba? Basta, ang importante, kung nagmamahalan kayo, wala kayong inaapakan na tao.
0: Yan. Hoy, dito naman kay Soto at saka kay Rere Madrid. Oh, mag-anak na agad kayo ng marami. Kasi alam mo kung bakit? Matangkad yung lahi ni ano eh,
1: kay
0: Soto.
1: Kay Soto.
0: Para maraming basketball players sa Pilipinas na matangkad. No?
1: Tama.
0: Damihan nyo na, puro lalaki. Para may panlaban tayo sa mga international na kompetisyon. Diba? When it comes to basketball, lalo na.
1: Si Rere talaga,
0: Si Rere.
1: Si Rere, lumaki mata eh. Ayan. Oy, si ano pala, maraming mga... hindi ko alam kung alam mo.
0: Sino yan?
1: Itong si Kai Soto. Maraming nagtatanong kung ito ba'y related kay Bossy.
0: Ay, hindi. Iba yung Soto niyan eh. Iba yung pagka-Soto niyan. Ang tatay niya na isang basketballista din. Si Irvic yata. Irvic Soto. Basta. Anyway, alam ko hindi sila related eh. Kasi fanatik ako ng PBA eh.
1: Fanatik
0: ko tayo ng PBA. Lagi tayo nakasubabi sa PBA. Anyway, sige. Sana'y mag-anak sila ng marami at magagandang lahi at matatangkad ng mga lalaking lahi. Sige, salamat sa inyo, chika, sa araw na ito.
1: Yan ang ating balita ngayong Webes.
2: Heart FM, Showbiz Balita.
0: Oye, alas 7:47 na nagmamadaling umaga. Ano kaya sitwasyon ng ating mga kalsada?
2: RTA, Heart FM, Road Traffic, Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA, Heart FM, Road Traffic, Alamin.
0: Nasa linya natin si HBG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi. Joseph, magandang umaga.
4: Magandang umaga din sa inyo, Mar at Nel. Kanina, galing akong Bulwa. Sa both side ng Bulwa, maluwag pa naman. Hanggang nakarating ko ng Kausuagan Highway. Stopan ko lang po yung mga sasakyan. Lalo na po dyan sa may intersection. Papunta po ng R&P Lines at papunta po ng Kausuagan. Tubonbon. May kaluwagan pa. Stopan ko lang po yung sasakyan. Hanggang nakarating ko ng Marcos Bridge. Tuloy pa rin. Papunta sa Emrecto. Papuntang Lapasan. Ang nating ko dito sa banda po ng Bukman. May kaluwagan pa. May kaluwagan pa rin ang mga kasada sa ngayon, Mar at Nel.
0: Ayos, sige, may pasero ka ba sa mga panahon at oras na ito?
4: Meron, sina si ma'am, papunta po kami ng Lux Hotel.
0: Alright, sige. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang mga pasahero. Maraming salamat sa iyong report, HBG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi.
4: Yan ang latest sitwasyon ng mga kasadang nadaanan ko ngayon. Ako si Art Pasada Group, Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
2: RTA, Heart FM, Road Traffic, Alamin.
0: Itama inyo mga orasyan, alas 7:49 na ng nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Webes, Mayo 28, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang nasyonal, Malacanang, pinabulaanan ng paratang na tinatarget ng Marcos Administration ang ilang miyembro ng Senate Majority Bloc.
1: 50% na pagtaas ng sahod ng BSP Chief ang nakabatay sa charter ng ensya ayon sa Malacanang.
0: Sa balitang nasyonal pa rin, PBBM handa makipagtulungan sa Senado para maisulong ang priority bills ng administrasyon.
1: Headline sa ating balitang lokal, restriction sa 64 hectare na lupa sa Manresa, iginiit ng COPTAC.
0: Sa balitang lokal pa rin, Northern Mindanao, may 5 ng gold medals sa Palarong Pambansa 2026.
1: At si Dio Boxing Pride, Carlo Paalam, nagkampyon sa Indovid Box Cup 2026.
0: Wala namang gutom program, inilunsad sa Misamis Oriental.
1: Headline sa ating balitang Bukidnon, Muslim community sa Malaybalay, pinuri ang mapayapang ugnayan sa mga Kristiyano.
0: Produkso ng asukal sa Bukidnon na nanatiling matatag sa kabila ng krisis sa industriya.
1: At a swimmer mula sa Quezon, Bukidnon, pasok sa top 6 sa Palarong Pabansa 2026.
0: Headline naman sa ating balitang Mindanao, suspect sa pamamaril sa Davao del Sur na aresto matapos ang hot pursuit operation.
1: Headline sa ating balitang international, Canadian Prime Minister binatikos ang pagtrato ng Israel sa mga aktivistang papuntang Gaza.
0: Pagguho naman ng isang planta sa Washington, isa patay.
1: At sa ating balitang pampalakasan naman, Alex Ayala, natapos na ang kampanya sa French Open.
0: At sa ating showbiz balita naman, Kai Soto at Rere Madrid, kasal na.
2: Heart FM Balita.
0: Para sa atin, 10 minuto bago sumapit ang alas 8 na nagmamadaling umaga.
1: Ito na mga napapabati sa ating Facebook Live. Good morning, Beth. Ayan sa mga driver ng tricycle na sila sa na lagi nakikinig. Ah, okay na malapit sa kanila. Ayan, maraming salamat.
0: Aba. Yung mga sikat sa punton?
1: Oo.
0: Naka Heart FM sila?
1: Heart FM yan.
0: Aba, bigyan ng bugas at groceries yan. Oh, alam mo naman kapag ka naka-Heart FM talagang
1: yes.
0: Ay, padayon lang. Yung mga sikat drivers dyan ha. Yung mga sikat at saka yung mga lahat ng mga naka-Heart FM dyan. Abay, padayon lang ha. Kasi naman yung roving team natin nakalagang laging hinahanap kung sino yung naka-Heart FM.
1: Correct.
0: Hindi na naubusan ang hinahanap yung mga yan eh.
1: Yakusgan yung mga radyo.
0: Annabelle Cabuyan, Tabano, magandang umaga. Maraming salamat sa pakikinig.
1: Ayan, Jean Garcia, Candia, magandang umaga. Lahat ng mga nakikinig sa atin dyan sa Candiaville kanito, Ana, magandang umaga po. Thank you so much.
0: June Rose, magandang umaga rin. Maraming salamat sa pakikinig. Maayong buntag.
1: Lola Lalang, maayong buntag. Watching from Hanupulan, Claveria, Misamis Oriental.
0: Ay, ito, hindi ito ma-absent. Oh. Ang Gales family ng Barangay 17 Burgos del Pilar, maayong buntag. Tate Nicolas, Mami Elaine, magandang umaga po.
1: Ninlin Roa naman, shout out from Zone 4, Bayaba CDO, shout out to Oy! Roa family. Magandang umaga, thank you so much.
0: Aba, ang dami nang ikinig sa atin sa Bayabas.
1: Yes,
0: ha?
1: Bayabas.
0: Ang daming nananalo ng bugas dyan.
1: Oh,
0: at saka groceries. Ha?
1: Eto,
0: claim nyo na. Ami Balomadres, happy Thursday mga taga-kamamanaan. Yan ha, ano to, basta naka-Heart FM daw sila palagi doon. Maayong buntag, dagang salamat.
1: Good morning, Mami Nilda. Ayan, nakikinig all the way from NHA Kauswagan Shell. As Mami Marilyn pala to. At si Mami Nilda at si Mami Marilyn. Ayan, si Mami Marilyn naman. Pinapa-shoutout yung mga naka-shift duty ngayon sa may Shell V Power sa may NHA Kauswagan. Ay, maraming salamat ay kinig.
0: Ba?
1: Thank you. Maraming salamat. Good morning, Mami.
0: Gaitang gasolina ni Abby.
1: Ito naman si Ate Karen Torres.
0: Oy!
1: Shoutout sa kanya anak na si Lovely Luz Torres Nilo na papunta ng work at saka sa kanyang Honey Melpings na nagtatrabaho dito sa may motor shop sa may Barangay Carmen.
0: Aba, good morning sa inyo.
1: Good morning. Lalina Bonitalia Wiso, shout out sa may King Louis Barbecue from Phase 2 Trinitas, Bugo. Maying buntag. Mami Gemma, palakad popos. Eto talagang tinawagan ako kahapon. May pamangga si Mami.
0: May pamangga. Baka may naamoy. Wala naman kayo naglilihi dito sa atin.
1: Naabangan ko nga yung kanyang mangga eh.
0: Mangga?
1: Hindi kasi masarap yun.
0: Ah, masarap yung mangga.
1: Ayan, si Mercy Pagia, Abby Macas, Marilyn Cortez, Mildred Jacobe, Inday Peregua, Emily Abansado, si Idel Gunayan, na nakikinig sa atin dyan sa may Poroca 5B Zone 10, Upper Carmen. Maraming salamat. Roque Daligdig Ripolles, ng Gumamela Extension ay kinig sa atin. Thank you sa inyong
0: si Roque. Roque ay isimong gripo ko.
1: Ano pala to? Ah, okay. Good morning din sa mga taga San Miguel, Maramag, Bukidnon, kay Maxine and Maki Terrante. May buntag. Shout out naman kay Mami Nympha Bernaldez at kay Arlene Abad Patriana.
0: Doon lahat
1: sa ating Facebook page.
0: Lahat ng mga taga-Kauswagan, magandang umaga po sa inyo, ha? Madami nang inig sa atin sa Kauswagan. Good morning, good morning, good morning! Padayon lang.
1: Padayon lang. Puntot, tsaka sa Lapasan.
0: Yan.
1: Maraming salamat sa inyo, Pati.
0: Sa May Patag nga, merong isang gym dyan, eh. Na naka-hard FM.
1: Iron Ballers.
0: Oo. Yan, at saka yung isang ano yung restaurant? Yung eatery. Solet ba yun?
1: Scarlett Nicole.
0: Ayun!
1: Scarlett Nicole Eatery.
0: Yeah.
1: Good morning.
0: Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat doon sa pinadala niyong pagkain.
1: Ay, ang sarap.
0: Oh, hindi ko natikman, eh.
1: Hindi ba nakaabot sa'yo?
0: Hindi ko natikman, nakita ko lang.
1: Nakita
0: ko lang? Oo.
1: Batiin ko lang, nakikinig sa atin from Zamboanga, si Bugay Alberta Carvajal. Ayan, magandang umaga. Thank you so much.
0: Sige, dagang salamat. Aras sa atin, 4 minuto bago sumabit ang ikawalo na nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Buginon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arsaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Chief Engineer Perhel Castile ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy, the Dancer Batian Sila sa bahagi naman ng Buginon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapag hatid ng balita.
1: Nel Arsaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso, Servisyong May Puso.
2: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng May Puso. Ito ang Heart FM Balita.
5: Ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
6: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
5: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
6: Labod jud ako ulo kun di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Capricorn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kamadala pag cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
5: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
6: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
5: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
7: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
8: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Bus.
9: Ako si former Governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and energized ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Radio with heart.
12: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.